0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tōi whātālofa atu lau tāpoenga mau Samoa ni yaso tālofa lava mā lōle sei fōilangi mā mau mātafi. Usi mai at whaafonga I tālofonga ni a rea sululu a sa iwa o se te maluā whelus fuluono ma le lima tolu tasi pi ai PMN I Aotearoa. Faalia e Sir Colin tuku I tonga o le nmeseo au kilani o le fufuanga le ekti faalia o ngā ina le pole kalami faulufale Maori ma le Pasifika po le Mepas I ana pole kalami tau soifua maloloina o matuale tutusa ma le soifua maloloina o lofea ngai nei ma fio anga vai vai. E faitau sanau fua mai faapitoma fua mai e Maori ma le Pasifika wa awai le pole kalami a le Mepas talu mailo na amatanga le vaitau le tasiva fitu o. Fai mani taita o le Act Party ya David Seymour, o se ilo ilonga pol kalame unufale ya onga faafo mai, o faa ilo mai ya yele taala fia ngai. Sa unu aise Colin Tukuitonga, ele te tau na faa pol kiki a David Seymour, se pol kalame taulu soifu malolo ina, ya ini ao nga mo tangata Maori ma le Pasifika isi taimi umi. Faalia I tau si mai o loo ngā rurua ni mata ngā rurua ngā whakla wherever whakafo sei po le emergency department ili whale mai o mitol moa whai mai. Sa wala au watu I tau si mai sa talu sanga o loo ma mai e o mai a ngā rurua bole la wala au whai ngā rurua. Ai whai mai, sa faalia o lato pupolenga I le ngā rurua I le amo e le au whai ngā rurua se e venga ma mafa ai le isi swinga o whaia. Whamitale is fōma ili mita ngā ringa whaafo se ili Radio New Zealand. E se lau mani tolu ngā se ngā se sa ili potu whaatali ili vayasa taluai. Ili sifulu tasi sifulu lima li pō. Ma fōma I te ofitu na whaatu ulanga pe roster I tiu te ole nā pō. O ngā se ngā se ia sa wha upopo atu I tangata wa uma ngā tonga fitia. Ma whaatali mō moe ngā ili fale mai. O le hau whae o ngasi ngasi al fole mai so o tae ma le fului au kilani wa yei se mau walunga mawa e le sifuli tau sanga. A le hau whae o whae mai pipisi le atunuu mo o atu le mau walunga e le whae tau sanga ma o loo whae wau pelo na whae titeleina a le eise whae I titia. O malo le lumanai future governments wa una ia malo si e sanga whae alu ma whae o ngā ma le tatau tupe I vai la au e ma waini tupe whae o popo. O se se uswenga tau te mao ainga na faa tau tai ele business New Zealand na iro aing. A faa alu li tasi li taa la I vai la au e tu e maua mai ele lua taa la te mao ainga po le economic $2 return. Fai mele po le silio le business New Zealand ya Catherine Rich. A fai etu faa alu ina le tele o tupe I vai la au o se maa lo. O le a esele sele ina ni faa marianga tau te mao ainga ma benefiti. Ma o le a maua I fo I e tangata lau tele po le so sa yete ni faa marianga. Na faa alia le li poti tupe faa alu a New Zealand I vai la au. I le faa tesi ma le hele iwa paseni o le paketi tau liso I fo malo loina. Sa ma maua I tua maa tunu utau vaa. O le tau maasani po le average a le OECD e sifulu tolu tesi ma le tolu pasene. Ai o Australia e sifulu lua tesi ma le lua pasene o na tupe sa faalu mo vai la au. Ua tofia le sui o malo po le diplomat o Melanie Roberts o New Zealand e avea ma komisina ma wanunga fau o New Zealand I New Way. Na talua I nei ona avea Mrs. Roberts masui komisina mawalunga I Kiribati masa avea mua mua foi me taitai ofisa o Aotearoa ili malienga taufi faata wa inga le Pesa Plus Pacific. Wa tofi ya foi ilmini saa mta upu liwa I fafo le afionga au vaovasa maanai ya Winston Peters le sa avea mua mua ofisa sili o le ufai ngaruenga po le former chief of staff ya John Johansson e avea maa mepasa o New Zealand Iswe tena. Malitana faa iu. Wafaa maunia ili kabineta Samoa le yuni laka pisoka Samoa. Olifaa laputonga alua ia e nafa malipule aina malitaita iyo laka pisa Samoa. Saafaya le World Rugby ni talinoanga ili luma asina taluai. Mapati ipo vaenga umaitolu saa ufia aing. Saa taula itasi ili saa ilio sifufo ili faa le tonu ole laka pia ya pia. Na taa uwezi faa mtalanga le maaloa faa pia, olo ongalua le mtanga luenga o taa longa, ia aloa ia, le faa tuula ngaina, male lango lango le maaloo, mole laka pii soka, au tuwe faa tuula nga le lei, mase atu na e mawaa, ole laka pii saa moa, ile lumanai. Samo telefona ol ne yasu mnu tele na lauta pua inga inga pula Maria Makeli tutu soifua.

0: kai tu naula tunu kuafi me tau ngahe ngongo me kolumbua welinga toni ki ahoni malotai.
1: Malo malo malia ho e ki te malele ai tonga ko tope mo me mai ke tau ho au ngongo ko ia I he fiafi pule lulu ko e ni. Hange ko ina mo wakai ki ai I he wik e ni na e fu alota maki au pita au pita a welinga toni. Havili pea uhalahe pea hoka te foki pea moe a mofuike ai a na e fa point hi vanai a kana ela he pe ke ke ngo he nga he family pe mo nga se tu ko ia I welinga toni ni pe ke he ko alo mari a honi a na ka mata me a tu site o a o mai ki a honi o ku la ma ke si o ki he la a he a honi pe ko a ho fa fo fa o pito en I lo to welinga toni Na ka mata foki ai taliu I septema ai ngā kai ngā lotu o kawat ki ai ai se asto kai kolo I a kalaisi ai a koe vahe ngā Wellinga Toni o kaumai ki ai a Levini Palmerston North pe pe foki ki Wellinga Toni. Na wha hoko pe foki e malanga whai se kao pule ko ia vahe ngā whai se kao se o tame Benny Tupo. Na pe foki ko e aho whaafo ofa pe a moe whanongo ki he ngai taliui a ngai whae pe a pe foki ki he kui o kunau ke laumali elelei I loto Wellinga Toni pe a whaafi e fia ko he ngai koe whakahoko e taliui mo ui a ka he ngai koe ni I he sāpa te kua o si. O wikai ke to iai ha talanoa lahe I Wellinga Toni ni I me whale alea ka koe amanaki ko ia koe teo fili ai a whahoko e ni I he aho fitu o nove ma pe a me hiva ke fitu e fiafi. Whatonga I ang e tāpuni a e whale alea he aho ua ki ko ia o Okatopa pe a koe aho wanima ko ia o Okatopa koe tāpuni a ngahe le sisita ai a ku mahu inga pe foki ke tokanga kina tau kainga ke tau le sisita pe a ke tau lava o fili I he tāuni o fu mahu inga au pito au pito e koe puleanga ko ia whakahoko I he tauni ki he hoko atu o fu mau inga au pito ke nau tokanga kina a ngahi si e mao fafo itu itu iwa pepo ki he si e mao ko ia a ngahi whamini pasiki inu sila ni. Hange ko ia ko tuku mai he National Party ia o kuna o wakai ki he ngahi new policies pe ko ngahi tuku tuuni for all te nau tuku mai o kawai e kai ke toi ai ha ha New Texas pe ko ha tuku hau for all te nau for tuu na fa am ke na to ko ni ka tek na to ko ia a o fa ta u api u wa ki pe ko e first home buyer I he pe se ti e ni ma o na fa am ke na to ko ni ka tek na to ko ia a ko os mai me he ako he student loan pe pe fo ki ke to e vakai I a ki u seiva pe to e whakalele I o ka wa I te amo e pe parental leave o ka na to ko ia o ku nofo mai I ha whae le ho whanga whakatapu. Kei ke he me he ta whaako I e leipa, ko nau tuku mai a ngahi whakatuu ki he healthcare, a ia ko nau wha amu ke iai ke ia tokoni ki he lama katatko ia si o ke toke tā, ta ka wai pe amoe public transport, tokoni ki iai, na nau tuku mai pe whoke mahu inga a kaunesi, he nau osmai pe ame he ako, ke lama tokoni ka tek nau tau ke mauha nau ngā ue, o ka wai te amoe 3 prescription pe aku tau sio ki he sili feita ma ho whanga whakatapu ke ta e totongi. Kei kehe koe ngahi tawha aki e ni ko tuku mai he ongo pāti la lahi ko ia no sila ni ke whai hawakai ki he ngahi policies ko e ni ka pau te nau hoko o pule anga I he tau fo o. Kei kehe whakai pe whoki he tau tokoni ko ia ki he pasiki o ke fu maolunga o pita totonge koloa pe ko cost of living o maunga ke wakai ki he employment pe ko maunga oe accommodation pe ko e api nofo anga ko e ako hange ko ia ku o tuku mai e statistika he ahoni o ku tō lalo ai a whanau pasiki ko ia ku nau enroll ki he tertiary pe ko e university pe moe politeki pe koe e tokanga moe hoha mawahe ki he tau whanau pasi ki ke nau la vau ako kai he tainta tau ke mai nau ngāwe. Ko tui koe ngahi me eno maho inga ka te tau tolu ko iau ka tau amana ke tau kawati he sili ke tau i kai ngata pe he tau lesisita me he ahawani ma ko iau ka tau pa ka tau wakai e ngahi policies ko iau nau tolu o ku tuku mai ke nau ke tau whiri ka nau tolu he ngō pāti la lahi koe ni pe o ku maho inga ke tau ilo ko hai pāti e lava tokoni ka te tau tolu i he kaha o kai kehi koe ngata anga he ngō ngora mao ate he kasi ni pe a mea te ao tai tu nau la tuinu kua fe tua wha
0: ko siare pasa fai totonu mita unga he ngō ngō me kolo ngō e kakala kurai chichi ki he aho ni malo siare
2: Malo au pito pea o te tau ta moe hā a e tau pelongo aki i he aho puliruru koini ko hono hiva o septema ua afe ua ano. Pea whawhia fia a e tau to e pelongo aki. O ku hange pe ko e taranoa pe whaka e loto whare pe. I ene pe he foki o ki ai a e mawhana ko asmai i o maukolongi. Pea hange koe e koe kulawe i he wiki kuosi a ngahi matalai a kau. I he pongpongi ni makamata aki pe nima pa te mawiku ki he taha whaa kau ku tasitonga ai langi. Pea ka taha whaka mea whawhiwhia i he ngahi matalai a kau ke ke koni ko kamata ene matala mai. O ku taulahi au pito, pe wai a se sine tonga, hono koene ngāwe. Ono fatongia, pea hange o ku fuulelei au pito o pito, kone hanga o tui koia e kahoa aki a ngai matalai a kauto tonu o e koloni. Pea hange koia kono fatoutou o mai, ko e ngai kolo o e ngai ngou e kakala teite. Pagoeni, o kaisi ngai ake prestiti pe ko hawhai ngā mea noa ia pe, kau kulawa ngau e ake, ku te mamata tonu. Pa te sio tonu ahono whafo ofo. Tai kai ngā tai. O kui ai ahono manongi alaha. Ko tau wha amuea manongi mō alaha. Ai ngai mea ko te kotoa peo tau whai. O pe he fok te i he rolotonga ni, i he awhlai te koia o wiku o si. Ne tai tai verei ai e apiako iloa i he koloniko St. Pete's. Ai Apiako apfo ou, kau akapulu tau tānima o whai ki lau. Pea kwa tāni ha mea whapitia, pa kono o whakatau ki he lau koia a e pure a ko a ene hanga o tai lele ki nau tolu. Ko e whaafelongo aki peheni, neongo koe akapulu, ka kune hanga o mai e ia a e mawhana koe wi Koe ngahi whetuotaki me whakahoko i mua a tau me taiwa ono noa. Hange pe koia mō mea i aia koe tōtaha i loa o pito pa koe pare mia mālolo ko o tōtaha Fred Severe. Ia i he aone foki ko Eiki Severe o Wailahi. Aia koe kau ene tōtaha me kau i he apia ko. Pea okune pehe ai Whaka mā wharna koia o iaha toko taha pehe pea mohono whakakoloa ia i he tau kuosi. Ke kau ia i he ngāhi whaka ilonga mau inga pito o i Pasifiki. Ka koe lava mai koe ni a whānau pea mui kau whai a ko. Ko ta kau ia i he ono kei ohi. Ai mā wharna pea mui fiefia koia o whaka mahino mai pe. Koe whahinga laumārie koe ni o e St. Pete. Peko e PTN. Kake, ne hanga foki e he kāinga ngai whāmiri, pia pe he foki e ngai apia kōpē o tāri tāi lele nau tōru. Ia e foki e nau wai ngā kapuru ne kai e te lava ki ai, kai e te wakai paka hae mea na iku ki ai, ka koe whāpia fiako hi, ne ai pia mo si kāinga tonga, ne nau kau atu i hono tāri tāri koni, pia e kāinga tāi kua whei loaki, Aki nau tōru koia me lava mai pea me apiako apfo ou. I he tawha ake a fok pē o e ako, pe ta tau pa moe hā e kau mai a e whānau tonga pea me ngai u apiako universiti ke neongo koe katoanga e nia ai kau haa moa ku iloa koe sootanga wafe uano. Aia koe Universito Victoria o Kalani, o Tako, pehefo ki Waikato, mo Manukau Institute of Technology. Pea neongo koe katoanga e nia kau haa moa, koe soka fiefia koe whanau tonga, nau kau mai ki ai, nau lava rei pea e rea whapopalangi, whakatonga, pea pehe foki ki he whakahaa moa. Pea koe ngā he feo hi koe ni foki, o ku whakahoko whakata uia, o hange pe koia, o ku hoko ki he whanau ako tonga koia i Nusilani. O ku te rai foki a Nusilani ki he whiriwharea rea o wāwhi ua o no. Pea koe taha ai mea whai a tokanga ki ai, koe toko sii ai kakai tonga e nau kau atu ki he whiri. Pea koe hika tu unga koia, koe ai kua tala pea ui e whai a whakataha i e wike kaha u aho whalai te. E whakataha ai ni ai kā inga tonga, ke whai ai tala noa. Koe hae mea e lava ke toi kaumai ai ai kā inga tonga he ngou e kakala. I e whiri koe ni oku mahu inga au pito o pito. Ka kehe te toki e whakaiki e ki atuia i e wiki ka hau, ka koupe he pe, ke wipe ke whakamanatu ai te whiri koe ni whare area. Koe ngahi u whakamatala tala noa ke kotoa pe, o tala noa whelawei pa mui pule anga, ngai whaai, whakaanga, whaahi o kaunga, kau whakata, i e tuunga koe ia o aho ni. Pa ose ange pe koe ia, ku toko si u kai ke kau atu ki ai a kā inga tonga. Koe ia ku o fotu utu uai, i he wike kaha u, whalai te, ono ki he hiwa, i he pare koe ni o ku Hei Hei Community Center. Aia e whakahoko ai, ha tala noa ai, a kā inga tonga. Te whakaloto, te whakaloto la, tai kā inga tai, pou pou ke kau, i e whiriwhare area koe ia o i wāwhi ua anō. I o ngongo pe ia moana ki i whanono nai ki he weekendi ka e mālo a pito ho mou mea mai ka mou me ā.
3: Whakamālo kia siare pasta whaita tonu pia moe taunga i o ngongo koe ia mi he kolongo e kakala. Whainga maari koe ni, tau wakai he ki a waniwa havea ki Australia moe taunga i o ngongo. Wani mālo e tauma e fiafini.
4: Malo tau te lava ki he fiafini linta pe a malo mai lau maria hau e ki pe mwelelei a tonga kotoa i a te aloana. Kau maak moto lok mea mai ngā luope me ngai feitu ke kehe o kolope. O kokore ke uhufanga tuai pe ngai fratapu ko osu no afaki ka tamo oku ke ufrahoka te ngai ongongo kwa la mawat mi austele elia i he fiafini. Ko kamata foke fonuani e ma e moa fratotolo ako felotei a tahine ko princes la tu fui peka halaival mataho ki hono matai tohi toke ta filosefa. Aia ne tu uta ki miripuane e ato anaki o taritari leleia e komiti pide tauhala a Victoria o take ai a makeresi kamapalu fatri. Nei ai fok mo kupu avanua tatafu mono famili ke taritari tahine princesi pehe ki he faifekau o mafua ola si asuesiliana tawataina Victoria. Faifekao sione waisele tu akoi, mwe kainga lotu o whakahoko e nau lotu. E whakahoko foke a taritari makehe a kainga tonga i Miripuane i awhalaite koe ni tataha o septema ke apisiasi mafuaola i Sunshine West. E me atuleva e tahine princesi o kamata polo kalama i he mahe fonua Queenslandi i Brisbane e atonaki koe ni tahauaia ke ahua noa septema ui kahau pia e mea mai meiai ke polokalama koe ia a New South Wales ki sene lahi aia e kamata ia e ahua taha ke atol noa koe ia septema pia mei sene e whaka osilewa ki he kolomu a kentela koe ia kulolotonga maa whana e maa imua i Miripuane e taimini pia okwharafe ia te kainga tonga koe ia i Brisbane i sene mo kentela ke mo kaumai tau te fito ki he kau wau wau o kunau ilo e talanoa pia moe tala ki he ngahi ika i he ngahi motu mo ngahi kolo koe ni tonga tapu navutoka e weiki pia mo kolonga koe no anga, nukureka koe matai, niutoua koe vete, folaha monuk he tulu ko kanahe atata pelu pelu kolovai ko vete ha pai ha ano ko atu ta monomuka ko ava peuge fok mo ngai matanga si au aki mo ne asio ta fa ha tu po loaki tonga tapu vai ni esse o tau fa ha o foto ko a fika kaha vai ko pakilau to ko mololo huelo o hangai fa ko tapsolova pea kahoua fualu vai ko hapele pola taane ata o veifoa, nuku nuku kolo tau ko hure, vai mahanga, vai o haina uta, pukeko, ko pukeko vai ko oa, la kepa vai ko matanuku, houma, kolo tau ko houma, ni umate, ni ulahi, havelu loto, vai ko pokoua, kolo vai ko kasi situa, kanoku polu ifi tālanga. Te ako hāpai, hihifo kolo tau ko velata. Tono, vai ko lupesia, one mato, kau, mātuko ai tau, whanga ko paluki. Pangai, pulela a, kolosi hafra misteli, poi fale lotu fra manatu o siasi topo uluaki. Lea ai tohi, tau aki pulu, ika lahi, toa ko pilo levu. No muka, esi o lopa uka mea, haola se ea namu no muka. Uiha mala elahi tanunga popo, funga vei mapu o vava ko faime alava, mata aho, ako loto loto ae pure anga, mata aho, pea mo haafewa, faa ko tau faa hau, futu ko pangia kai tau. E hoko mo kau mai ko koloa, ka takfetu takmailewa ke pire tau hala Queenslandi, fai fe kau maire moritika noa faa uanima tol fitu valu taha fitu faa. Lave iloa ola, noa faa uanoa, hono toluhiva, fitu ono fa. Holo aki ha mea toki taue, o noa fa taha fa, fitu taha ua tolu hiva noa. Ko pide tau hala koia ni usawele, konsep liutai, noa fa tolu tolu, taha ono noa, ua fa ono, mo e fine motu ako ino kwa hoha atu, muanwa havea, noa fa no noa, fitu hal fa, ua ni manoa. Pide tau hala koia kentela, sione mao, noa faa hive hiva, taha valuono ua faa fitu, pavani kavaliku, noa faa ua tolu, tolu noa nima nime mwa faa, toa takiari, noa faa fitu valu, valu noa nima, faa toluono, pea mo tefini tau alupe tai, noa faa taha taha, valu faa taha, fitu ono tolu, maalo au pito. Ne tartal lele en excelencio, Antonio Albero Molares, ai ambasto au Filipaine, a excelencio, ke tistu ihalangingie, kwa talafekaulahi o tonga ki Australia, ihene ahiat ke ofis faka ambasto au Filipaine, ke faka hoko ha faka taha. Koe vafa diplomatika a tonga pe amo Filipaine, ok mahu inga no tauhi e pure anga o ene afio. Koe uhiko ngahi lelei o tafe meihe fonuani, o hange koe whengawe at faka diplomatika, fe faka tau aki, pe amo ngahi whainga maari e ngawe. O koe fwke kai ngatonga o nao ngawe, monofo i Filipaine, kawe ngai ofise o pure anga faka taha taha, United Nations, Pankea Mamani, World Bank, fai ako mo ngahi ofise faka feitu, o ngahi kao taha faka waha pure anga. O kulaka hake fwki he toko wofu tupu e whanau tonga, o nao ngawe faka fai fitao, ma ae se ase o sisu kalaise o ngai aho ki buini, ia ngahi vahe whanua ke heke e ko ia o Filipaine. Ne kawat fokiai mo e kawako o hange ko e apiako tohi tapu ko ia se ase pente ko si. Pea ok manatua foki e toko lahi. A wan venabi mo hono hoa kora, aia nena i tonga mo hona whamiri me tahiva ono valu ke tahiva valu fitu, me mei ta uia e uofulu, ne hoko ko e ensinia pure mo e pule lahi o uhila atonga. Ne lele lele yae uhila e fonua pea ikaiha palopare mahange ko ia ok feao ta e tuku motonga i e ngahi ahoni. Ok whahoko ngā ue ai tarafe kau lahi ki ha whainga maarie ke to e whaingo fuang e fefolau aki ai kakai o e ongo fonua. Ne whakahoko foki mo e whakataha e talafe kaulahi, pia mo e talafe kaulahi leo leo o Papua New Guinea, Mr. Joe Warrison, pia koe whakataha mahu inga eni ki hono pātolo aki, pia mo hono tonga i makehe o e wā whakatiplomieti ka o ngofonua. O mahu inga ia e talafe kaulahi, talafe lau whekaulahi koe atonga ke tistu i halangingie, e ngahi whengau e ake hangeko e ngahi tokone e kau ngau e whakmisnare me he kuohiri. ange ko fai se kauso na tane mire ke fonua iske di hau ofa te vita mone ka uma a foki a fai se kausi o ne kami ne nau vahe vahe atu a e ongongo lelei pia mo tu I whakakaristi ane ki he fonuan. Ko uhiko tu maria anga ko ia o Papua New Guinea e nau ngahi maka koloa pia mo ngahi langa whakalakalaka whaka ekonomika o kwhaia e whainga e pure anga o ene afio pia mo e ofisi e tala whikau lahi ke whai anu makai ia ngahi fōunga e lava ke nau whingau e aki vāo fiai I ngahi tawha a kehe kehe o kawa e sipoti hangei koe akapulu waka malu I whakakautau te ki he wā koe e kakai o yongo whonua. Koe office foke o tala whekau lahi a tonga I kentela, okto e hoko koe office I tala whekau lahi o tonga ki Papua New Guinea. Ne, toi lava at foke tala whekau lahi a tonga, ke tisu e langi nge, te amu sekretari ulo aki, Grace Fatu Malot. Motopuaka, ki he ofisi whaka ambastoa ko ia ne polo, ke whaka au, ai fie kau ngā mamahi moe lotu ai pureanga o ene afio, pia moe kakai o tō ngā, I he toko valu mano ko ia ne uesia o kauai lo ngai whanau e ua mano tupu. Ofa ke toko nia me ilange fonua mono kakai, I he wa I hala ko eni o I whaka ake ake, pia moe foki ki he mo uianga mahi ni. Ne lawa lele e whenga pa anga, ai ako tutuk bisnisi sangato so sefo, ai ane iloa koe komesi olo, I he whiafto konaki ko tok mariu atu. Pena e whakahau koe ni he kalap kawatonga koe a kalap fofo anga I Bankstown I sene lahi. Koe ahoni mafukia septema, pena popo au pito, koe ofa ne makwai, koe fupa anga e wha mano ono afe, fiti au, fango ful maa nima. Ne lau mai foke pule ako, lau man maaf mei tonga, I he aho to pule luluia, te ako foke atu he monite, kako e fie fia, kako ha fie fia, koe lava ma oe fu ofa koe ni, ke tokoni ki he korisi lolo tonga. Ne whaka maafana au pito ko uhi koe kau mai angahi kalapu kawa tonga kehe kehe, koe kalapu e taha ua, pena e pare puaka tunu e tolu, monopola koe kiki kehe kehe. Ko atu ai whamalo ai kaua koristu tuku ki ai kalahi o e makate kina koe a sene, I he tatake o e tuunga fine mātu a koristu tuku ki he kalapu fofo anga I hono tali lelei ke nao whakahoko ai whainga pa anga. Pea ki a mere nai te tai mo pea tarita tu I tukuafi ki Kentela, Pepe Holmes I homou tokoni pa anga ki he teu e kalapu. Soana mo lama ki, ki Kempo Town, ki hono teu teu koe pare ulua ki, pea ki a Maria Tonga Mafi Mone, hono teu teu e pare ua, pe fo ki a Maureen mo Lopet Lang Fisi, ki hono teu teu e pare tolu. Tila mafile o wha malo atu mo e kulupu fetak nima o wha, kalapu li e kina, pea mo e kalapu Kempo Town Imakulata. Koe ngai kalapu kawatonga re vaini ne nau kawat ki ai. Kalapu fofo anga loto sene, kalapu Campbell Town, Maria Imakulata, kalapu fefaaki, Mount Druid, klub fetaknima a ofa, kalapu kaaleli, lavenga maarie, kalapu hanga, halatonga reva, kalapu siastonga hau eiki koe ai Emerton, kalapu niua musmosi, Mount Druid, taulanga ifea, kalapu navutoka mosotia, Mount Druid, kalapu toa ko maafu, kalapu oke, dale chill, kalapu li ekina, pia mwe kalapu tala ako ni. Oku ato e whamalo, mei he paionia, mei a, mei kau paionia, pe Mona Lisa Lomi, pia pefo, o kataki o kawat fokiai, mwe kalapu wasla ako ia a niutoua. Tau ko ato e whamalo, mei he paionia, Mona Lisa Lomi, ka umai pareste ni, uheina tu ifua, moi koristu tuku sangata so sefo apiako bisnisi nei Australia I fua ofa ko ia ne mo whakahoko. Ne lawa foke katoanga whaki pare a ko sirio a ngahi katoanga Pasifiki, a ngahi kainga tonga, a ngahi kainga ko ia Pasifiki I ni usawere pule lulu ko osi, ua ko ia septema, aia ne kawat kia kauma pare a Melissa Malu ko e pule I he vaa ke Pasifiki mo kakaitupua e fonuani I e misiu me Australia. Kawat fokia e kauma pare fanau tonga nge ko tiana fustua, aia ne mao e pare ki hako pure anga. lian vai hoit ki hako mā o lunga, te he foki ki a nuko nuka Elizabeth Finau fui a kau i lele i taha i hako mā o lunga. Amelia Losaline Alone ki hako whaka university, ana lupe mahe koe toko taha whaito o lea pe koe speech therapist. Aia o kune whakalele pe ene kau taha koe moana whaito o atamai pe koe moana minds therapy. Natasha Timothy Lufe e whakia e pare ki ngā aue ma e kau ngā aue reipa ki tu apure anga koe a mihe pasifiki pe mweni ihi kehe foki i ngāhi mala e kehe kehe o kau ae sipoti. Pe a mihe sipoti o whakatua meri atfo ke kai ngā tonga o loto sene, pe a moe fonuani, ki he tau koia ai mate ma a tonga, i he na whetaulaki, pe a moe toa Samoa, koe konga o ipu akapulu riku a riki koia a mamani. A manak whahoko fokieni he malai akapulu panke kom niweri palamata, i he aho sāpate uluaki koia nove mawe tauni, kamata he tain valu noa nima po uri. Tau a manak pe ki ha aho sen kure kulokula e fumala eni, ko ia whakatau rewa ha mou tikite i he Ticketmaster, kulava peke mou whakatau funga ape miha feituu, ki novema moe talamonu atu ki he timi mate ma atonga i he teuteu atu ki he taulahi ko e ni. Ko e tu ae ea, aha whakafofa ni sene lahi, ka ni mau, a ufoko tigiri tolu noa i atoko naki, vela au pite fonuani, ka koe ahoni, whakaafofa ka mautoe foki o momoko i he tikirifu a mawhana e hongofulu, aluha ke aiki he ua noa, pea taftonga pēla ngī. Momoko taha kolomu āken pēla i he tikiri e taha, aluha ke aiki he taha ono, pea ao ao fia e la ngī. Mawhana taha tā wini kolomu aia vahe funua toke lau, i he tikiri e ua tolu, aluha ke aiki he tolu tolu, moe la ale lei. Ko e mau inga pānga astereiri aki, aluhake ki olunga, fe unga moe pānga taha sente ua tolu nusila, senite fitua Amerika, te a motonga pānga taha senite fitu taha tonga. Ko e ngahe ngongo pia, ko la maot mei astereiri a i he fia fini, ko a wan vaha vea, ma loho mo me a mai ka mo me a.
3: Whakamalo lahi atu kia te koe wani waha vea, hono mai tau ngahi o ngongo mi Australia, tau tōk whelongo aki i he wike kahau. Malo.
4: Malo, ito.
3: O ku malawa ke UEC ai community, i e wa inga whakatupu pa anga. Ka pau o kuke hoha awhi kau aki mō koe, pe koha taha kehe, koe uhi, koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o ku liliu hono ulu ngā ngā mehe anga mahe ni, pe o ku asia iha ngahi whakailonga, o hataha o ku whakafufu e ngāwe aki oi pa anga, pe kore pa anga, pe tala noa maupe e kia waa inga whakatupu pa anga pe tāmi isi ni. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi peheni, ko hono tala noa i oi mea oku hoko. I he taimi ok tala noa i ai ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue tokoni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou i he telefoni, pe koha tala noa fisi o whaki, o ku whakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesinale, e he kau ngā aue whakapolo fesinale, pea te nau malu iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea oku ta e totongi foki. Ko ia ka pau kuke iloha taha oku fie ma utokoni ihe tafa aki koe ni, pe ko koe pe, pe tūtaki ki e Gambling Helpline, ihe noa valunge au ono ni mawhaa ono ni meni mā, pe ko ho text ta e totongi ki e valu noa noa ono, pe ko hao kumitokoni ki he safeguard.org.nz/support.

0: Koe TNT Spotki he weekendi, kwa te vita maka.
1: Koe te vita mas.
0: Te vita koe haha o fotutu ke te programa ki he ahoni, malo.
1: Malo, kuna te vita pia kore ki hupanga pena kwa tapu kufa paku yu palenye paku. Teka si si ko, kok mai gale mitonga, te au kitonga po te kok mai vik. Ke te programa. Koe te programa, te tamaha te waksiu ki he tau fara skono ki NPC. Eta wakai mea ki he pangi tau ki hanko e tau wene maa maroa koe pe pangi pangi hanko tontu fang siu ki ai ta hanko tape he tau kena or plegi pe te maute maa lua maute mi vega hanko ku hau kawa hau timi teita a te wai buka pen pangi programa ke ke o te wakai e maha kante wai ngongo mitonga ke tau tau tau walu ko tupe te tu kubai teita
0: I hoko fa malo atu te vita ka ke hangi kamea kona ke lave koe ki ai te takamata aki a whea hui whaka wahe e na PC ka ke tuku i mai ka tatu hoko atu malo.
1: Malo, te te koe maka tatu koe ko sina e takai kongen hano no. E malo hea taranaki o karani ka taha koe ua waru ke e tahaua. Pea ko hokspei ka tau nima ke ua wha o tako peo plenty ka tahaua ke ua. I ua hiwa a manu atu, transmen ka wha ua ke ua waru a wanga toni. Ya ko wa kato ka ta fa ka to no a pinga berry county ske wa fitu o ko ka bute ba mar ha me kan a county si e data ki he wa fa a southland ko no fa pa le ko ni ma fitu e fa u a northland ko tu ko a tu ko na npc data e to ga yin ho no we ha i don't know no eh I don't know no a npc Ah, sih, dia nak hujung tu. Kalau tiap hari dia nak malu, walaupun kita tahu kan, nak malu, kita tahu kau nak fokus nak tu. Dia kalau nak malu, nak fokus nak tu. Ah, wakai
0: kau. Kau ya terbitah. Mau ni ambil tempat gelave kau jadi, but tahu wakai kau hanya kau ngaji futi milalahi hanggo okalani ni, hanya kau otako eh kenda peuli. Waringa tu, kau ngaji timi hatami mantu kau hoax peia, hanggo talanaki momia. Kau tak desi o kau ke aluha ke kau va ingat animi. O kuia e holo o kuia e aluhake. Eh? A yanga koe tau sioko. Pea teo tau whaka malo pe hono ke ima o hata maiki ke wa inga mai onlo peregi e te wita ko hono mo ni ia. Te sio ke tesi koe na toki o si a lalahi koe a ngai a fonua. Hangata ko a seeria. Ke tangata lelei pe a seeria ke i lalahi pe ka ko holo e lalahi e tae ka tangata onlo peregi e te wita. Pa te sio rewa ke ngai fonua si ke hori koni ke na hanga futa ma ki a lalahi pe a mome a ke orperiki. Ka koe hanga ea psio koe ki NBC o koe holo ia a ngai timi lalahi. Taimi koe na imagino a ngai timi lalahi a Wellinga Toni pe he ki Kenda Peuri, pe he ki Okalal, no fuapa mga ngai mea. Tainimi ia, ku arua ke whangi timi a mei lalo hango Pay of Plenty, Hawks Pay, hange ko Talanaki momea. South Friend na hango kandis kuna alo ke nao tolu koe ton be ke faha si o ke te faha koni kalawa ke te whakalakalaka va inga i he fonua ni te vita koe hanga ia e kuwaka i koia ki he whiau whalat fonua a ena PC whakavahe e te vita malo
1: malo
0: Io ko famalo abito te dita ko hiko no tuk mai fenga mari ko ni ke fe au hiko ya mamalo rugby tournament aya ko tau ko he wiki ko si na malo he mari si I hihi fo ko ta havalu ke ta fitu pe malo he vai ni toloa ko tolu valu ke he ua fitu a toloa malo he reva I kai ma hanga mai ange pa me hostea ko ta ki uo ua e te vita pe malo he reva a ha te iho I la paha ko e tolu tolu ki he taha iwa. Ko e ola ia koe, o e ngahi wa inga I he wike ko o si, a whi ahi koe a mamaloa e te vita. Pea koe tū koe ia a e wa inga ki he wike ni, ke tona ki koe ni e te vita. A ia e whetaura ki a wai ni pia mo la paha, ka e taurewa a e toloa all boys pia mo hostea, pia taurewa hihifo pa mo mai ange, pia taurewa a e maurisi pia mo haate iho. Ngai tau maari e ni, te vita pakotu, kau tui pe, na wa taulahi ai Maurisi moha te iho. Ka te sio ai koe ki ngai te mita nimi, ai whi au hiko na mamaloa, ke I whakafofa pe, te vita tu uko ia, ai whi au hiko, ka whoke atu, malo. Iyo,
1: malo pa te iho, pa hoa te hoa pe ki he, ke li ki,
0: Eh te vita ko winga ke o te begi o ngongo ko ni. E ta ke no foko ya i unioni he amana ki ko ya ke tu ama i ta ta van ko ya atonga ki he fonuani te vita eh. Ko timi foka no silani ko timi o kuua ai ko school boys ko ta ta valu ko school boys ia. Ai ko school boys pe ku ai lewa man New Zealand 15 eh. Kak te kai ke tukuang e mai pe kaua tonga i he fe au hi fe. Kako mea koe ki he New Zealand a school boys koutui koe a aku he kai ki vainga a tonga pe amoe a Tim Frako na vainga pe a tonga pe amoe a New Zealand 15 koutui pe e tatau pe pe amo fisi pe amo ha moa e te vita. Ko hui foki he kukau mai pe amoe ngā hi tia wania o e fe au hini hango a seria mo ka koeanga ia e kutui ki he tuu ko ia ka koeanga e ku wakai he koutui peke ui kaha ute ma ure vai ola ko ia a e tuu a mai ko ni he fai foke fe auhi ki he militoni ke o mai a whakai ki ki ko ia a e tuani a e tau taha walu a tonga e te wita koeanga ia a e tuu ko ia
1: a e o mai na tunga e ko fe karasu nau tau
0: ko ia pa ko e koutui pe mahalu ku ke ma upe pa moha ki o ngongo ko ia pa meitonga pa moe ke tuku mai ai pe ia.
1: Oi, te tau kaume a ofi trofi e nene whakahoe te whaiwa, e? I palai te, whare tuku kuko o tine whakahoe, aga First Nation Pacifica.
0: Koi.
1: Aga whanau Pacifica, Pacifica. Pacifici ka whātou ke tā hiwa a Tongan President 15. Aga ka kamahaka ki mea bini kai pohoho nau whakahoe whakahoe whakahoe whakahoe whanau Pacifici.
0: Koia, pia mei he vainga, he kutesio atureva, ki he, hange koe kukai ke a ko i lelei e tamai tonga ia i he vainga, e te vita tisio koe e fuola ko ia. He koutui ka pana tuku ke alo e taimi ke osi, e faa ia te ka ia pe, he? Kako ene, whakapotopotoanga hono ta ofi, he ki kamata ke tukituki tamai timi a tonga, he pehepe fukia tolu, atunga e koe, I kai ke fiti, ke kreini ki nao tolu ke nao fiti. Ko ne hau peko he lai amo e fo'i, ko mea pe fai, oksean ke tuki ke tau fi, tau pene hau pe ki ai e te vita, eh?
1: Kako peko e te mago ko fuhu li tau, pori ne pene tau
0: ki ko ne pene. Ko ia, e ku pehe pe fo ke fuhu, ko ne si hau peko kau tau hi, o ku ki lave tuki amo ki mea ko tolong e tau eri, na tu pehe e tau tau, a tau tau, na tolong e tau eri e te vita, eh? Kaje koe pau peke pe spoti o te tau me ai ko spoti ko pe maloi pe mo e fo i te vita ka ta ho ko malo malo
1: te ka ho ta pe he ki ko ma tu ko fo
0: o si te vita ko inga ke ta lave ki he ki he ke ol pe ki pe ta to ki ho ko pe ta ko ola ko o ol pe ki he te si ko u ko si koi ua hiva ua whae kai te vita, he?
1: Oki wā pipi.
0: Pea koi koi mea taha he kusio, ka pauna e kai ke lavea kaptena oropereki, koutui na ea pefanga maria oropereki. Te se katata oi ua koi a oropereki ki mua, na ke i tonu pefanga utouta e tangata, kana e tonu ke hanga he whakamau o ave ke ti ema ou, a lavea koi a savea, he na e waipai masi i olunga, I he, koe ngaya e kusio a aku e te vita, he? Ka koe, hoko koe lavea a savea, mana tui, pia kui whokotua e savea, pia moire kooti i mamani, koe toko taha fō ueti ta tao lahi taha eni i he tesi, pia koe akapulu whakavahapure ngā a savea, he nai mahanga ta waki tolu tolu e te vita, he? Ka koe ni koe whokotua e savea, koe tolu nima. Aia koe toko taha a foueti tata o lahi taha ni he tesi a savea. Pako tui pe ke i whainga maare pe a savea, ko hi, ko e tua koni no ove ma ki Europe, ke ne toi tānaki pe a pehemu e uoro kapu he tau fo'u, ke toi tānaki mai, hangahi tata o, ke whakotu uai, ke tau kakapa he ko kau tanga takoni ku na hoko hake koe aia koe fika ua koe tolu tolu kuna osi malo lona to me vai ngā te vita kuna osi malo kakoyanga e kutui tau tala monuka savea kene hanga fotu ere koti koni he osi World Cup he ko uhi ko tau hoko mai uafe a valu te vita kou sio ki ai e anganga e tafo ke tangata ke a kapulu riki he kutotongi i mai a mi Papua New Guinea i he, ah, he tawha koni. Kai kehe ken haka whakotuu ai reko ti koni, ko toko taha, tata ola he taha ia i he vainga whakawaha apure a ngā ai fowe ti. Mana tui, ko e whakakātoa ia o ku taki whakea kau tangata kehe. Ka kuia e tato taha koni, ku kau koni he olpereki he tanimi, o ku kau he area ne tolotolo hake koni, ke hoko ko toko taha tata ola he taha ia. E tesi whakawaha pure a ngā te vita. Mālo.
1: Tēta koe, te wakapuru ni tiku osi hui taimi, osi ngai tau. Nā kumaine ke koi toko wālu. Aha o sio ke koi tau, ke koi toko wālu tēta. Koi tāna koi tuku koi ke tau e ura tīmu e fiha, tau e fiha, ma fiha. Koi koi kora whaina ofo ke.
0: Koi ya. Koi koi, ne tuku koi he taini mi te vita, ae koi fōi tau e ua fitu. Pena e kakato lere koia vainga he tauni vainga fo itau e ua fitu i he wiki kōsi pe a to ore vai e top 80 ki he kuata whainolo o kamata ia he wikeni e te vita pe a koe netuko e te pire aia kufika ulake aia Penrithi hange koho o lau ulake a Penrithi pe a ua e woria ka una mahanga he poinita poine faa ua ka kuikai ke iaha mea ia pe heke mahanga i he ko paurewa kuia ngahi lao tena alurewa ke foena Keynes o na fai kehe kehe ai o taki kei taki ai pea Penrithi neo na takpoine faa ua te vita pea fika ua rewa ai woria aia kone tu uia koe a te epireta ni ulaka Penrithi ua ai woria tolu e tolo fini pea faa rewa lusta ni masaka pea ono lapisi fitu rewa naite pea valu e kapo e kone tu uia top 80 kuata whainolo ko kehe weekendi. E whetaura ke a Penrithi mo fika whaa, koe lusta. Whetaura ke wōria pia moe tolo fini, koe ua ia moe tolu. Pia whetaura ke rewa a nima pia moe valu, koe sāka ia moe kāpoe. Ka whetaura ke rewa a lapisi pia moe naite, koe ono ia moe fitu. O toki ma ua ia timi e whā. Ka hange koe ni e te vita, o toki mahino heu kaha u, pe kuke ia e ia e a whenga maari e ulaki mo e ua koe uhinga koe na mahanga koe he poini. Tak poine wha ua ka iaha na ulungia i he wikeni to ia e peho na whenga maari ke na toi vainga i he wike kaha u e te vita. He koe koe anga fokea riki. Ko tau tolu koe unioni koe ne patoo pe koe ae kuata whainolo koe ne fōipe auti. Kone fo ipe auti, ke ma upe ti me faa. Kakata te tatoki sio ki ai e programa spoti koe i he wike kaha u. Pe anga fefe ene tuu koe ni. Te vita he koe li kifo kea koe ki anga ke tae toka i hatimi. E te vita koko anga ia a sio koe ki he vainga he wike ni. Paku tau whenga tau talamonu foki ki he tau timi. Ki he timi koe a uoria. Paka koe ngahi timi toko lahi au pito whanau tonga. O ku nau wainga i he ngahi timi koni. Paku te awai e pēmo tau amanaki le rei ki he World Cup koni a riki o kamata koia i o katopā i he mahina katu u te vita. Ai e kamata uraki, feta uraki ko a tonga, feta uraka tonga mo timi a Inglani, ko timi ane na tau mamahi ai koi he wafeta hafidu te vita. I ono ohanga he whakamau o ki i. Kai ke tari he whakamau koia ke hao haki i motu ke. Nei kunai nga he futimi lalahi ko ia o he auhi e te vita. Ko timi e ni toutoui, ko toki maurere e ni he mate mātonga a timi ko ia a Pitania i he na whetaro. Ai na whetaro ke a taha fitu, tau hono ua ko a tonga i he maina katu upe, te na whetaro kiri ai pe a mo timi ko ia a Papua. Te vita, pe a toki tau rewa angatolu, te na whetaro ki mo timi a haamoa. Kaku amanaki pete tau amanaki hawainga maari tau muha moa e te vita kuhika ngahi mea goni ku hoko hangeiko mea goia na hoko ia kloa matangi mo le nui i he wike ku osi kaku kaifuke tau loto ke pehe ke ko ko e ko spoti fa malo vita to ka kolomatang ko uhi kunetari lele ipe ia me na fa yang he tangata ko ni ko ya ka ko yang ape ia spoti ko ne fa la ki pe a moa ko ne tolong ye pulu tapu ia sio ne tolong ana ko ya ku ne fa ki leva ia ta utea ma ti me ta ha ku ho me pulu ia me no ni ma ne hiria hatu ofiha fa ho ko atu fa mau ke ne va inga ye pulu o a pe to ere ngba ko matan ke va inga ye pulu ka ko yang ia ta sio ko ia ki tu ko wor kapu ki se imagina ka tu et evita ka fo ke malo ko mali
1: dite ke me vi bu kai ma sine nga ai ko me ko Facebook ka o ko fo ko matan ke ma sine na ko ni fo ina ho ko ko tu si fo ko mali ie ka ke ko me fo sa e ka uli ki ra ko me di tu mo re ko ngai me ko ngai ho ni ko e teita ko basket polo te fa fo ko basket polo ke les polo o si ana ai e fa ko ye ko le fa ni atonga ai ek moni ata fa o septema e ta wai a Samoa pe mo Paponikini tonga pe mo Cook Island ata ni ma ka tu site na wa Cook Island pe mo fishi i tonga fo gini Paponikini pe mo Paponikini tonga mo Paponikini pulelulu o septema ata no ta wa Samoa pe mo fishi Paponikini pe mo Cook Island ra ho ta fitule o tu pulelulu tawai a fish tonga pe mo fishi a mo pe mo Cook Island a Friday ta lewa se a Friday se tema ya ta valu tawa fishi pe mo Papua New Guinea pe tonga lewa mo a mo a ke foi tawe ni ta e fa fa ko e ta ni ha ko to pe i tonga i September ni ta ita a ke ki ho fa mo mi mo mi tonga o ke ta ita
0: i o fa malo a ti te vita malo a pito ko e la valeria ta por kama spoti ki he Wikeni ke ahoni e te vita, to e whakawhi e pikimotolmo, mea mai e tamita taupe i e wike kaha o.

Ia e whiawhini e se whita haore. Hoko e walugo e tala talai whare ia ke mo uilelei. Wikeni e kau mai ai a toke tā viri a mipuloka ke whai hawa po tala noa whikau aki pe a moi whuko utua ko ia prostate cancer pe koe kansa o ila matu o fihu whanga i he whakatapu. Hawhi ahi wā koe poloka lama ia tanumaki ma atonga i kere mi wā whewa anō. Ko e pologalama ko e ni e kau mai ai a whaifikau toke tāti mo te piukala me Amerika. Whikau aki e ni pe a mo e pologalama ko e ni ko nao whukotuu. Ma ai whanau tonga ko ia o kutupuha ke i Amerika. Hoko ko ia ahiva ko luma mulitalo ia ko e tōtaha ko e ni ko e haa moa ia. Aia na naulava atu ki tonga. Koe uhi koha ngāwe ofana nao whakahoko e he ki kautaha o nao whakakaunga tāmaki ai pea pehe foki ki he ene whānau o whakahoko ai ngāwe ofa ki ngāhi whāmiri i tonga i he wike ko ia kuo osi. He vātou noa koe toke ko toke tā awha taulango waka ia koe taha eni oi kautoke tā nifo me i tonga. Ma o whainga maari ai a he polo kalamani ke kau mai ai a toka tahani ko uhi o kulolotonga i he fonuani ke whai hawa po tala noa whikau aki pia moe tuunga o kui ai a he ngā hi whakahok whatongia a he potu ngā we mo ui ko ia ato ngā tatau te fito ki he tawha aki ko ia o hono toka ngai a he mo ui lerei a he nifo i he community kau ma a foki a ngā hi apiako ko toke tā a wha taulango waka ia. Hoka hongo fulu koe polo kalama langi kakao ia pia mo whaifekau i kilifi pope. Tua polo kalama ko ia, koe lofa talamatangi ia, te tau waka ia i ki he malae whakapuna kata ki he malae whakapolitikare, pia mo mafua ai lurutai mei tonga, lahi au pito ai ngahi mea ke tau. Whakaongo ki ai i he polo kalama ko ni, whika wakpea mo ngahi mea o koko i tonga, i he teu teu ko ia ke whakahoko ki i filisii, whafofonga o niwa, pea moe whafofonga ko ia o tonga tapua. Ia i pe whakpea mo ngahi whanongonongo ka maa foki ai popoa ki putu o kumau i he whareni e o atu ia lolotonga ai polo kalama. Me he taha ua, polo kalama ko ia o e pongi pongi, makatonga rewa ia, pea mo piso pe se lawini si la lavea, ueina i London to i fua ka maa foki a sione o ne vela tupou. Ko e kaveinga ko ia o e polo kalama hi kure o e whakatu a meri. Ko hanga e he whakalakalaka, o ne hanga o vae tu ua mo wesia, a e mau mau luta, a e whaunga hota whonua. Ko e kaveinga rewa honoua, mahina ko septema, ko e taha ia o e ngahi mahina mahu inga ki a hau eik whawhine, tata te whito ki a ki nao tolu ko ia i he funga waka o e metotisi, pea mo e siasi we siliana. Ko e ngahi whasi i tuu ki mua ko ia e hongo fulu o e wike. Hei lala tangtangi ko e whasi pensi o eni, pea o siriva hu whangalupe, pea mo e more ai whalala anga, tupe taiki, mo e paia he lotu. Funga ana hulu mo mo unga kula mapu awaya si weri o na fotai mi. Kalapu ka fataha pia mo e fo i paongo. Kalapu lo to kai ano pia mo e to e loto. Kalapu mo si mo si mo e polo polo ki loto tatau. Funga o ne taka mo e lose o pema. Ko e fasi fika hongo fulu ko kalapu fangu maringi ia pia mo e ua fitu o sune. Ko e anga ia ae tu e tau polo kalamami hefe fini o au kia hengi hengi pia te mo mawae mo e polo kalamani. Aki ae hawhi houa tokon whalau maarie lotu whawhetā i oe pongi pongi tu apule lulu pong pong tu apule lulu whahoko atu ia e whaifekau lute se fesi. Ko tau taimigo o se minite taha me he fitu tau wakai he ki he kau te kula o Aotearoa pe tau foki mai ki he tau polokalama ko ia tau lua i he whiawhini.

0: Ka tātou miko o se miniti e whitu me he whitu. Te tau hoko i pēke polo kalama ko ia oku hoko, a ia koe polo kalama tau lua ia. Whakahoko whoke polo kalama koe ni i he malu malu o e sia o la pe amoe ata pe koe kau taha koe ia kau whaia ko tonga i o kalani. Fia fia ke e tata lele ia a lista tafu kau maa whoki a te vita whaingataa pe a pe whoki ki a molavia pulupuna ke whakahoko polo kalama koe ia e whiawhini. E o whawhine maloe tau mai e whawhine pe e whoki ki a te vita.
1: Maloe tau te mai e whawhine e linta, pa ko korpe ke o huwhanga ngai whakatapu o ku whakahoko he ope, i e prokalama pie mentonga. Ka e watu peha ki i whawhilo aki, pa ko korpe ka molavia, pa hoko a te vita ke ki whai peha ki whawhilo aki. Takai tuotaha peka ke whakahoko atu ae tau ki prokalama ko eni. Koe vahe vahe pe, e na wikerea whatonga, tau pehe pe ki o tāhuhu, pe mo mangere pa ko lave i pe o ku ke fai pe tari ki Sutton Park a mo tau takai pe ngai a pe ako mo na vahe vahe mai even staita ka pa o wai fe ma ke vahe vahe mo staita that's fine malo a pito bolavia pa to ko ka to ka te vita
2: ia malo pito alisi pe o ko ko ke hu fanga e ngai fa ta pu fa fa me he o pe kai atake fa fa ilo ke te ki fine mo to ko ni fa malo ke alisi ko hi ko e fa ka fe mai ke kau mai i he talang he fia fini e programa tau lua ko hoku hingoa ko mo la avia pulupuna lele mai meinu kunu ku mo folaha mo te hifini o tapu pe a o ko ngā ui whakakau ngā tāmaki i he akolau tohi a o tahuhu e Station Road pe a o ku fia pito he kau mai ki he programa ke whakahoko atu ai ngahi highlight pe a mi he mau wike katoanga e wike lia whatonga neonga na aku kau mai i he wike kua o sinai pe koe wike atu, ko hi ko hono whakama ala ala pe amo whanongonongo atu ki he ongo atu ki he whea hile whatonga kasi mamo e onona e whai mai ki o tahuhu. Kai he whea fini, whea whea puta ke whakahoko whea whea e mau ki i wike katonga i wike le whatonga i o tahuhu na ai na mau kamata aki a e mau lotu whakaawa, koe anga mahenia e mau whakaawa, so mahina whoki koe ngahi kori sing, na wona to lotu atataha malanga te whakaapa te whakaawa. Ai koe mau tolu koe i he primary, tā te whito ki ngahi ako koe nukui ai e mau uporokalama le awa, o ku paupeke whai ai lotu kamata. Pea o tataki e whanau, pea o mātona e tataki e whanau, pea mo e whai whekau, pea me he sasuisi dena tau atai na o taunga nusila ni, ko e whai whekau, ko ia, ko e tangata eik pe ia, ai taha e whanau ako i he e mau, i he mau uniti lalanga mo ui, pea ko nunga ko siale wia, ko ia o kune tataki mau pe mau ngai prokalama mau whamalo a pito ke whaifekau ke siale ko uhi ko ene kau mo e poupou lahi a pito mai ke mau ngawe. Ai ko whakawaia whai e whaifekau ai lotu tataki lewa e whanau e hiva whakawaha a leson hiva hiva tata whai mo hiva ausu hiva mo e mau himi ke whai aki e mau prokalama whakawa whai mo e lotu pe ana e na e mea mai foki ki he e mau programa whakaawa pe mo whakafufonga whalea lea o kune tokoranga iki mātori o tahu huko Jenny Salesa. Ma monu ia o pito ko uhi koe mau whakafufonga koe tonga pe anda a mau whewhia o pito ke i he tali lelei e Jenny e whakatangi na whai ki ai ke mea mai hoko koe whakafalanglang i he e mau programa whakaawa mo tuku hakoloa ki he e whanau kai pehe whaki ngai mātu a koe uhi tau os ilo kota pe koe ngahi aho pehe ni toko lahi mai mātua. Mena tui whaku whemau ake teu teu le le whanau pe au whaka whaiko tau e mātua pe au kuli ake ngā au e mātua ui me whamiria no koto ai koe whaitaimi lahi le le au pito ia ka ui ai hao mea ku whemau ke tala ke mātua koe ngahi aho e ni koe ke whai ai so na na pehe u whaka maho inga au pito ke ia ha taha ka tau ko usi na mau mao tere tā mili nai kau mui whola ta uni na e mea mai chen sale sa whaka koroa mau tolu tuko mau tāpu aki pe a fai mo tala noa ki he ka veinga ai a koe maho inga o e tau hiva i anga tau no whakatonga pe a na e fai foki pa mo e whakatangi whakaafe ki a solavuna ka pe he foki a viriam telefoni ke tuku mai ha mau koloa ai na e kole lewa ke na mai ha vitio whakamatala e sim pe a mo e aonga o hiva ka te naua i he na mo uifa fo i tuitui ka pe foki na mo uifa professionale ai na e mau koloa ia au pito i he hoko ai mo whakaava i a moni te ia ospea ma tuku lewa whanau ki loki ako o hoko hoko ati e naunga hai prokalama i kau whai ako lele pe prokalama ako whainga lewa ki whakahuhuma i mau whanki prokalama art and craft na e whai mo mau prokalama kuki he aho e taha koe na e ngahi tōpai na e ngahi whanga ki i sneki maa maa whakatonga o ku i kaike anga maheni ki ai whanau na mau whainga ki ngauhia mo natolo o pea faileva pea mo e mau ngahi faiva pea koe awhaka o si tuku kehangi apule lulu na e fai ai ai fe au hilea whakatua e kasi ma mo e ono na mau mo ua kotoa ki he whakalele koe a fe au hilea ai koe mau karasleva ki lalo na nau art and craft leva he au koe ia pea koe awhaka o si lewa koe aho lahi e taha ai koe mau wiki lea whakatonga koe aho lahi au pito e moni te pe ke whalaite koe huku aho yo kau mai community ki he mau wiki lea whakatonga pea oku very formal au pito e mau ngai programa ho whai ai ai koe whalaite lewa whai lotu tā puni pea whai mo whaki whai vai whanau pea whai lewa pa mau ba me ato koni fagaton ai ku ai leva ki te pile mu a ke va kai fa na o ke anga ta un eta no fagaton a wa pe ki han foto tu eta em go ta ma me ato koni ai ai leva te pile mu a no fa ka ta ki mo ka fa fe mo fa fe ka pe to en leva e ka inga ma ma me ato koni leva i nga te pile pa fe i mu pe a ko le lava ko wi ke la hi mo mo o kai fa fie fia e ko hui ku pongo e ka le ka na tu ki mo a pe na o vele nge a he ata he nge he we ke ko ya no hi all about them he pe a mo no mo no te ke le a mo na tonga ma ko gi ongo ongo at pe fulolo e ongo ongo ke e ma wi ke le a fa tonga lis malo
1: Malo apito e molavia faka fie fie apito ko la ve pe avia ai fagalata mo mala he ka la ai unga ia pe ko la to hi bo e fo to to lele mo nga hinga we lele o mo fa hoko te wan e fenga mari ko ni ka te vita fenga ta ko ta hene kita mai o eiki na e ka mai i hinga hi fe avilea o ka mata elinta mo e ho ek mo kainga ke ta sio ki hinga hi lea ka ko la ve ipe ko sia ola tēnā tuku a tēngā hi lea. Pako e taimi koe ni nga mausi, mamata ki he lea a te vita, na e fuu lelei au pito kouhi, na e toi kaupe mo e hiva ia a te vita i hene lea. Pako ange whainga maari koe ni ka te vita whainga tā ki ki whawhei loa ki mai, o mai ha ki taupeheha, hai mea lelei na ke to o me piko ha koloa, na ke to o me he tau wikerea whakatonga, he api ako oku ke ako ai. Mālo te vita. If you can just I ho sound ke yo malo
3: maro pito ma we fanga mare ko ni ko ringo ko te vita ko ke sa fanga ta me ko risio mangere ko me na ma u fai we ke dia fatonga i ko risio mangere na ma u tari tari de de a anala tu te mo time men langi pe a pe me au aki na ma u aki fai lotu pe osi ko ia na e hoko hoko. E mau ki kai pola ko e ko e hiva usu ko e mamani o ku whaka ufa mo e mamani ko e wānoa pe mo e whai wā ko kasala nai ta whainga taa. Ospe hiva na mau fai fai va, pea ose fai va, lotu kai, moe kai pora. Maroa pito.
1: Mālo a pito te evita. Pako tui pe koe ka veinga e tā uni, na e mahu inga au pito ki he e tau. Nofo a kainga, ai whānau, ko hi koe, koe hiva. Pa mālo a pito te evita. Na e kauwhoka te evita i he whi ahi lea, pako ulawe i pe o kutari ki a siaola, ki a osayaskupu me nga timi, ki tō whakahoko mai ai lea koe na te evita. Kako ulawe i pe moravia, ko te evita, ko taha peka whanau, hao mi Sutton Park he, pa kumrao hanga tomo fo i matang maa lohi ko ia, ka koe mahu inga koe he tauni, ko hi koe taulawe i pe, ai whanau me he noa, tau like zero to taha nima, ai whainga koe ke whakamamafa, ko hi koe tau eni oku wha, whainga taha koe ke puke puke rea whatonga. Or it's decreasing i he tau koe ni, ka koe lawe i pe, e moravia koe ngahi, nae porokalama ke year 7 and 8, ai mahu inga koe, ai like sipela, peko sipela ha ka himi peko ako ngā tohi. Ta koe tau lawe i peko sipela, ko uhi koe tau whanau, o si like, o whaihonong ai ngāwe lahia mehe lau tohi, ka koe taim poe kuna hae me korisi, ka pau koe ke ai ha lea whakatonga, peko ha bilingual unit here, pange peko tau wha wahe wahe, o wha whaingata. So mo te kamata fo o matoli korisi, I he like phonetics, phonetiki, pia mo inga hi mea. Ka ke vahe vahe mai pe mo la via ai mahu inga koe si pela, mo e lau konga, ko hi ke tokoni ki he taulea whakatonga. Mahalo apito mo la via.
2: Ie mahalo apito Alisi. Pea oku mahalo ate e mai whainga maale koe ni ke whaipeha ki whalabam no no ki he ki he mahu inga ko ia a hono ho mohanga o teke a sipela pe koha ki konga si isi o e laukonga mwe tohi i ho mo le voroi kolisi pe hange ko ia ko e polkalama ko entwe a sipela i he kalaswitu mwe valu o ku tokoni lahi ia ke whakamana ko e whanau ke nau fie lau tohi pe nau fie lea aki pe nau fie tohi i le whatonga ko e tau o si ilo pe tatape i ha whahinga lea ko o lawa ko sipela o ilo koe ngahi lao koe o sipela o halea lea maa maa pe ko halea o kumamafa pe ko sila patu ulo taha, sila patu ulo ua pe tu ulo tolu o tokonia koe koe ke ke lotolahi pe ke fie tohi koe mea koe ihe mausia koe ihe kaoleka e primary ka pau o ku keke nao mata i tohi lele pe te keke nao lava form lele e letters o ku nehanga ia whakaloto si i nao tau pe whakaholomui ka nao tau e tohi koe tau wakai kile wakoe ke tamai ki lahalahi ange koe nao lava ko sipela ngahi lea whaingata ange o ku ai nao tau mu whakaloto lahi ke nao fie tohi pe nao lava o lea ka e te tau foki pe ki he ke nao lava ko lea nao lava ko lea ake tau lea whakatonga te nao lava tokoni ki hono a ko iki nato ki he laukonga pe pehefo ki he tohi a hange koe tau lea whakatonga ko whaata whahe wahe ki he e mau kauwhai ako o kwhaingo fuange hono a ko i ai tau whanau i he lea whakatonga o kusi isi iange i tau alafapeti pe a oku i kaike ia hangahi lao tu mau mau ia i he lea whakatonga o hange koe koe he lea whapalangi koe ngahi whaingataa o ku tau whepake mea no whaingai whanau koe uhi ngai koe ngahi o ku ui e au koe tu mau mau ase ngahi lea ia o ku be o ku sai leni atu e kei e te meni o ku keke hano uhi ngai lele o nei ke tau lau whakamatala i ke whanau he ko hine keke tau kau tato no whao e lea koe ia o koe tau lea whakatonga o ku keke ha mea behe ku straightforward koe koho ilo pe ai a e whaha i pake ilo i koe fo'i ongo sila pae taha o ku ngauhi aki ai fo'i konsonanit me fo'i wawele whafe e fifofu ma umai e si pela pe e tulo tolu whani maono e fo'i sila pa koho o ma upe e koe ho fone teo whafe e fifofu hahe hihohu whai ngō fua to si pela a koe. Ma koe lawa koe tahanga koe a koe ngai mea koe ke whanau, kau mahu inga ia ke whakamataha ke mei lalo. Koe nawa o hake koe ki ho mo le volo, tai min ihe mahalo e a koe a teuk na ongo ena oko mea ne kau leka, oku discouraging ia ka nautoro. Kau koe vai vai que mato foi que me conhece lá para co iap he o as hasatia colhe que tal faia co tonga a hasat fonetic tu co iap foi no fogo na to mai foi fa co e to mai mele co e put them together to he fale fale he colhe co alfa tape a co la con ape a muito ria e le fatonga co hi co foi no fua he pe o co tu ia uia Pate ta hundu ra ki a koe whanau na lawa na tō lau mo tohi e whakatonga. It will give them a hafu ma whai lahi mo hafu confidence lahi ke na lawa e le whakapalangi. He moho no ngahi ta awi a ona mo no ngahi kaupeau e si whei ngai whanau. Pe ta hemen ihi ke ki tā lau whakatana i ka nā tōru a uhi ngai lau koe moe moe. Koe ngā kuna ki tā whakatatu lea koe. Kai, kono mea pe whai, that's just how it is eh ka ku fra malo a pito ka motor ho mo hanga te ke eta lea o pe ka fu pe mo no no ai se ai si pe ma te ta fa na na se ma pe na fi au and competition or it's a good positive encouragement ke fa ai na to ke na to ya ko ke la yang pe te te no fo hi fo ko in our spelling ego hi ko si it's something to look forward and work towards he every aho for a week for a mahina be for a team he ka pa ko golia ke ke la va spela e ai le slapa tu loa ko pu ke ho ko le va te tau al ki slapa tu lo to lo mana tu fo ka mo fa ka a e ta na ki mai pa mo e tau nga punctuation fa ilonga lea he ko to holea e alki o lungo pelalo i taim hua fra mamma fa o ko ko fra ta hai ko to pe so pa malo ka motor pa o ko fra lo to lahia ma tu a te taula pe to to ko ta fa na u a pile fra tonga fa in o fu a fa fe fi fo fu ha he hi ho o fa o a ke le a hono si pela pe mo hono la e to fra tonga e pa ko ki vai vai pe ali si fo na u
1: Malo apito moavia te ukona peka te vita ke vahe vahe mai pe mua te vita pe na e koe hai uhinga o kuke ke lavai o lea whakatonga. Pe kuna ke na hanga whewe ho o puke mo lava ai lea whakatonga te vita.
3: Nai poto pe uria whatonga from my mum. And reading the Bible and singing the hivausus.
1: Malo apito te vita. Pako tui lahi, koe kau koe e ta uporokalama e he ta uni te vita. Koe hai mea ku ke pehe ta e tokon lahi kiho o lea whakatonga he ta uni.
3: Ai va moe lautohi.
1: Yeah, malo apito te vita. E koe ta uni e molavia na e whahoko foki e mau. Koe poupoupe foki ki he toi manako ange mo fie fie tau whanau. Pe he foki me tau mātua. Pako tui lahi apito ki he mau, ki he mo ngāwe ku lava i he lautohi, ma wākwai pehe korisi, ai whaafe i mai ai ngahi kakai me i he tau nofu a kāinga tonga, hange ko ana lātu, pia mo taimen langi, ke whai lea whakaloto lahi, na e manai pōpou lahi pia nai tokoni, ko hi koe nau koe social media he, tapuhe pe koe kau social media content creator, o tokoni ke toi whaka... Tau pehepe ke toi whakalatangi e tau lea whakatonga ko uhi e nau mamahi e nau tonga. Pea mwe nau toi hiva mo poto he hiva whakatonga na e pehepe ko e kaweni i he ngahi lea pāwho ofa mo whakaloto lahi ki he tau whanau. Ka ko pōpou lahi atu e ko molavia e tokon maia ko uhi ko e kau whakamauia ki he tau spelling e hoko hoko atu pe e tau ki ngā we ke a upe koe ki he taimi e whuakai ngahi pae. Ka ko e fia fini tau fie fia ko uhi o kui heni tonu a te evita ko uhi e molavia e toktukua te ngahi fe ahui whi lea i he ope. Ko hi koe kau ia 9 and 10 na nau kau nga tol he whi lea. Ka ko whā malo laha ka te evita mwene fine eikia naita i he pōpou mai ke tau porokalama he whi awhini ka ko lawe i pe e tau taimi. Pea mwe e molavia na uwakai pe o ku na e whewe e tau whangaki whanau iki. Na e whanau i he tau te fito ki he ki. Tō koe nas taita ia one. Na e mau pe e nau whi fia.
2: Nau ki whi mana tui whaki hangei ko ko mātou lu o ku ako whakato ngai whanau ia.
1: Oh, yeah.
2: Pea koe hangei koe lau koe ai toko tāko nei hauko o ne whakamaro i koe ai pe ahi lea ni mamoe o no. Nei whakaamuina e iai e ne kalasi year 13 ke na whanong ki he lea koe ai whanau kalasi ni ono he kalasi ni mamoe o no. Ane pe e pe pe kauleka koe ni kalasta kona o si paipa au pito le whatonga pe a koe koe nau ki i ki programa na nau kau mai e ma programa whakaava na nau introduce ki nau tolu introduce o nau hingo whakatonga he o nau hingo a whetu nau hao mei ai e nau mātu a pe a moe ko nau tau fiha e ni lau ma nau ngai ves lau loto pe a whai me whan ki i hiva o ku nau kofi he ngai hiva ma whakatonga o ku nau ospoto lele so nau fie fia au pito a pito e whan ki whanau i he lolotonga koe a wikele a whakatonga koe uhi kai kefo ki ko hinga ko ma u kalasi le awa una ongo ina to una wikele whakatonga pina to he wiki kotoa he
1: oh, yeah.
2: E aho kotoa pe so
1: mm,
2: pia pita e whanau pina na ufai me na si poti whanki si poti whakatonga na na oh, ta koe hiko koe whanki una those activities also promotes engahi lea e ko ngalo i le whakatonga sa e koe mea ko tau whai ha whangaki ngā aue pe ko whanki wa inga pe ko whangi polo kalama ke ne hanga o hake a ngahi lea ko ngalo ke te whakamanatu hake he patau hanga whakawa e whanau ke nau mo ui a ke whangi wha inga ko ia ke o te nau to vai wha inga whapalangi he ef te nau le whapalangi ai pe te nau lomi lomi mo pae pae whapalangi nau pae pae pe mo wha inga he whakatonga he e to konia ka nau to a ko ia pe
1: malo a pito e Moravia pako e te evita nei ha to me ana e make he ai hosio ki he tau por kalama he tau ni hange ko en ko tau hiva kuna ke pehe na e fie fie e tau e whanau i ho ki kala sile a whakatonga i he nau kau he hiva
3: Iyo, na e fie fie pe kau matua mo i pure ako me kau whai ako
1: Oh, yeah. Ma lo a pito te vita pe ana e ma wako foki me mo a pia ko e me a koni ko ai ko ke nau ai ha ma pule taha ke ma taha he pa hange ki fai go fu ange ko hi ma tu ko koris foken pa ko ka vala taha ko ta fa nau fo ma pule taha ka to a o ngo e fa nau hange ku na tre ki i ma ke he ange he ko hi o ku ke ke he ko to ki pa ma wo of ai ta ko e ko o ta huhu O wai pe feitu o te hange koe tako si, o os maa pe foi pule taha ia mwe tupenu, pe at so te lewa ta bai tagata. Ko te ato o seivi e foi pule taha koe, ko tui o ku like, whainga maarie, ka koe mea ki he pule taha. Ta mai whana, o ku whakalata he, na keke pehe matua, na ai ha toi hei ke pehe o ku, na ai ha nao mori. Ka koe fie fia koe ngai matua si o koe ki he nao mau, mo e nao hiva, pa nao lawe i kage ko mo tolu, ai ai te pire mua, pa nao ki i pine pe, ke ula kai e ngai matua, koe uhi koe whanau kori si e nia, pea nao toki osi koe a hiki ngā wā, ngā hū mai nao tolu. Ka koe tui koe, kahi ngā ue ni o kta wako mea, ako lahi a ui he tau, koe tau ape ni, e tau maukarasi a whātonga, ka koe fie fie a pito e Moravia, e ho koko pe fuke ta ki polo kalama, koe uhi ke kao mai he tau ia sila
2: nei. Ake u ilo,
1: Pe a ko tui pe e tokon mai mo lalu e ni fopo e waha me Sutton Park. Ka ko la ve ko te vita foki ko e hao me Sutton Park tonu he. Pe o ka wia na e e te vita waha ko manat meri e ko hoke yako i Sutton Park. Ai whanga ki i porokalama na mufaka hoko he tena o ka mai foki. Waha ki manat meri e ki Sutton Park e ke i lau tohi.
3: Koe manat meri e pe me i Sutton Park a. Nai whai mau hiwa, mā uru uru, moe tauru ngā, moe teunga whātonga, moe whāari ari tawala, maro.
1: Alo apito te vita. Rita, ko tu i peko e kata angaia e mau ki poro kalama he fia fini, a i fie mau peke tau whanongo ki he leo e tau whanau, ka ko tu i pe e tuku atu e si aula, a e ngahi ki fia hilea ko e ni, i he vave taha, pea mue ngahi hiva na e whakahoko, a e ngahi kwaia i he like, i he lorotonga wikerea whatonga. Oia fa malola he molavia pa pe foka te vita tala bonua tu ki he toi pe wike tolu wa wike ua boi konga a pe wike ua pa tau toki malolo pa ako uhi koe fuu temi busy term e tauni he so fa malo au pito linta i he mao whainga maari e kore wha mori mori ka pakuai hangahi lea koe ke tā momo mea mai ka ko hūwhanga pehe lotu kai hoko at pe e poroka lama taulua ai si au la moe ata pe aku wai e wha malo of tu a of atu malo
2: malo apito po
0: ulia i o wha malo lahi atu ke teke motolo hei whakahoko e poroka lama wike ni ko tui ko wha wike ua ko ne uktoe pia to toko e ako e mau maari e mai ki ai a e ngahi o lako e tau fe aui malo apito ka mupo ulia
4: o wa atari a uli me kautaha e Planet Cars me nao whanongonongo mo tu waki ke wike ni malo wa
5: malo a wite tau te mau e hivasi ko kolokon ma mpunga maari e lau ke oate tau ngai u tuwaki ka maa ngai u ongo leiko pika kumwe tau kotaha kon koe Planet Cars e ki mua a e oate tau ngai u tuwaki kolo te kata ngai a e popwaki a e pwa malo loto honga kon koe tau kwa inga tonga a wike tolu kon koe sin la vai oate ngai u meheri kon ime tau kautaha iloa kon koe Planet Cars koe kwa ta pwa malo loto honga mea ki maudolu koe Planet Cars koe kautaha ia e ai tonga tautaha tonga pa kwe mo no pare a ensinia tonga ni pa kwe ke mato e tu loto mador ke hoko ka mito mene ato e painga kautaha hao ka ton benga ngai mele oat me tu anto ngai mele ulahi au pito tau te vito ni ke ngai u iut toko ngai u tapolket e ku manakoa kei manakoa pito pere a Ford Ranger ka umapo kia iku e Toyota Hilux ka Gascoigne Colorado, Holden Colorado, peke ngai u Nissan Navara. Tungmet ngai u Toyota Hiace, si hao fulu si atahaua. Pongai mo Hiace komersiare, mao moia ai, dani. Tugehang ngai u Ford Drive kekehepe. Pongi kakai bensin de lei, mao moia, lahi au bitomain, ka mai tau ngai u Ben koe si a Titu, si a Valu, mao moia. Oia, prafia me he tau kautaha koni ka Planet Cars ke I e tau kainga tonga. Mana tuku e utol wena kuke motsau te. Tanitin, o au ki olunga ki up north, ki Whangarei, ta tau tofu peia ho. I jai mo e iyo kala nini. Whainga fukata tau pe no ate me reia. O ia, ka te poni pen te watka ki motolu. A rapa ki motu te poni hato me matolu ka maha matolu ka pola watu ho me reia. Finance, whainga fua au pito. Ege, kei tu upe me promotion koe a e. Tau kota hako ni e Planet Cars. Apu kau mele, ma o taim po toa tahase. Ma o toa tahase. Koe ake toko ni atke utko pensini, ke ima mafa pe pensini. Ege, koe, umia koto ako ia, e ma ui hao telefoni me kate au. Ko apa atari auri, uke telefoni, no au ataha, no au anima, pitfa anima, pahiva. Ego ni Planet Cars, umma ui hao te au ki tono ei, ke Nelson Street, i Onehanga. Mandu kwa hivyo mpangi mia pei, tukutano ka kwa upiti kitarano kwa kwa promosi niko ni kwa upiti kwa mao miyai, dhamiti kitarifoni miyai, mwawe kwa hao miyari. Opa la hiyatu kitonga kwa toa.
4: Sanga maari kwa ni, ke oa tuai aki fanongonongo fo ime akai kwa ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai ime itonga, kwa fo i ufi, kwa kaumeire, kwa kaho kaho, pia mahoa. Pia pehe, ki he mau fo i talotonga, kwa fo i manioka. Koia, fetu utaki mai ki he fika telefoniko e ni ki he tu asila te ke mau me ai pe mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
6: Rongo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kua toi be whanau nongo ke kau me mi pā. whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama, whakamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel, tua Sila, tō luhi vaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pe iai mo e ngahi pare, ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea mo e aloha lereitaha. Ko iai o kuata e whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani, mo umea mai. Ke tau polo kalama whakamalo sino mo whakawheo hii. Ko mui lerei mo mui fiafia, mo toia a We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetuta.
4: Tanga maari koni, ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai, tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo.
7: You're now listening to PMN Tonga.
0: Polo kalama ko ia koko, ko e polo kalama ia e sosa yeti lea whakatonga. Pea mo se fitaha ole.

Pisila li ki tu avaihu, lau kau tu ipuloto, whanau ale misio mo anamaka, mo ngahi makapuna ki longoteme, folaha, pea, mo malau o vailahi, mo vahanoa. Kia siale fetuu, wenisi, kau toke whanau ale moto molose fetuu, mo ngahi makapuna ki fasi mo afi, maufanga pea mo vahanoa. Kia ngahi makapuna o pasilio fata atu. Kia ki atu po uhila, pea mo ngahi makapuna o malia po uhila. Kia ngahi makapuna o soosefo mo soana ki folaha, nukuhetulu, holonga, longoteme, pea mo vahanoa. Kia misipaka vaka uta, sitiveni mo ataane, mo ngahi makapuna o peteloika, mo malia palu ki folaha, longoteme, la paha pea moe vahanoa. Kia vaa talia uri moe ngahi makapuna o Napoleone mo ki ufutuna, ki maofanga fasi moe afi pea moe vahanoa. Kia ngahi makapuna o Savelio ki folaha, longoteme moe vahanoa. Kia soane longopoa moe ngahi makapuna o longopoa ki vaini moe vahanoa. Kia seluini mafi, anapaea, moe ngahi makapuna o moala ki longoteme moe vahanoa. Kia pongi faulua, moe whanau asoane mo lātū faulua ki longoteme moe vahanoa. Kia tongia katoa, whanau asimote mo aloi katoa moe ngahi makapuna ki tataka motonga moe vahanoa. Kia ngahi makapuna o Setefano lātū ki niwafo ou moe vahanoa. Kia tanginoa fifita, moe ngahi makapuna o tolo ki longoteme pea moe vahanoa. Kia makelani filise, moe whanau pea moe ngahi makapuna o paula filise ki longoteme moe vahanoa. Kia palesteni o ikalapu hala tonga lewa, waleni vaka uta moe kau meimi pa. Pea kie whaamili kotoa o iwitou, malia tautua amaka. Pea kie whaamili whae aepekia, kia fusi whanau moe makapuna o lātū tufunga. Kia vea matahau, whanau pea moe makapuna o fōketi kautai. Kia tuivai, whanau pea moe makapuna o lupe oto. Kia siua vika tōria, mo asi filise, whanau pea moe makapuna o vika māpapalangi. Kia whaifekau o tuhiva māpapalangi, whanau pea moe makapuna o siulolovao mā papalangi. Pea kia si maima, whanau pea moe makapuna o mapatuku afu. Kia se misi ras, whanau pea moe makapuna o pakileata o fahulu. Kia mosese o tuhiva, whanau moe makapuna o okusi o tuhiva. Kia Katarina mo koloa heimuri, moe makapuna o fatai heimuri. Kia Samita moane fonua, whanau pe moe makapuna o pipiena langi. Kia Mani Seila sinipata, whanau pe moe makapuna. Kia Viriami o tuhiva, whanau pe moe makapuna. Kia Fiusati men, whanau pe moe makapuna o Lamona men. Kia Tahine taupo ou, Sista Valenisia o tuhiva. Kia Faremaka o tuhiva, whanau pea moe makapuna. Pea kihe kautaha malia. Kie pule ngā wefe taulea tautua a, tauhi ni ulini lātū, moe komiunio, o melino tuuloa o otahuhu. Pea kuau kore whakamore more kia ki moutolo kua taomia ia te au. Kua tō ae po uri i he hala tonga lewa. Pea silongo ae peau o whangasia le. Isa, ka tangi lau aitu ai apiko vakavaka, ha ano mo whakala a. Pea kua aita wanga ai, ai lou tō ka iano, kolotau ko pea, moe malau o vailahi. He kua hoko mai ai pule ai tae liua ki hoku loto fale. Koe whakaongo atu, koe si whanau tamaeni ai apiko vakavaka, asi ipalei kolotau maka, kua nisi mā lolo he pule mā oni oni ai o tua mafi mafi. I he hoa tā sāpate ko hono tolu noa o aokosi ua noa ua ono.
Koi foha o soane vai hea maka, mo kilisitina la venita maka o longo te me, ka koi huse paaniti o faanga o Maria tautua a maka. E whakahoko ai whailotu ai whaamiri pia moe pekia, i he fiafi a pongipongi. Koi tuapule lolo ko honohongo fulu o sepite mani, ki he whale mate King's Water and Sons Funerals, tua sila, koi whikataha tolu Pukeiti Road, o ta hoho, i he taimi fitu e fiafi. Pea e whakaha ele atu ai mea whaka eiki ki he whale lotu o siasi katolika loma o ta hoho ai pe, i he fiafi whalaite ko hono tahataha o sepite mani, ke whakahoko hono misa āpō i he taimi fitu e fiafi. Koe tua sila, koe whika tahataha ono Church Street, pea e whakahoko ai pē hono misa whakamāwae i he whale lotu tatau pē. I he taimi hongo fulu pongi pongi, aho tokonaki ko hono tahaua o sepite mā, pea whakaha ere ai pē ki he Manukau Memorial Gardens, o te lio i he taimi tahaua e fiafi. Mālo mi he ulu motua, palei kolo tau maka senior, uitou, Maria tautua a maka, soane vai hea maka junior, pia mo

0: Tuomuho eiki ka e whātāngi mua ke whahawatu e tau proklama ke muile rei ki he ahoni pia mo toketā vrea mui puloka. Toketā mā e tā mā e ahoni pia whawhiloa ki mai e tā proklama.
1: Malo pito, pia kou kore ke ufo malmalot pe ngai tala whakatapoto pe pia whiwhia pito e kawatu ke tau proklama e ahoni.
0: Ko e kawenga o e o wikeni, pe ko e ahoni ki lawe mai nge ki ai tukatā katak.
1: Ia, ko e kawenga o tuku mai e tau tānoa ke he ahoni, ko tau tānoa ki he kansa o e lama tu uofi, po ko prostate cancer. O ku fotu mai he kautaha mui koe a mamani i he mahina ko toa pē a ngai kawenga ke whaihano toka ngai kina. Pea i he mahina ni o kuea i ngai kawenga ke he keheka. Kuea e fwoi kawenga e tolu ko upehe o ngā whela la vei. Neonga ko ta polo kalama ko ni te tatala noa whaka te fito ki he kansa ko yo e lama tu uofi pe ko e prostate cancer. Ko yo ngā kawenga ke he ua ko o whai ke toka ngai he mahina ko ni ko septema. Ko e suicide, po e tau nā kita. Pea mo healthy aging. Ai e tau whakatonga ke hoholo merie, ai taimu ai kau matua tua. Ka he tapologarama ko ni e whakate fito e tatala noa ki he prostate cancer, pe ko e kansa o e lama tu uofi.
0: Ko whamalo ato i he ngāwa konu ki whai tate fito pe, mua mua pe ki he rea. Ki mua e pologarama ia niu, whai ngata ia pe anga whewhe ahano whakarea ko uhi ko he haawhanga pe mo e re tio. Ka ko whua malo ura ki pe ko e takoe ko okiai ahano rea ke tau mahi noangi. Pe ko tui mahalo ku mahi no ki o tau kakai ai kansa ko e ni pe a ok tau lawa mo whaonga ai rea ko e tau iloi pe he kai ke tau whereere aki holo ko uhi koe anga e tau noko. Ka ku mua mua mai pe ku o mai e rea o kumahino, mai e rea o kwhapa apa pe tau ongo i pe he kai ki tene hanga o mau mau i nofo toi ta.
1: Ia mala pito, ka e koe whakaukau fokoe ni ke ki ano koe lama tau kāwe ak pe tau tau lia ki he whakapapārangi ko a clan pia koe i rea le vai a whakalūku fua wohi mai o kei whakai tau ki i oa tala uki ngā whakawhai to pe koe ki app ai koe whakatau ngai ki app koe ki oa po koe tala uki ngā whakawhai to o kono uki ngā ia koe medical dictionary tala uki ngā koe dictionary ia pa koe whakawhai to o koe medical. Ai koe whakampe ki mō ngāwe ake ki oa koe ni, ai koe alupe ki he kūkoro pe koe whetu koe nau ku tauhia ngahi app o ke taipe i pefo i rea whakatonga koe tala uhinga whakawhai to o. Pe lava lewa ke hanga taunotu ke whakahifu atu ai ki oa koe ni ke ngāwe aki. Pea koe whakaukau koe pehe koe ai koe ki oa koe ki oa koe ki heanga e tau mui whakatau ngā koe mea ku whaafao e te ki i mea tau te whito ke nga tau matua tua e te ki i mea mahu inga pa te efi holo pe alu mo ia koto ki tokoni whaafa te ki fo i mango pehe ki fo i lesi ke te kai pa koe ki konga niu ai koe whakaukau rewa o mi ke ohi mai ke ngā ake koe ki oa ia koe ki app ke whaafa atoa e ngai i rea whakatonga koe ni mai ngai whakatonga. Pea o kukore atu pehe, Filippo katak pehe ka mata ke kata programe koe ni. Kukore atu ke kakai koto pe te nau whaenga maarie ki ke hanga whakahifu atu ki oa koe ni pea ke ngā aki. Pea kui ai pehe ai ki whei tuu ai ke muhanga o mai ho mō ngahi whakakaukau, fotu whakakaukau mai, pe ko mō ngahi whakaanga, e ngahi lea o ngai aki, ko hi he toko ni lai, koe ma whakakaukau, ai ko au pēn mō kua, e toki tā Ivy Pain puloka, na ma whai ki ngā koe ni, toko ni he kautaha koe ni ai Pacific People's nana o mai ki sirini, o mai ka kai koni kina honga la langa ki oa koni. Ka koe ngahi lea kuma tātā nakpe ki ai. Pea koe whaka amu ke mou tokoni mai, ke ose tau ni ku whahano whakarerei, ke toi whakalaka lakang. Na wehanga ifo ire aia kumu osinofo pe mou tolu mo ia. ke tokoni mai kohi ke mau pe tonu faka uhinga faka faito o lea kai kei faka apa apa ke tau moanga e tau nofo a kai nga faka tonga koia e Filipo ki korea ke faka hua tai rewa i heta polo karama ke mu tokoni mai ka kai katoa pe
0: Epe mokina tolko e oku whanau mai ka pauna e misi e fika epe. Telefon mai peke retio, kaki mautoko ni retio e taimini. Nā lau peke mautoko ni atu kono whakahifo ai ki oa ngā aue koe ni e tuke tā mālo.
1: Sai, kata, ta hoko atu mo ke tā polo karama. Koe ka vengo whake aho ni hange koe kulawe. Koe tau tala noa ki he kansa o lama tu uofi. Pe koe prostate cancer. Koe hae ai lama tu uofi. Koe fo i lama eni, oku tuuia i lalo i he tangai tu uofi. Pea oku ne hanga o hanga ei o takatakai ai paipa koe o tu uofi. Pea kohono fatongia oku tefito. Oku ne tokoni ki hono fau e fahinga kemikare pe koe whainga hua, kui pe koe hormone, pe koe hormone. Aia o tokoni e ki hono tokoni o e hua koe kune whai whakatupu o tangata. Aia koe nofu angaini o e hua koe ia o tokoni e ki ai. Pe koe hui kono tuunga whakasi o kālawhianga koha tausino. O ku wā aofi aupito ia pa moe halanga tuuofi. Pea hia ne pehe, koe lahe ngai whaingata ia koe o ka pao ia e ue sia tamaki ai fo ilama koe ni. E haasino mai ia ia ngai whaka ilonga o kune hanga ue sia a e tau tu ofi. Kono uhinga ia o whakaukau koe ki he ki fo ilama. Koe ki fo ilama koe ni ki fo ilama pe ia o fo si pe ia. Katoa na tau tupa pua tau mahino he kai terie i tonga. Uhange peno fo lai koe ki fo terie. Pea ka whakanatula pe, koe alkoi ke tau matu o tuange, koe tau ovak pe tato he tau whaanga fulu maani ma koe tau ni mango fulu, pe ako alue ai ki fwoi lamaya koe ni ke toi lahiange. Pe hie ne lahiange, e lahi ai pe whenga maari ke ne hanga ue sia a e tau tu o fi, koe hi kono tu unga whakasi o ka alafianga koe ne tu iho tau sino. Pe ako hino e mea koe whae tokanga ki ai, ka manatu i koe whaampe ki whamahino atu, e lahe ngai whaka ilonga ia pia mga himea koe ni hoko mai kau ki kai koe kansa ia. O whakanatula pe ia ke tupu lahi ange ai ihe matutua koe tangata ai fu ilama koe ni. Pia e lawa pe ia ke whaingata ai tatafe e tau tu ofi honga e whakatapu pa te tau ngoi o ku ngai whaka ilonga koe ia kau ki kai ke uhinga ia o ku kansa. E toki lawa pe ke hoko e kansa ia ki he fwoi lama ko ia, pia hoko mai rewa ngai whakai longa kehe ia. Aia koe harewa ai kansa koe e lama tu uofi. Koe mea mau inga koe he kansa koe lama tu uofi. O tatau pe mahto e whainga kansa. Matui koe kansa ko tau sino. O ko whaua kia ai ngai mea uta ui pe tau tolui koe ngai sela. Aia pa utau pe heta, aia koe kuhinga ia, koe ngahi whaunga e koe hotau sino. Pe koe ngahi sela koe ni. Pe koe ngahi whaunga koe hotau sino. O kuia pano ngai polo kalama. O si epe fwi kupesi. O kuatu ke nau mui mui ki ai. Pe koe taime koe hoko e kansa. O ku hinga re vaya. Koe ngahi nau langa koe ni. Koe ke nau mui mui nau toke fwi palani koe langa. Ai koe mero hoko ia. Tu palania ke aloa te piriki o ngata ka ai hamata pāteke. Aloa tu peka u piriki e koe no hoko atu peka ke te hamata pāteke ia. Aloa te ai ngahi mea koe ne whakawae uto tonu ke whakangata ngata. Aloa na tolua ova tu ke kau ngā api. Ai kono uhinga koe taimiko kansai. Ai koe hūrewe mahaki ia ai ngahi nau langa koe ni. Pea ku nau mofere atu e nau tupu e nau tōluia o ikai ke nau kei mui mui ke ngai whakangata ngata koe o to tonke e nau tupu. Pea toke hoko rewe ke kansa, manatu e nau lawe ane nai. E lawa peke ke tau maa tato e ngai whakailonga koe ke ue sia e tau tupu o fihanga koe whakatapu. Kau ikai koe kansa. Pea koe mea e o ku mahu ingai. ke tau whaka papau i pe koe kansa eni pe koha mea ke hepe ia koe mena wau kumahu inga ia i he taimi koe ni mana tō i koe ngai whaka ilonga koe i he ue sia i koe e tau tuofi e tatau pe ngai whaka ilonga ia koe ka pau i kai ke kansa ia ka ku tupu whakau tūtu pe a ki fo i lama ia koe ni e lava pe ke hanga ia o ue sia whai ngata e tau tuofi o ngoi e tau toru kai ke mālohi pe hange ki motu motu e tatafe e tau tuofi o hange koe whakatapu pa kokore ke hufangat pe hengai whakatapu koe ni ke tau tāno pe ke mahino pe a hoko hoko e alo e tuofi u tau te fito ki tau ke taimpo uri laheang e tau o ngoi koe ke tau o tuofi koe pe kai ke ngatai koe taimbo u tau tuofi ai ai ko tarano pe hengai kai tangata koe mea kani hoko pe ke kai tangata koe taimbo u tau o kai ke tau ngata to o mahalere e tau tuofi pe ko ngai fai longa ka to ko ya he kai ke mahino ya i pe kansa pe ko e fa fa atu ngia pe nia i he tupu lahiange he fa na tu la pe ke lahiange ai fo lama ko ni ne tupu ko os pe ho ta fa ful mani ma ta di mango ful fai ki olunga os fa na tu la pe ke tupu yo lahiange pe fa na tu la reva pe ke hoko mai e ngai fa ka ilonga ko la vet ko ki ai ka mana to o ki kai ko kansa ya kai au da fa ngai fa ilo ngai ko ke ngoi ko ya ok ma ma ya ne fa ta pu ok fa ka langa ho tu ofi pa ke ngo e ko ya ok lo lo tongo ho tu ofi ok asi mai ai ha toto ko e tai mire mai ne ok to ton ke fa pa pa le pa ko ngoi ngari ngari ko liriu ai la mai ko ni ok ma we kansa sai ko me ma inga ta ha ko i he tala no ko pong pong ni ok i kai ke fi ma we ke tatari ke faka langa ho tu ofi pe ke asi mai toto pe ke toke alo sivi ko alko sivi ko sto muia ko me ma inga ta he pro kala mai ko pong pong ni ko osi pe ha ta fa ngo fulu mani ma ka kai tanga ta ko tope ko ko ta di mo fulu te kai ke ngo ko nga hi me ko ni ko re at pa ko po po wa te pro kala mo ko ni ko tai mi to tono ki alo simi ko me ma ho inga ta ha ta pro po kala mo ko ni ke to ko ni ki ta to ka kai tanga ta ke ta wo o simi lo lo tonga ta mo i de re oku nga ak he ki o ta la hinga ko ni na ku la ve tu ki ai ko no fo ka tonga ia o o health screening, ko screening, ko sivi toka mua. Pea ko he ngā sivi toka mua ia, ko sivi pia lo tonga o kei mo uiderei. O kui kai ko he ngai ke asimai ngai whae longa, po ke ngoi ke puke pe asimai ngai whae longa kansa pa teke alo sivi. Teke teke alo sivi ta ingoe kai ke toi lau ia ko screening. He ko hiku osi ilo ia. Os mahino ko ke puke ko pa mahino ke kansa, pa ko sivi ke heye whae atu. Ko sivi koe po wat pe fo am koe por kalamba koe ni. Sivi koe ki mua. Lolo tonga pe ho mo uilerei. Al ko sivi. Ko tau tolu fok tau tau te fitu ke tau tolu mbara tua tangata. Ok i kai pe ke tau sivi tau tau li he tau. Ya uko puke. Pe a ok si ke tau o tau tolu ta ta ke fremaki. Ok toki o mie ai hoa aia pe moi family. O lere ki tau tolu he. Me alere fuka vave poka ambulance. Pe toki ilo pe ihe tau wa tu koi ke loki maha ki fuka tu tāmaki. Ok tau kansa. Ko tai mia ko ia. Fu tō mui au pito ia. Pe koe koe ai pou me fuka ame pro kalampo ni ki tau toka ngangi ia. Sai. Koe hano tupu anga wanga. Mea pango pe ia. He kui kai ke whakapapau ia. Te kai ke lawe whakapapau pe kahana tupu anga. Ka kui hepe ngahi whakakaukau ki ai. Pe wai ngahi mea kune hanga o whakaai ai ke hoko ai whahinga kansa ako ni. Ko tau tāno ke kansa ako ni o e lama tu ofi pe koe prostate cancer. Koe genetics pe umahanga whakatonga i he tau ki oa ko ni ai mea koto pe kau ke genetics koe CNS. Ai ko huinga pe ke tau whakatu. Koe ngahi mea koto pe whalawi mo tau whakatupu. Ai ko CNS koe ho tau whakatupu. I anga e tau tu whakaholo whaka whamiri. O ku iai fo i faktoa pe guai fo i uhinga pe he. O ku iai pe whahinga ia. tupu me ho nau senesi o nau tuk la vengo fua pia ke hoko ke ki nau tau la whainga kansa ko ni mea ua kia pia ko mea ua ko te tau mo tu, tu ange pe o lakaha ke tau ni mongo fulu o kulahi ange whainga maalie ke mao kita pe ke te mo ua i he whainga kansa ko ni kono tolu o koswa mo ni ia o pese ti mao lunga nge whahinga koe unau fusi sino nge i hanao mama whatotonu. Whahinga koe ia o unau tukla vea ngo fua nge ke nao mao whaing kansa koe ia. Pea kono whakaosi, koe tau tau koe ni mato tangata pao kei toko lahi au pito pia tau kakai o unau whakao nga e tapaka. O se mahino o pito pito o kukau pe mui fitapaka aia. I ngai mea kun hanga pou pou ya fa fa ngo fua ai ai hoko mai ai kansa ko ni ki he lama tu o fi sai ko e ta ki si ta no no pe ki no la hi ko fenga kansa ko ne lama tu o fi nu sila o fa fu fu ai ko e ko to ko ta he to ko valu ko to ape ka kai te na o kansa na o to luia e lama tu o fi ka kai tangata lo lo tonga e na mo ui pe o fa fu fu ai ke to ko fitu ngeao kakai e toko fitu nge au. O ku mate he tau. I New Zealand. Kakai tangata. Ko mate ye mehe kansa e lama tuofi. Ayo, fafofoya ko toko uwa ya he aho. O ku mate mehe kansa ko e lama tuofi. I New Zealand. Peo fafofoya ko toko fa mano uafe kakai tangata he tau. O ku sivi fakasaya nisi o ilo o ku nau kansa. Ayo ko toko fa mano ko ini. Oku toko lahi au pito pito tau kāinga tonga oku kauhi fika koni. Pea koe mea mālo au pito ku lava whae sivi o ilo. Ka koe toko lahi whahinga koni tau te fito ko tau kāinga pasifiki mo tau tolu tonga. Oku ilo pe ia ka kua ke whaha ngā ue ki ai. Pea ku nau tatari pe nau tolu ia ke toki a uia o au ke tuunga ku kai kete lava whaha ngā ue ki ai. Koe ki yonga fwa fie fie taha fe lawe me whenga kansa ko ni. Oku toki, toki hoko mai pe he tau matua tua. Pe aku maa maari e ne tupu. Pe aku wola lirei au pito ka pau e fai to o kei taimi. Oku au kei pese te hiva nima, laka ke na mui nato, nato mui nato he tau taha pe toi lahiange o ka pau e fai na fai to. Pe pese te hiva noa, na mui nato au kei tau e nima. Pe awe kei pese te valu noa, te nau mui nato laka hake he tau e hongo fulu o ka pau e ilo ke i taimi pia whahanga au e kia. Koia Filippo ko whampe mahino te ki i whakamatala tokona te ki whakamatala ko ni te ki tau tolu ka kai tangata ko ni kuta wao ke tau matua tua ke whaha tau tokanga ke whainga kansa ko ni.
0: Koe konga koe na ke lawe ki ai ki he prevention e toke tā. O ko sio o ki ai e ngahi, o te ai mwa fōunga ke he, ki he whaka ehi ehi, e lawa ke tokoni mai, e ko tui mahalo ko e ko whononga e tangata ko toa pe pao pe ke fōatu i hala ko e ni. Uhinga e ko whehu i he ko sio hifo o ki ai mea, hange ki he mea tau kai, ko e ngā au tau whakaho, ko mo ngahi tawhaki pe he, toke tā.
1: Ia, o mōnia mito ia, mea pangape koe tai whakotau tānoa i ke whakai e hi o hinga ia, koe ngā whaia o o mua. Koe ke hato e mawhai mai e toke tā neonga poto e toke tā mwere e ngai whai to o. Koe whakai e hi, ko pau ke tu whai e ki taua. Pea koe ngō mea, ai koe ngai whai mea maha i ngā ma mawha pe ia e mimi ko ngafu ima mama fai tolo o asima he tokan ko ke foka ehi. Ko e roki ipe, ko e tau mau mea toko ni. Si e mau pe ke tau kai mo ulerei. Pea, o mahino pe ia ko mo ulerei ko ni o kai ke ngata pe he kansa ko ni ki he kansa lama tu ofi. Ka ko ngahi fotua ke ngahi maha ki he kawa pe muia. Pea ko no wā ke tau longa mo ui. Aia ko longa mo ui ko nau kuhi ngai ke te ngau ngau e mau pe fai te whamalo sino, toka ngai ato sino ke mūrere ke te whamalo sino. Pea kau whakataha hei pe fōki mo mahino koe o ku mahu inga o pito pito i he e te kai mūrere i pe mo ne longa mo ui ke te tau iho to mamafa fe unga. ke ba taut ma firma pe a fa ka aussi pe ko fi me ma inga bit da fa ai hi ai fi ma o bit do ke ta of hefta pa ka fi ma bit pe ke ta of hefta pa ka ia pe pe pe ma lo ka to ka pa te te fai me ko ya pa te toka ke te kau ke sivi mo u le rei toka mua ko ha pe ngai sivi to ton ke ke fai fa ta tau ke ta mo tua pero ku fra amuia pe po po po kalam ko ni ki alo kau ki ai o te ke tatari ke asima ngai foka ilonga pa ke toke alo si si vi ko sto muia
0: palo bito e era he ta ta le fare ko ni ku ke fa hoko ka ko e ko tu imaharo ko te milahi ta fa no ve ki la u kansa o ki ai ta u lifia ka ko e o mai ko imagino o ku o ke ai ki ta bebe ki fra mo romoko ke o e fu pene ki ta ta mo ta fa no ai ki ai mo ya o sia ko ya ka ko e ta ko na ku ke tu ku mai mo fra ye hi han e ko i ta pa ka ko me to ko ni ke ta u ma o ko e to ko nga mo u i han e ko mo u le le ka te mo ha me ke ke tuku mai
1: io ko me pe ta hako ko fa pe ke ke ki fa no ma ta ka nga ki ai ko fa kala kala ka mo nu io ko ta ma ta telefono ko ni o ku le au pita pita ngai fai to io ka we kan sa ai he me o ku kai ko ha ta te a mate ta la mai ko ku te kan sa pa ko tu ko ka kai ta to lo ku ya ai fai nga me ta tu ki ai ka ko ta ngai tu fa ka lo tu o ku hina au pita pita ke mahino he kai ke hata he mu tu tu po ka lo tonga ta mu u yo kwe ngai me tu ton ke ta to ka nga ki ai ka ka ko ngai fai to ko he tai mini ke fai ke kansa ka we pe kansa ko ni ki he kansa ko ni o la ma tu ofi ok le le o pita ngai fai to yo pe wai ai klas fai to ke ke ngai ngai fai to oku ngai ake ngai huelo hulu faka ata ngai fai to ok fai ake ngai fai to pe ko ko oku huhu pe folo fo ya kau ke kakai ai ko ha ko chemotherapy ngai ya ko ya pe ko pe mo ngai fai to he tai mi te foka la kala ka ngi ok ngai ke ngai hormone therapy pe ko ngai hormone ai ko ne hanga to ko ni e ia ai si no ke ne lava fa fe pa ki tai ko tu po kansa ai ko ngai fai to oi ok fu de re au pito mo fakala kala ka ke he nia pe mo a ko e na kai ke ilo ha fai to oi ke kansa ko tai mini ula he ngai fai to ko me be ok tu ton ki fai ya ke o te tau mana wa he ka tau tokanga ke tau o fai tau CV pe tau tonga i e tau mo i tau mo i de re pe fasa ki pe Filippo ko fa pe ke foki ki he ka mata anga fu koe nau pehea tu koe o koe ngai ka veinga e tolu koe tau na kita pe moe hoholo merie, healthy aging. O kawai pe moe kansa ko ni la matu ofi. O tu fe la la ve na ka ve na ko ya. Pe ko fa ka ka pe ni a ko. Ka pare ko ke ilo ha ko ko ta no ki ta fu ta pe ko ka ka ya ku na o fai tu tu ni na o to lu ya. O sa ya ngai mate he mo u pe na u. Fa na to lu me ke to na mo u. O tu ko ta to lu ya ta to la ta to lu ta ta na ki ta pe. Ko tau ilo ko mea ke fai ka ke tau fai ko te o toton ke whakaukau ia na koe tau na kita ia. Ai ko tau tau leo tau ilo to mea ke fai ka ke tau fai. Pea koe fai ilau koe ke holo meri e. Mea maho inga pita penta tau te fito ke kansa koe ni oe lama tu ofi. O kaha mea holo ki taha oe ngeia o tangata. Kako sia ne whaingata ia hane, ne whepaki pe moe whaingata a koe ni, e ne tu ofi, aloke tu ma, aloke whare maa lolo hanko e whakatapu, oku ne holoke opito ia e ngeia o tangata. Pe kou tui e toko ne opito ke tau tokanga ke men, tau te whisa ka tau toko ni ka pao koe hatau, kau matu o tua, kau tau reka reka, ke nau hoholo merie, ke tau hanga whaka apa apa e pe ke tau he ngeia moe langi o ka kaima tu tua ha tau pou atu ke na wo fai e nau sivi toka mua te ria na hoko mai e kansa pe a to hoko o more ho nau ngeia i he nau mo ui koe ki whampe ke whakawhelawe iat pe mga he ka venga tolu koin ki he suicide tau na kita Maka yang ini aku hadi he kita tahu tu tahun ke tahu muat tahu tahu ke tahun nak kita. Bea bea mo healthy aging. Ok ke tahu fra amu ya. Ke tahu he ngaya mo lang lang tahu tahu kau matu tua ke nak hoholo merie. Bea ke prostate cancer kansa lah matu ofi. Ok malawa bea tu tahun bea ku yang ngah mete tahu alafai. Kita auto kang ai kinai ai paro pare ma koni kan sala ma tu fi ko yo ko fa baba pe ko fa laet ka tik mo to ko to pe ka fa no mo pe ko fa ampe ete ata i mi ka u ke ho ko te tau pota la noa malo o fa to pito
0: malo pito ko to ke ta vrem pulo kai pe mo e ta ta lai fare ki mo ulerei a honi ma tu nga e ka venga ulaki la ma tu ofi pe hange ko e menan fare ke ai ai hoholo
1: hoholo merie
0: hoholo merie pe mo taona
2: you're now listening to PMN Tonga
3: koi fagafe ni ki he ngahi family popo kotoa o etimi akapulu ai matema tonga kainga MMT me mai he koi feo hi faga familie ni e kai ko hafangata ma o me atoko ni pe kau mai e tokona ki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga e tau e fango fulu ai MMT taki mai ho family ki he trust Serena e Henderson ke tau feo hi mo kau tu ki mua he mala eni ke tau fanongo ki hangahi vahe vahe he po tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga ihe feohi whakatoko ua.
4: Whenga maare koe ni, ke oa tuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai mei tonga, koe fo I ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talo tonga, koe fo'i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Malo.
5: Whenga maari koe ni, ke watoa ki whanongonongo koe ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mukataki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau loloma whare mo I tou ki muini mai. Malo mo I whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga. Ko tupou, maa maariko ni, ke oa tuai, ai whanongonongo, ai mapu a vaea. Ko tu uta mai, tau fui manioke, me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu, faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu, faa valu taha fitu, orea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai malo.
2: PMN Tonga.
6: Ko tau tai mi kuotoe ai miniti e waono pea hoko ahiva. Moulolo tonga mea mai fokieni ki he tau polo kalama PMN Tonga. Pea I hewhiawhini te tau wholau ai lewa ki he whanualahi, ke tau whanongo ki hale o meiai o ho tau kakai ko ia o konao whakoutuai. Ko whiawhia ke u whawhi iloa ke atu a whaifekau, toke tāti mo te piukala mei Amerika I he polokalama o e whiawhini. Whaifekau, maloe ta mwa e whiawhini. Ka taki whaifekau ka ke unmute mai mua.
7: Malo le tanga mā tau mā'e wha whini pia malo e tau mō ngā aue pia mihi Aotearoa.
6: Malo a pito e whaifikau kou wha malo atu kia te koe koe hui koe Tari ai whakaafiki ke kau mai polo kalama ko ia e whiawhini. Hounga mau pēki he kau whanongo pia moki mau tolu ai lava ke kau mai hangahi le oho tau kakai me i tu anu usila. Ki mua pēke ta hoko atu ki he whakapotala noa e whiawhini ko tuipe ko e fufuatai mieni ko ke kau mai ai ke polo kalama ai whareni pia moe polo kalama ko ia pie mentonga. Ka tak pe mua ka ke whakawhi iloaki mai pēko e ke tau kau whanongo e whiawhini pata toki hoko atu.
7: Io maro linta ko mo tu ani ko kingo ko Timothy Piukala ko silere mai pe me hasin pe mo famoto ko e fatongi ko fa ka nga tama ki ga mo tu ani ko mo to fa fika e si as metotis fatata i America pe ko ko nga we ko fa i pe ko fo tu atu pe me Las Vegas Nevada i America
6: malo fa fika ko e uhinga fo ke fa pota la noa ko ia oi poni ko e polo kalama tanumaki ma atonga i keremi. Aia o kumuhanga o whakotuu i he whanua lahina. Ka taki pika ke o mai mai mua, ka ke o mai mua haki i pui pui tua o e tanumaki ma atonga i keremi.
7: Maro pira o inta. Io, maro mua mai whainga maari e motu ani, raki meu whai whaafitami fo maro ke tō maf maf, ko e ako e whaafilo ki mo ui ki tau he whiawhini, pe mo ngā rahe ki mo whai, pe me i he whanua ko ena. Ko e tanmak mātou ngā nei whatpe whakaukau ko en i he whema uvi viri ai whānau pe mō ki mautono no fō mōri ai ango ipe, ai alupe, ai taimi pe mō i tōu tangata o hange ku vāmama o ai anga ai mō ui ai tōu tangata pe me honau whanua tupu a ngā pe ne ia i rewa e whakaukau pe whewhe nei ha fōunga e lava ke whakakoloa aki ai whānau aki e tau koloa ka ko e koloa tau laukau aki ai ki whanua tupu anga whanua masiva na tau tupu ai ai wiloa koe whuipiri o te ka koe whakaukau pe whonga whewhe koe motuani koe whae pārangi pe mo e tamai tonga na e kau he fofua whānau koutui na e ave o tuku i tonga i e valungu furu tupu pea na e ave au ki tonga pea o whainga maarie ko iana o nofu ai e he ko meik tangalahi i malai wakapona i whamotu pe mo hasini pea na o tupu hake pe i tonga i e na o au ki tonga he varu fitu na o toku foki me pe au e hiva ni ma pea koe wa taimia ko ia ko tui na e lava ke whafoa e mo ui e mo tuani. E ngahi e whatangata pe me o tau ki whanua tupu a ngā. Pea hau ko no forewa sia ke mo ui. Ko iki matakaroa ko whanonga haro mo ia. Ko lava ke ufa mo ni. Ko kuma ui e pe me o tau ki whanua. E ko mo ui ni fōko e mo tō pārangi pe mo mo tonga. Ka ko lava ke uhanga wha mo ni e mo ui lo ua. Pea ko aunga au pito. Ai ki iwa ai taimi koe na no fua i tonga. Koe ki matai ko loa ko whanonga harumbo ia. Ka ka pau ke lave i e rinta. Alu pe taimi pe mo tō tangata. Koe ke lava i mātu a ia ke ave na ufa na au ki tonga. I ai taimi u koe ke taha tonu. Pea ko alu pe tō tangata mo vā mama o e no fo. Kai ke a ta falala anga ke si ave ke ai fa nau. Kau ke ai mātu a tō lahi tu nau fa amu. Ke i nase nau fa nau i he anga e tau e tupu fa fo noa e anga e tau i nasi he rea pe mengahi tō onga mo ui ko ia kau ke a taha tonu. Na e mea mai ai taine princesi la tu fui peka. I he ne mea holo i he ne porokalama whelote i kutu ke la veipe. Na e mea mai pia mwe kauwhorau eiki goeni o wau mai ki he ponoa goeni ko Las Vegas o taitaria i he siasi metotis whakataata e taulama ki itani ti loto Las Vegas. Pana ia e whainga maria e matuani. E whai ai ai tanoa pia mwe pe mo e pilincesi, pe he mea mai pilincesi, he ene mahu inga ia, he tau koloa tupu a ngā. Tau tatu fito ke ngai unganga tu whaholo, pe mo ngahi talanoa tupu a, pe mo ngahi tau mua, na ne whaamu ke whahau ka kuhia koe programa whelotei. Pe a, na e whai ai, ai whakakaukau, pe e whewhe nai, e lava ke whainasea ke tau whanau, ai ngahi koloa ko en. Pea nei e whakaukau, ke whai e whakatala noa ki he ke sias wasiliana tawataina i tōngā, nei whai e tala noa pe mo e whaifkauto ke tāko ia, unga te akata, ka koe mparisteniako ia, a sias wasiliana tawataina tōngā, haporo kalama. E lawa ke oata e whānau, he koe ako koe ni i muri ni Amerika ni, o kia i tutukulahi, ke pe koe tutukulahi ko ia, o kufahau ko ia mei me, o au ki ākos, mei me fui wiki hongo fulu nei. Penei e whakaukau ke ave whānau ia ki tonga na lawa he whāinga ki huki toro mo korisi, haki wā taimi, pe a lawa ke nau inasi hangahi re soni tonga, mo au tonu ke ngai whitu, mo ngai mātanga, mo au tonu, o ke e tau koloa ko ia. Pea nei lava rere e whakaukau ko ia, i he whatala noa ki he parestini ako, pea kulotonga ngā ue ki ai, pea mui kōsi reo ako ko ni koe, se suisi ana tawa taina tonga ki poloklama ko ia. Pea lotonga ko ia ku whakaukau, pea anga whewhe, ka pau e aro e whanau ki tonga i he sāma koe, he tutukulahi koe, pea to e tari me he tau koe, he tau koe, ka aki mea ku mao lorotonga i poloklama ko ia, maha aro e whaifaenga, pea to e ngalo e mea koe nei mao koe i tonga. Pea whakaukau rewa, ke fotu rewa ki poloklama tan mak me i tonga. Na ulotonga i tonga he ki vaataimi ko ia, pea lawe i o kuiai ai ngai satelaite, pea mui ngahi whalakalaka whakateknolosia, o ku o sia au kia tonga, o hange koe whakawhiloa ki tawa he viawhine he Zoom, o ku lawe rei i tonga he kuangani. Mantui koe taimi koe na awe ai motu anu koe ki tonga, na ki taha teknolosia pe he ia, ko te tohi pe ki taha te ki tohi pepa, tuku he meiri pa te toki nofu whakaangonga. Ka kua fuke whakalakalaka ki tonga, o ku lawa rewa satelaite koe ia, pe he naunau koe ia whakaukau. Fe, ka pau he ai ha kautau kei i tonga, te nau lawa ke nau sumu ange, ke nau vai vahe mo ki nau tolo hangahi, ia usia mo nau ngai tare niti, tau tātui fito ke leso in tonga pe fe. Pe kukua umai ko ia i he wike whakaosi koni o si ulai pe au ki rewa. Ai koe ngawe motu ani ko whatongia e taha ko whai ko pure whawahe i he konfenis kakato ko mau iai. Ai aku iai ngai siasi e whaango furutupu o ko hanga tauhi. O ku iai ai ngai siasi tō ngai e whape nima o ku iai. Pe a mau taranoa i he mau konsoni. Komsoni ngā au e ngahi matakari pasifiki he konferensi kakato kumau iai. Ke mau ki lewa ha polo kalama e lava ke whakahau kai whakaukau ko in. Pea koe whakaukau na hake ting mau toru fe. Ka pate mahonga o me loke ako ko i tonga ki Amerikani. Pea whakaukau pe fe fo unga. Pea ungari whakamona nai tae anga mau ki fo tutu ngā au nei whai. Kana e whekau rewa, e kaufa e whekau, pe mui ngahi kulupuko, en ke nau teuteu mua haki loki ako, pore i pe mui whanau ke nau tuiha ngahi teu ngā ako. Pe i he tōnaki ko a mautolu, ko henghengi a tonga, me he hiwā ke taha ua, hoata, e sumuhanga tonu me pe whai ako pe mei tonga, ke vai vahe mo ki nau tolu, a he tare niti ko eni pe koe vai vahe mo ia mo ki nau tolu e koloata. Atonga pena e pehe, o kukai ke pehe kuia hafu apiako makehe na e fuotu, koe ngahi taulanga pe koe ngahi lokiako na e fuotu, ke tana kia e whanau he tōna ki pe asumhanga tonu e kauwhai ako. Whau whamure more e fuora e, whamatala lolo ko kauwhai ka koe natula ia e ki ngā au e na mahanga fuotu.
6: Malo opito e whaifekau pe oku whakamāwhana a e vaivai ko ia, a ia mainoe ni ko e whaunga u whahoko aki a e ki polokalama ko ni ko e Zoom pe a iai pepa mo ngai feitu u oku mo tanaki a e whanau ke whakahoko ai a e polokalama ko ni. Pe a iho vaivai e whaifekau maino ke a te au a ho o mahu inga ia iho tō ngā pe a mo ngai ko loa na e tuki mono nofu aki ki tau tolu a e koe na e tupu hake i tō ngā. Pea mehe tau mua ko ia o kumouhanga o fuatua ke ai polo kalama koe ni. Koe hana ene mahu inga kia te koe ke paasi atu ai me rie mo ngahi lelei ko ia mo ho o a usia. Ke whaka inasia ke whanau tupu i he fonuana pea mo poupou ki he polo kalama tanu maki. Pea whamore more pena a taku kua te langa i mamahi kaku koutui kua simea i pe e tāko toa ai ngā hi whakatamaki na e hoko i he ngai wike kua tausi itu aki ai i he fana ko ya nai hoko he nā pia mui ngahi. Palo parema ke he kehepe o ku tō whanga ai a e tau whanga o ko ia o ku tupu hake ko ia i murini.
7: Ko ia li tā iyo, pia te ke tau hoko atu ki ai, ko tui ko o ko kau whataha ia, i he tau whakaukau ke o nā ngalo si ngai whamiri ko iana e hoko tono ai e ngai whakatamaki ko en ke o nā ngalo si tau tono pa mwiki nau tono na uesia e ngai whakatamaki ko en e hoko ko ia ko e tau society tonga i nofo i muri ko e ke tau hanga whamau i pe te tau nofo o siofi ka tu e ngai whamiri ko en ke kau he tau lotu i o ko mo oni mo oni o ku arupe ai taimi ia ko tui ku wā mama o ianga ai no fō. Pea ko tui ku alufuataha pe mo e tō tangata. O ku arupe ke hāne nefu e ianga e whakaukau mo tu ani ai uhinga a e te tonga. Ko tui ku o ku hanga he e society pea mo e mītia, pea mo e whakalakalaka o hului ai whakakaukau ae matakari e pasifiki, ko e kakai mālohi, ko e kakai o kui kai ke foi. O kuhā ia he ngāhi i malae i loa ko eni aterita pe moe sipoti, pe moe koe matakari o ku kātaki lahi, koe matakari e kui kai ke irifia. Pe a koutou e kuhanga e ku laukau aki ae whanau nofo muri, ae whakakaukau ko ia. Pe a koutou e ku o ku o ku hange koe ki tuaki koe ne te kei ke tahoko mai ai tuaki koe ne ai mate maa tō ngā ko tui koe mea lelei au pito ia ka i he ne i whakakaukau e taha o kui e whakakaukau ne langa e he tō utangata o kui kei ke nau toi holo mui pia koe tō ngā ia e mate pe ki he ne whakakaukau pia koe mo oni ka kuktonu mo ki tau toru ke tau hanga tanu maki, koe hae maho inga ai tō ngā, koe hae mea ku tau mate ki ai, pia ko tui rintana ta ki potanope, i he ngahi aho ku hiriange, koe hae whakakaukau ko ia, ko tui o pore e tō tangata, koe taimi ku nau laukau ake nau tō ngā, o ku ia e kawei koura e whaa kwa nofo nofo ake tau mo ui, pia koe ngahi kawei koura e whaa ko ia kune hanga whakahino hino ai e tau mo ui. Hange koe whatana noa koe nau kwhai, ia koe moone mooni, koe kakai loto lahe ki tau tōru. He ko tui o ku koe kakai na nau kumi whonua mai ki he oto murini, tau sio ke sio ke ngai tamai, pia mo ki nau tōna nau mua mai ki he whonuani, koe kakai loto lahe. Ma alo si e nau whenga, moe whetu utaki na nau whai, pia koe ngai whetu utaki na nau whai, kuma umo uia ngai ahoni. Ko tui na nau, nei whanonga ko sio peke tangata he kina, kai ke si kakato e ne a koka nei. Whahe ma mai ke whanua ko oeni, whae e kumi mo ui. Pea koe ngāwe nei whae mātu e taimi ko e, ko nga opeo si ituktu ke atu ke ngai ape kau pālangi, o kore pe kwa haki ngāwe ke whae. Na kai ke lau e nau, kai ke nau mahino e lea, lea whapālangi, kana nau whenga peho nau rele i taha, koe kumi mo ui. Ko tau au mai ni tā ke tō tangata, o kui o mau au finima ai teknolosia katoa pe. Ka koe mea katoa pe, ku mau whanongo kei ngai a haoni e hono pore e whanau o pehe mai, o kei ke mau mahinoi, o kei ke mau understand. Ko tui rin tā ka pana e mae mātua koe nei kumfonu a mai taimi koe a. Ka pana nau si o pe ke le rei pe a nau tolu ke nau pehe, o kei ke mau mahinoi mātua e re whapalangi kau kumi pe ke u le rei pe o. Ko tui he, na kei ke aha mau mou ye aha koe ni. Pea kou tui pau pe ke tau hanga whawhoki o ta tau, ke tau whenga pe ke tau. Oa nā tau ngāwe aki, ai whakaukau ko ia, koe ke tau mahi no. E heu ku tau ihe au, e ho tau au fini mā e ngai ahoni, ai teknolosia lelei, ke whahau ko ake ngai whakaukau ko en. Pea kou tui, o ku mahu inga au pito. Nā ta tānoa whake e aha koe. He kuhi ka ngai ahone ku tau sio, au ke ngai paraparema ku tau sio he social media. Ai lava ai mo ui koe ke nehanga pore e mo ui koe, pia koe pehe koe natula e tonga, o kurea hatonu koe ke rea, o koe ke afi. O lava ke maumau ai ngahi vaa ku tau sio koho koe social media. Ko tui koe natula e tonga, neonga ne loto lahi ka koe matakari pe koe whaahinga tau hi vaa. Ae u hape e heanga e tau whetu taki ui ai taimi e tau heriaki pe. O tau fufu pe ho tau roto kuhinga koe mahu inga ki e te tau toro e tau hiwa. La he taimi kau ka mamahi. ko hanga tuku pe ma mahi ma e fa mata la ku ke o se ni pe ko natura o inga e ma inga e ange pe ke te au ke tau e va mo ko e ha ko rea i ha mea te ke ma mahi ai pe ko ke inga ke tau afe pe ma ngai tala no o ma hu inga ke tau fa hoko ka ko tu ma hu inga i he loloto ko ya ke tau tau ke va pe he tau tau ke va e society mo no fa ka inga ko tu e fra si si ai ai nga hi fra tamaki pe mo nga hi on ko ta ma o he taimi ko ko ko ai ai para pare ma e va ai ta fa na mo va e fa meli no ho bori ko ia
6: malo apito ai fakatala noa e fa fika o pe o ku mo oni la hi apito singa hi ma tu ana ana o fa ye ku mi fonua i he nga hi ta o ko hi li ki nga fonua ke ke ta fi hi pe a tau lue fi maria ki tau tolu koini o kumuia ki mai i e kumi mo ui ke ngai whanua mori. Koe hui foki koe polo kalama koe ni koe toki whakotu o pe pe a oku os mahino pe oku ia i ngai le le ia ma alo kua kamata ke mo wakai ki mo tolu ki ai i he lere koine polo kalama pa fua fofa pito e lava ki wakai atu ki he whanau e nau teunga hange pe oku nau iha apiako koia i tonga. Koe hana iha ngahi pōre, oku mō whipake mō ia i he fōtu ue polo kalama koe ni.
7: Ko tui pē koe, koe mea tatau pē, oku whahoko pē hi a fōtu ha, hanga aue, pē koe tui ko tau nātula pē, koe, koe whie māu pē, ko hai kune whakahoko, ko hai ku kau mai, pē, o kuia pe mo no ngai le sisi ta ko hai kone tau hie koro a ko ya ko tu ngai me e mo e pa ki pe mo ya ko fa ke e ke pe pe ko hai kone hanga fa ho ko ho ko nga we pe ko pe mo tau ke fe unga ke fa ho ko nga we ko tu ko ko fo no a ko ku tau tu po e ko fo no a ko o ku fere e ka ai ka kai tau ke ke fa ho ko ke nga we pe ko na tau na tu la pe ke e ke e ke pe pe ko hai kone fa ho ko nga we pe ko tu a ku ke ha ha fu fe pa ki fe fe pe mo ko ko tu ko ko ko ma fa si a nga we ko ni pe me ki na to na fa ha ko e proklamang a ke ke ke ho fa ko tonga he ku hinga fo o ko ko fo nga ke ke ma o a ke ai toka nga ai fa na o ko ko ko ho a ko ku fa ya ko pe mo ya ko fa ya ko

0: vai me alala tō kalau, me kautaha koi a Planet Cars, muna whanaonongo me tō waki ki he weekendi. Malo vai.
1: Malo apito te rita pe malo mua lau maria ho eiki. Lerei ai tonga kotoa pe mo whanaonongo mai ki re tuoni I he ahofa o fuofa koe ni. Koi ai koe ahofa ke ni atae tokolahi ko ia ke nau mea mai ki he Planet Cars o whatawa tō mo mea lere. Ke atai pe fo ke ngongo lerei ko kote ke whatawa o mea lere. E o atu cashback o kamata pe me tahase o a uke ni maf. Pe alava ve pe foki ke toko ni e di motoro he tu unga kotoa pe o kukei ai finance. Ai a koe weekendi na itili vat foki me alere ki taulanga ko me alere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial ko wea koto ta koe ni kwa ene ki ngawe ke fra aunga ia ni me alere koe ni. Pa fe atai pe motoro ka inga kotoa pe o kai ki mui o kalanini ka mui taulanga pe mui emilitoni. Pe ko weringa toni lava lere kautahani o tiri wa to mo mea lere ko munga se mau ko e konga fukia ai toko ni ko ia kautahani ke tonga ko toa pe itai ke na uofi heni kak malava lere pe fra hoko e ngai mea fra pe papa to e tiri wa to le waho mea lere ke fitu ko ke ia e kaske ke mea lere ke waki ko ia sape te tamai o atai pe taramonu tamai ko toa pe inusirani ko ia ko sape te ko ini hoko mai ko e ho sapa ta mai ka mai ka sau ek fa fine ek mo tolu ko e mo teo ke tari hui se tema ke tar tar lele ek mo tolu ko e hape o mo fema ke kalas ke ke he ko ia ngai nga lere ai a te mo lava ke fo ke pes Facebook a ko ia a tene kas pe ko pes ko ia a aku o lava ke o atu a ie ngai a tari to tonu o ngai nga lere ko ia lava ke mo frata a wat me a tuk mao tolu pe a ko ia ma watai ngai ka SUV o a o pe ke ngai yuti Mufetu taku me kate au kwa shika telefoniko noa ua ua. Noa fitu hiva anonima anovalo. Peko au tonu mai peke mai ya te shika te au fitu kono e Nelson Street I onehanga kamumea.
2: Koi whakaafe ni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koi whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga moutō, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
0: Ore whainga maari koe ni, ke watoa I ki whanongonongo koe ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la tai muri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
3: Kromo eki kalimua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila. Tōluhi waua Great South Road I o Tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono a kosi, wā fe wā no. Pea iai moe ngāhi pāre ki he tau fe auhi disco, wolosi, pea moe aloha lereitaha. Ko iai o kwata e whakahafe loto maafana ke tōreka reka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai. Ke tau porokalama whakamalo I sino mo whakawhiohi. Ko mo I lerei mo mo I whiawhia, moto ia a We The People. Whapapatu pirikita anoa, Ofisa Whetutak.
4: You're now listening to PMN Tonga.
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: hoik mo kainga. Whiwhia i he whainga Māori e koe ni, ke whaiha tala noa mo e toko taha o e tau kautoke tānifo mi Vaiola, mi Tonga, a wha taurango waka. O kune i heni i ne ahibi whafui tui tui pe ana, ka kua lau ia koe whainga Māori e ke whaiha tala noa pe mo afa. Afa, malo e tau mai ahoni, pe malo mo e tari whakafe ke whaha ki tala noa ki ho mo ui pe mo ngāwe.
1: Mai tātou e lava, ke ahoni pa malo ma e whenga Māori, kore pike uwhanga e whakatapu, ka e taratara noa aku, whi awa ki pia moau, pia po e koloa mau inga koe ni koe mo uilelei koe ae nifo mo ngahi ki Kongkonga whikau aki. Whikau aki koe pia moau, ko au koe tue tā nifo au i wharamaki Vaiola, pia kou whaifatongi ai. Ai ko koe ki ngā ue ko whai koe ngā ue he klinik nifo koe a Waini pe whoki pēa pe a mō taime nihipe i Vaiola.
0: Malo, awhaka koe kata whenga mea whakato ngā whoki te nau whia ilo kā tau mai pēnau tō luia koe tama koe mi whē ko fe fitu o ku mo mua o mo mua ka ko e i fo fe lo aki e afa
1: ma te mo mua ko ko au ko na tu pak bai flare u flare u ava flare u ava u ba to ki ho hiki mai pe ki fas mo ya fo ta ni mi ro no fo ho fo
0: ka ku ko le pe fo ko wai mo ka unga ka ta la ngo waka ki hi fo mo na fitu atu ko ya tu te fa mata la tu ta fa ya ko ya
1: ia te fa mata la tu ta
0: ia malo ia la me nge ki he ko ta nga hi ifu o mo ui o fika wa ki pe mo ni fo pe ko ta mi ni hi o ku kai ke ta fa to ka nga ai ka o wa pe ko la nga ka o wa pe ko ho ko ha fa ta ma ki ka ke ki la me nge ki ma ho i nga ko ia o ni fo pe ta ho ta ko ta le fa to nga ta la ve ki ho ta ko ko loa he ok, to lau koe koloa a tonga, ka koe whaho eiki koe ke nifo o e tau kauwhanongo, konau koloa?
1: Iyo, malo apito e whakaake eiki, ka koe ki mua koe ke tala noa koe ke ai, ka topi ke tala noa tu ke whataungia koe ka utoke tā nifo.
0: Koe?
1: Ko ki mautol ka utoke tā nifo, o ko mautokanga i ai ngutu, uwhanga whakatapu, lo ngutu, nifo fo i nifo, ta whaake mo elelo, mo e au i ngutu, he? Ko e kato u ta whaake ka ko mautolo ko e ka utoke tā nifo, mautokanga i mea koe. Tau pepe ko ngutu ka kato, lai pe ai e whakaukau ko mautokanga i pe fo i nifo ata atape. Ka ku kau mo u kongokonga whi ka uaki ko ia ai nifo. Pea ko mau whatongia ke whinga ke e tau he mo ilere u eria lalahi ko eni he. Mahino pe ko ni uesia pe u eria ko eni. E malawa lewa ke uesia ko toa e toenga ko ia esino.
0: Pea uke ima obe foki pia mo e mea whi ka uaki pia mo e mo uilere uke tafa aki ko e prevention pe ko e sinaki toko. Ko tu uke kaupe mo ia iho ngā ue.
1: Iyo, oko. Kauia ngai mea mahu inga, he kou ilo ea o ia, o kuto lahi e kakai ia o ku nau sio na toke ni fau kai kahafu mea ia o ku priority paka mea o ku mahu inga, he? Kako mea bako ke mou mana tui, ko tau ngutu, ko hua ngai mea lahi ko tau sino, ko pau ke fau he tau ngutu, he? Pea ku whema wapito ke tau hia ke maa mo kake hasia muai moa sem fratu mahaki ai, he? Ako fu mahu inga au pito a ho tau ngutu, pea ku mahu inga au pito pe ke tau toka ngai. Ko ua koe ngahi mea mahu inga koe ki ai, o ku mimi koe lai taha e koe kautoki asenge koe ki whare mahaki nau toki alange pe koe uhi koe langa o ku tatai taha pe whatoosi e kalasi ni kakai ni hu alange koe uhinga koe check up ai nifo he ka koe hange koe a koe i nusilani kumwege mo whatonga ai o kawe e sevesi a koe ni whakau aki mo nifo he sevesi o ku fuma mafa au pito pe a koe tui pe kukia pe kakai e nihi ukoe kena ukei lava o mawe se niti fe unga ki totongi aki e ngai se vesi koni fika waki moi nifo.
0: Afa koe taha ngai mea e statistika koe anu sila ni koe na hoha ki he whanau teki huo o ako pe moe mo ulelei koe a nifo utau lao foki a nifo koe ako a nifo hua kau kake ki lawe ange ke maho inga e ko ange o tau nofo pe ki tau tolu pe koma tolu koe ne unofo heni sai behe ngangana behe gaito ki tupu mai ka e tatala noa ne nai ki mua ai polkalamana ke lawe ke maho inga a hono toka ngai o e nifo koe ni tau lau koe nifo hua kau ko hiuklawa ki ne uesia ai tupu ai ki toko taha ia koe ni mua ne mu ulerei whakaluku fua te ki lawe mua ke ai afakatai
1: Iyo, malo au pito, kawene fehu I mahu inga au pito, heu hange koko glave koe ki mua, o ku kawe ni fo ia he ke kakai e ni I, he ko ngai o kai kafu, kai ke fuwha to ka ngai e koe ki ai, he? Ka koe ni fo hua kau, o kawe whangi ni fo hua kau, he ni fo mahu inga au pito ia, ki he toko taha kaure ka ko tope he kai fa nau he aigo ta pa vi tau ilo beta te fatau ngia ko ni fo to ko ni ke kai ko ya ai kai me kai pe uta he to ko ma o ing a fangi ni fo ka u to ko ni ke faka fu o ko ai le a he ai ko ni ka pa e o se tu mu e ki fa nau e fa nga ta ke nau pu a ke na to fangi le hangi ko ni ko sas he si he Mississippi, ko ngai lea pe, ko tu umu au to koni au pito ya ke whakafua koe lea hangi ko ni ko ngai fo S sound, he? Ko ni taaki wawe iko e ni fo hua kau ko he tu umu a, e haurewa S sound ya humimi F sound lewa ya, he? Ai e uesia e ni poaki lea, uesia mo ni whakafua koe ni lea, he? Ko taha ki fo I mahu inga nifo hua kau, o kai ki fuloko a, kai ki fuloko ilo I he kakai. Ko e kawai ai, kawai ai mahu inga ko ai nifo loi ko kono tatake ke ko nifo tu umau ko ke tupu hefei tu toton ko ke tupu ai he. Hange ko ni kapa e taha ke fo I nifo hua kau, tau potu taha ko ki mui, pe ko fo I ngao fika ua ko he nifo hua kau, pe ko second primary mola. Ko time kapa e taha ke e lai ne tau fa, tau fa po tau tolu he. E taha ki ko ya pe mapuni lewa ki fo I halanga ko ke tupu hake ko fo ni fo tu umau malava leva ke heke mai fo ni fo tu umau ya ko I mui ke fo I halanga ni fo ko ya pe ko hare me hoko e fe hiri hiri I leva ni fo o fana o ya o taim ko ya ta ta bu mono ta akwa ve I go ya ni fo tu umua e taim ni I e ni fo tu hua kau tu umua e tu ai leva tu pe ni fo tu umau he ma tu po huia ta pu ni fo halanga ni fo ko ia pe fa he le va tu pu mai fo ni fo o ho ka ni fe hiri hiri I ko ia ko ai ni fo mo fe hi pe hi pa I ko ni fo pe ka pa ko ki ta hi ne e fu fa ka o fa au pito ia ne a ko ke la ni ta u ta ha o no ta ha va lu he taimi taim fe ma o ko e na u ho ha a ko ke te u ko mo mari mari mo me a ka ko ha a nga mari mari ka pa fe hiri hiri ia te tu mu a ia he pe aka pau lewa te mou e whenga ke whakatontono ngā aue koe ni o ko uilo ko Nusilani koe avarisi koe ke whakatontono pe koe orthodontic treatment koe ia o I he kamata pe mahale laini o noafe tupu pe mahalo ko fisi mahalo u kamata fisi ia I he toluafe ko tonga o te kake floko whai ha ngā aue pe he ai he ka kua whenga ben ke lava ngā aue koe I tonga he ka kua
0: ka ko ofa no afi ofa ki o longa
1: a ko I lo ko nusi la ko avarisi ya he tu ke ga pa de ke to wa ha fitaula ko mata ma ofa tontiste ka mata ni ma afi ka ko I lo ko nusi la ni mahalo ka mata no afi tu pu he
0: ma o la be nga fe u ka ko fia fia o ki nga o ko I tonga mo ya nga tu ngo e sai pe ta ki afi le ba o nga o ke fa I tonga e afa ki lawe ngi mua ki fefe a tonga pe moe ngā oe koe o ku ke whai ki haupe o sio ia ki mau tōlu koe no kuno fohen mo mio kumi mo ui atu meheni mo ngā he ue sia o ku hoko ki he mau mo ui o kawai a nifo nā ke ki lawe pe a nai ki he hange ko tau ngutu whaka whatapu o pere pere ngesi he wia e huanga me toko ni ka ute ai moe ngā hei ue si a ia a sino ulama pe ke hoko ko uhi koe koe ngutu whakatapu e awha. Ka ke ki lawe ngai mua ko hiko, ko si atpe ki he mahu inga ko ia, pia mo inga au ke whai mei tonga ngā kata.
1: Ia, sai malo au pito, koe wharamaha ki koe tonga, ko mau whai peho mau lelei taha, o whakatatau pe ki he mea ngā au e koe ko mau mau ko he i tonga, he? O ka ke mahu ange ko mōtolu ke kakato e ngai mea, kakato e ngai mea katoa pe koe whi mau me mea, ka au whai peho mau lelei taha, aku koe whara Mark Viola o ne lava pe whara Mark Viola o taria pe ngai whi ma o koe ai kakai he ka koe taha ngai tawha aki o mau whenga pe ke whakamatala ai ki kakai ai mahu inga koe ai prevention pe koe hawhi lewa pe koe mahu inga koe prevention koe saengi koe ai toka teo mo toka ngai koe ai palopare ma koe ki mua koe he ne hoko
0: ai meni koe sinaki mo le
1: sinaki bo ngai whi lewa whakatonga pe ka ku ma ai prevention ma ma ai o toka nga ai o nifo e fenga ko ke nga ni foloi o to tong be nga ni foloi ko to nga hange ko ni ko fare ma haki o wi hela ni to nga tupu ni foloi ka ka to ko u kliniki ko to a ka mata te fitu nga ni mano valu nga au a set ni foloi ka ka to o ko ilo e ko nu sila ni o ka mata e to lua fe tupu la a set ni foloi ka ka to ka ke ka taula be mai pe ki ke sinaki o ku to la hifo ke kakai ku ke na fu ha ke fu fu lo na ni fo man tu ko u palo pare ma la hi ko ya ni fo ko e mau mau ko e fangi se mau mau ai fo ni fo pe a mo te ni fo e o i ko ai ko ko no ta aki ko e ngai te ni fo he ka ko me po ke mo mai no i ko ngai sie mo ko ni ko i he o ne fra tu pu ko ya ko e palo pare ma ko ke fo ni fo mo te ni fo o ma la va pe ke na hu ke ka la va toto ai ko a ta la va toto o ne alo ai o ke ma ma a te ne la va pe o si e ma ma pe ko pi pi ni a ni mo ni a ko e ma ma e la va pe hu ai ke ma ma pe te na to la va pe hu ki he ma fu ai ko ne hu ke ma fu o fra tu pa palo pare ma ko ya ke ma fu ku ke mafu pa te lava pe te ipe ni fika o aki ko ia pe mo ta ia pi ti se pe mo suka he ago ago ko mi ago ma o inga ke o wa te mo to ma ma e ta to ka nga ko ia ke ta hu ko ia ni fo ko ia ke ma a he
0: ba lo ta ta lai fa le ko ia ko fi ta la no pe ki nga o ko ke fa i tonga e ke fa ho fa ta la no au ane nei o ko mana to ke au nei e kulupu ko listu tuku o na ke mu mu ko pe helbe de pe tu pe kai ko fo tu ia na na to lo fo tu ana kliniki nifo to ka fa le i ho a pia ko na na wa ko ai o ko la ba ga i me ga fo tu pe
1: io ko tu ko ta ni mi ko fra malo at ko kristo tu ko ko si lava fo tu e na u
0: io ko se ko
1: si io ko ko lava ne pa ku pa ku va repeto ke ta ni fo ke alo fa e fra fo ne ni fo fa na u e u apia ko ni ai u ka wa to lo u e klinik ni fo to lo u e klinik ni fo ta ko in sa alote pe mo tonga hai pe mo up fo o au o si lele u klinik ko ni pea oku mea pango peko e toko si iko e kau ngāwe i tonga kau ku u takai pea e toke tāni fō mao taki wike taha i apiako he a vilo peke apiako koe o hoka te whakafonu ni fō mwe mea pea hiki ke apiako koe o hoka te ngāwe ko ia he kau kei whi mao pea toko ni he tawha aki ko ni whaka mea ngāwe pea pehefo ki ki he mati uriolo koe pe koe whai e koe whakafonu he o ia he ka pau ke hata haku kau koris tutu koe na ukei tena u ilo ke mau tawha aki ia hana u whai ngā toko ni ke ata ape ke mo toko ni ake ko mo apia ko takita ha fra mati uri olo ke toko ni ke
0: ko ape fra ko ka pa ko oksai e fa ko lisi be fe fe le fa ngi kolo e
1: io ko fanki kolo ko a ko toka nga i ko ya ai u clinic ni fo ko outreach pe ko u health center ai ko e aho a mo nite mo atu site mo falaite o ko nga au e ai i i kliniki ni fokoia a pea a vainika tak a ki kai vainika tak a ko ko kliniki ni fokoni tu pe halalahi pe a ko mi mi lai hau ki ai a kolonga e kolonga vaini ka to vai ko to la vita ka kai mi longo te me mo folaha ko si o ki ai fu a mo te fai ngo fu ko na fu ha pe pa si o hifo o alang ki lot ko nga nga u e ko go lava fai he u senta ko eni a o ko lava ya fa ka fonu ko ta ki nifo lava fo ko root

0: o sekolah iba ba tau pe ta mau ge lain ta mano tu ka mo me be ge mo mantui o ku lolotong ko foto ai ako o ku ha wa tahi ko ha wa tahi ki ha wa ko pe ko ai kala se di ko ha u be ko ma u ko ai ki lai pe pa mo ya ma ai pe mo nga u o no foi pe hi no foi pe tonga he aku aku tola aku foi fika ko ni ta mano no a se ia ko anga pe fo fo fu ka ka ko no mo ni na o tola yang ia ai he
1: ai ko a ko ta so tu le ma ki he ai ko ko fa pa anga ko o nga u mo fai o ka fai nga to ko ni me muri Eko ulebe wape gua polo kalama ai UN ke tokanga ita fa go fefe a muri gua ngai tokoni ke ngau mufai manau nau ngau gua mutolu
0: Iyo, kono mo ni pe ke kiu lava o tarifa ka patono te me ko ta ni ko kau he mau kau I nga lahi ko ofisi mimi ko lahi pe ku ngawe ya aku ko ngawe pe I clinical he ko ke fu nga fe fe ke admin ka ku ai pe toko ni fa toko ni ma asteleria lotare asteleria o ge pe mo toko ni ai asia pani a chaika he ka ko e o ka ko ngowa ko I lo fa toko ni o ge pe mo kala lotari ke ke me ka wa ahi pe na fa o ang to ko ni ang he ka ge pe to ko ni a WHO ka ma o to ko ni pe ya fa ka ka to a pe he u la u to ko ni u to ko ni fa ka to a pe ya ka ko e ma ko e tari ku le le go ge ai ma e to ki ma u ye me ma u pure ko I vai o la he
1: ko ngai me beni fo ki a fa ko ma pe te ki personal dream be ata mo de mis te lo ki la ve ange ki hao hange pe ko ta ki mo mi si pe ki ta wa e bua on benia ki tu unha ko e o e kolo a e hata u kakai I tonga mo inga au e koku ke fai ko toka nga e kolo a ki la ve ange pe kua ha ki misi mo misi
0: Iyo ko foi mea lai ta habi mahalo ke hanga e ke to o whakaukau ko ea me he pehe ko ni fo iyo kwa ke hafu o kwa ke fu mahu inga fie fie ia he e kala se nia e tari pe ia ke langa pia toka aluangi ko e alangi pe o kore ke ta aki he ma me peke mo mantu I ko mahu inga au pito ai prevention he prevention wei lafo ka palangi prevention is better than cure he mahu inga pito ke mo toka nga I e mo nifo pe ta ha gifo I fulu nifo mahu inga ta ka au ke pa pete mo lava tau ko fulu nifo ko ia ki mu ai mo he ko e po uri he ke mahu inga au pito ke ma ai nifo ia pe to ki mo he ko e po uri ke ka pa ko fo mi nga we fra o se pa ke to ki mo he ma tu ko tau mo he o ku tu ai e ta fe ko ai fa vai ke hanga fufulu fa na tu la ko ta ngo tu si si mo nga nga we ko ai elelo ke ni fu nga we aku ko me au mau inga pa ko fa tala tala no an ke ka ka va tonga to la ita ka ka va tonga ko ta ta ha be ko fu ka va tonga tu re ko fo me au ko ko ai kai pa na to ki mo he ko na u at ko na ka va tonga Se kai a fo a to kai pe ko na kai go ya ngalo fu fu ni fo ya ko u to to nga me a kai go ku fihi a lo ko hen u tu he tai mi ko ya u fanga fa tapu o ku kawi a fo me a kai le le ya ke fangi si mu mau mau go ni no fu ko hen ni fo he e ko na kai go to ange mai le ba ko na mo me o mau mau I ko ai ni fo he
1: ko ko su ka mo me be he
0: ko I o
1: ta na ki ka to tu ya
0: ko su ka ai ka pa o ku to ya to ma to to nga su ka he ni fo ma hi no leva cada o dolo co kawi hang hak kai pola te pri lo aqui ago fangai fangi se mu mau mau
1: a fa ma ga pete tala no pe te fambe e te mau be a fa maria mu ya ke ta tala no e co ta tala no co ni me me ke fra lo ku fu a pe ka ko sia tu ki ngau o ku ke fai Penano fo beta tala noa I tonga tap. O fefe a motu ia fefe kapa ku ai muilere ai ni fo kakai I motu. Ko mi pe ki tonga o tonga I tonga ku ia.
0: Ko ko se faka kakato pe amoto he ango ni wafo o se be clinic ni wafo ni wato putapu a hapai eua

0: pea mo vavau e ako vavau ma ku se ma le tolu ma pe fa i vavau o ku lere ai he ka ko be ako ke fe wa ki ko pe mo e mo e u palo pale ma ko fe ka wa ki ko mo ni fo no ma ma ui o me mi ta ta pe mo tu pe mo tonga ai e ko inga ko fo la ta hi fo la wa ka ta ni me wa ka pe ta i mi ko to e me me wi ke ko to pe aku fetu ko tai pe ai me belie mo mo lore au ta tau pe me aku o tu ta ni me me ta tau pe me akai ko ko ko si to o ku lave ko ani wa fo mo ka kai ko ya i tonga tapu wa pe fo kina to pe ko ka fu fa ge ke hi e ta te
1: ko ko pe ko ta tai mi a fa ko ha ki a fa ma popo o eta ta noa ta te fito ki he mu uilerei a e nifo mo e ngā aue tonu ke whai he e tonga ku hi ki tauhi aki ai koloa koe a hotau koloa pia mo au ki misi pia au koe ko ngā aue koe o whai me tonga e afa
0: oh, ok, mahalo koe mea lai taha pe ki he about the pe ko ma tu a pe ke na to ki tu ka nga ki na ma ha ki time ke na fu la ni fo na fa na o he ke a ko ai ke a ko ya good oral hygiene pe ko mo ile le ko ai ni fo ke i ki pe fa na o ka ma ta pe me ko ene tu pu mai begi fo ni fo tu a hu a ka u ka ma ta le vai time ka ha no fu fu lu he a ko i ke si pe fa na o ge anga ta ho na ni fo ya ke si ipe o alo ipe o ke kunga ke na wanga aki ai ma ko ni fo ke i ki pe eh ke o ho ka palo pale ma eh ta ko a ha misi ke ka hau eh ko misi ke ka hau ko ma ho inga pito ke to tokanga ke fu fu le ni fo pe mahina umia nga awe ia koe whaka amuia kei toi whaka teknolosia nge mea nga awe mo mea sai mo sea mo u ka pau ia taha kwhia toko ni angi ki tonga malo au pito whaka whetai ka koe mea peko matu kawe mau tafa ake matu he tafa ake ma mawhai umia nga awe koe ke ai he e ku ke heke hepe palae ako e ke to umua me u palae ako i mui ke whae ako e taaki mo i mea mo i fungahe fuse ako u maunga aki kauhe u mea ngawe u ma mafa au pito ke whakatau e ke he natula e maunga ama to me natula ko e kau u ngawe ko e kau toke tawhai tala tala ki e kako mea lai tape ai prevention mo e sinaki he
1: Hau ik mukainga koe po taranoe na whai pia mo afa taulongwak pia whai whiwhia ko hi koe mautaimi ki wha taranoa mei he ne ngāwe ana ka koe taimta taupe ne paupe o kune sio mai ki he tau mo ilerea ki tau tolu heni pia au whapena au ngātu Whaasi mai rewa ko hakimea ke whakaosea ki e ta po taranoa afa
0: Ia, ko e whakamalo la hatpe, ma e whainga maria ke whaifahe atu e ai ki tala noa koe ni pego mi he whikawaki pa moi moi lere ai ngutu mono ukonga whela avei pia koutu i pe mahalo na mo wako ha mea lahi me he ke ki i tala noa koe ni kua whai atu e ki tangata e ki kani ka koe mea mawinga taha pe mau inga ngepe ke tawanga malu iho tau nifo mo he toka ngalaya ngepe ke fufulu nifo
1: Afa taulango waka, koe toi tā nifo me Vaiola, ko tau toko tahape kaukine. Mālo opito e mautaimi, mālo e tata laifare, fua monu atupe e folau, mālo. Tangata e te au whaiki tō mamauka, atu mua e whanki tata laifare ia koe ni kateki motolo koe a kumanako ki he folau waka, mo e ewa ki tahi. Kateki motolo kumanako ki ewa waka, au gea ie nihi ke whaangota, au gea ie nihi koe kau ngā folau pe. Kau whanki tata laifare me he Coast Guard New Zealand. Kau gea iha mō palani folau ki tahi, mo e whaamiri, pe kokoe mo kau ngā tangata. Pe kokoe pe ia heu ke manako ke alu ki tahi o tau mātau. Ki mua pe toho ho waka, waka iange mua uluaki o fefe a famatala ea pe motahi fo papau i o gai ha life jacket i ho waka ki te koe pe mo pase se ko to pe o i waka pe ke tala mu a mo feitu koe te mo alu ki ai taimi te mo mawahe ai taimi te mo foki mai ai ko Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke to koni ki ngai family ko wo ki tahi pe o gai pe mo na ngai whahino hino ke to koni atu ke malu a o mo folau o gai e polo kala maako ki e folau waka o gai e ngahi nao nao e ao ngātu ki he folau. Pe au giai mo e nao se e vesi tokoni, o ka pau e fie mao, e hoko hawhakatama. Ko e nao tau muao, whai ngofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko atahi, ko ha ausia e manatu merie, mo manatu fie fie ki ai. Ke angahi tokoni, iho ewe ewa, itahi mo o matafunua o kufai, fefe angahi kōsi ako koia ai Coast Guard na ao ngātu. Wakai ki he na website coastguard.nz, mea teki nao tol kotoa pe, me he Coast Guard, o nao whamalo atu, iho mo tauhi atahi, ke malu, ke mo ngahi family, pe mo community.
2: Tanga maare ko ni, ke o atua i aki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pe mo mahoa. Pe apehe, ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai, ke fika telefoni ko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pe mo hono whakaiki iki. Ko telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
3: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, e koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to tongi Reva hausea tautaha, peko hate pire hau kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Taue whanua, pia toi amuange e na uivi iwi.
2: Tanga maari koni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e taufu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.
5: Tupu o tonga Ko e taimi be eni Ke tau tuu whakataha Pea mo fai haliliu Taha si pinga o kulelei Ke si imu yaki ai E hako tupu O tau ki whonua Fili ma upe ki he tonu He koe ka pasa pe ia Ngauelelei aki e whainga maalie.
6: Romo eki ka atumua ae porokalama langkakau, pia mo whaifekau ikirifu pope. Whaifekau, maalo moa e tau mai ahoni, taitari whewhia koe ki he porokalama langkakau he aho hiwa koenu septema, fuo loa e ta whelongo aki mo whepo talanoa aki, neongo kou whanongo maupea hore o he ngalu ea. Ka ko inga ko tamai ki kehe kou to fo he pa pa ke tu be me tu a ta pir pir be me ai
7: ko ia ko e mo ni ga ku fa ma fa na ta u fro ga ki gripo pe a ko ko e be ke u fa ga be ga ga ta po a fa ke me faleni ka e ta langa de de au ga e pa ho ga de program ko ia lan ka kau ko ma na to to ai be ke ka u fa no mo ko e langa kau o kuohi mai ia me whaka kau kau o e swim to the sky. Ko e sky is the limit. O tau kakau pe ki he langi lau. E tapa kotoa pe o e mo ui. Ko ia e whaka kau kau o e programa ko ini. Filipe ko fita ki ta ta tokanga ki ki ki ki ta to lu ko ni saute ka ko ya pega ko mangere o ta u foki ko ta kota sone e ko ta u territoria po politicare pe agu ya fo ka kau kau ai councilo ke u ki ai ai to tu po hange fo ko yo ke tokanga i ko ko uhoia o e tau ngā ue mo e tau nofo e fonuani kono teu teu i e tau whānau toutupu ki e kaha au koki nau tolu te nau hoko atu. Pea ko taha ene whakakaukau koeni o e porokalama koeni kono whenga ke whakaake peko revive e whakakaukau o iai a e kōsirio peko e kaunsoro ma a e toutupu i mangere ni pe mua tau. Filipo kai haa hao wakai ki he ta nofu fuoroa, ko ta fuoroa fuo ki mangereni. Pea, hange koe lau, o ko ta whakatoka ngā e taua e umea ngou hoko i mangereni. O ke pehe ko whakakau kau lele ieni peikai. E mea koe ni, o whenga mangai councilo ke, ke langa, a e councilo pe koe kosirio a iufu.
8: Eki, ulotoko hotara noa ko whakakau kau au ia, kwa ki hataha, hatoa, e tu toko taha. Ko ko ai mai ko na ke tau sio ki a count solo pe ka ko si lio ko nga e hoko le vai ke tau fenga we aki pe ku ne o mai le vai ai pai nga tu ku nga faka kau kau ko e ai fe kau aki pe mo to sio sio atu ke nga hi a ke ni ke ko hi o ku ai ai ok mo kolupuia e neongo e ta mari mari o ki fe ke to kola be fa hinga una fe ia mai pena o to lia ta ua e ik e ka o ka po e tu ka solo pe e kai ko o ta kai friends be ka te ta fenga o aki mo ni ke pe kai ko ia pe to o mai mo ani hia o ge fa hinga ta o ke ia ki na o to ke ta ulava o pipiki atu ki ai pe we mo ni hia we na fa hinga ilo te nau lava nau tōria o vahe vahe mai. Ke te au, o kau e kōsirio neongo ko whakatoko lahi, kau kei whenga amanaki ke heia. Peange ko lau koe ko e taka kau ke langi lau, ko te e lava ange e tau whakatoko lahi, o awe taua ke fo imisi ko e ni e whakau.
7: Mone apito e meo ke tala no gai Filipo. Pako e tu e taini mi ka pau e ka ki tau fai ha mea, he ka ia ha mea ia e li lava o li liu pe whakahoko. Ko e tu ko e taini mi mangere ni, o ku toko lahi apito e tau whanau le lei e tau tolu i ngahi si a si. Pako e nofu ka ngahi si a si ia e tau whanau tau tupu ko ia. Ko ki e ria pe ku nau ai atago ka nau tolu ke nau whakahoko ai o nau tareniti. Ko e ponu ngai talavou, pe koe lata ki, pe koe wōti, pe ponu ngau e koa ko. Ka e osi ko ia o ku ia i ho nau tareniti o nau tolu ke nau hoko koe taki, pe koe litas, i he e tau nofu whaka politika re, pe koe nofu whaka community. Ai a koe taha koe whakakau kau koe ni, na ma osi i ngau kau mai kau whafonga me polisi, ka whaafonga me ngahi kulupu ke heke hepeo, ka watu kai mwe ala siti kone tau tupu. Ke whakakaukau i pe e anga whewe, hano whiri mai, ha whanau ukunau loto aki, pe tinau keipa polo ke whai e ngāwe koni. Ko e hui e konau re o e aveia ki he kaunsolo, pa koki nau tonu te nau whai whakakaukau koe. Nego heka ke nau whai tūtuuni, ka te nau fuko tuku atu ai umea, o kio tonu ke whai i mangereni pia mo tahu e he kau a whaafonga pure a ngā pia koe kaunsoro. Aia koe rea koe o e whanau koe ia ku mahawe. Kai foke lava ke o ko nau re o ka pahoe ka ke hawhanga maari ke nau ma. Pē koe ikai ke nau huma mitua miho nau ngahi siasi o kau i he mea kone community. Aia koe whaka kau kange koe mekana ke lau kai Filipo. Pē mao ngāwe whakataha. Fia mā e tau tokanga ke tau whānau ko nau tolo heoko atu. Filipo.
8: Ko mea whuku koe ni e ki maloho o whaimai koe e ngā ue taulahi. Ko iku ka whenga visone. Pe malo mo ko eia ke ke hanga wewe i mai a youth tōu tūpu mo e hā e ngahi tawhaki ko ia. Ka hoko ka pā e lava e kōsirio. Uhinga re vaia e we i tōko taha kotoa pe ke ngā ue atuia mo koe pe ngā ue whakataha. Ko hui, o kai ngahi isi uia o kai ki talawa ki tawa ilo ka wausia ia e whānau. O kai ngahi tau ke ia, o kai ki ta ilo ki tawa ia ka kumau ia e whānau. Ka pau te tanofo pe e ki ilo pe koe ni uta lere mai a ki ia. E toi lahi ange a tau tupu ia te nau aulhake na tohe ngahi ahoni pe a he kai ki au ki ai. Te whatataa ki piau. Ko e ahoni e mea koe ko AI, artificial intelligence iki. Ko pota whānau i ai, o gehano sai, o gehano mau mau, eh? Ngai isi upe he. Ka koe fuki tai loi e tawa, ka ua maha katu ki hataha whare i mani e umea ko ia. Ka kohono whai ngā maari e koe ki he whānau, mo e liriu koe, ai mamani koe, o kunau i ai ki nau tōria ko hi, i ai mea. O mahu inga ke tau whekau aki, mahu inga ke tau o atua whenga maari e ke na wahe wahe mai. He uktu e pima tamaikia i loto o tau keiu, e pima tamaikia i loto o kuna umau e ngahi tufakanga, ke tari aki e ngahi pore goe oe aho ni iki. Pea koutu ia uia, ka pote tau tu whataha, e toi maa lohi ange. Pote tau tu whataha, toi re re iange. Pea pote tau tu whataha, e koe, Mako e konga peia o te tangata mo te whiwhine ki he kaha u e iki. Kulahi o tō tangata o kuia e nā mawako whakataha ko nau mate nā tōlu iki. Wai ko nga me, ko ta te tangata ko kua pōngi me pō kawhi, ko atu mea ia ke nā honga lere e fu i ama koe toka ngai e tō tupu koe kaha u ia. Ko hakao e ahoni, koe whonua ia o a pōngi.
7: O mōna pito a mea kukau tālano kei pa koe whakakaukau i Filippo koe tau toka ngai mo o teu teu o anga whainga maari e kei tau whānau koe umea koe te tau a koe na tau wanga kia i tau tolu koe tau tōk tangata fuolo e whakalaka māmani e iai hangia koe tālano koe na ke e iai ei ki moko i api wahala koe o kei he mea Ok, he preschool, he ako teu. Kako neala koe ke iPad pa moe device pe he. Pasi, o koe nofa mga tumutumu, he kui kai ke wofi ofi au ke vahinga tau kei koe ia. Ai au kui ai iri fia lahi au bito obito I e te au. Wai fia, pe e tau tangata hau kong. Ihe e nau pe kupki pe moe whakalakalaka whakateknolosia. Aia ko mea kou tau whakaamu koe ki ai ki tau tolu, hange koe kautsolo koe ni, o tukan kia mangere moe. Ke nau haka hange koe lawa ne nai, koe ta mai kia tau ngai si a si. Maa si la atu ki nau tolu he eria koe ni. Aia ko nau tolu e te nau lava nau tolu e whakahoko a leo moe whakaamu koe e mātua, ke he kau whaitu utu uni, ke lava o liriu mo whakahauko. Hei, te me ta, Filippo, tau mokno fua pehe, tau ngai whatongia, koe ngā au e pa ang, tau ngai whamiri, koe tau ngai kawenga whakalot, mo ngā au e si a si. Ka ku si si I ai ke tau hanga whakatoka ngai. Ai whahinga whakalakalaka koe, ae o kuikai ke tau au si a. Pe si si ai ho tau taim ke tau whakakaukau, ke teke tau whānau, ke ngahe umea pēne. Sio ka mau whinga koe ke langa, ke kumi koe tau whānau koe ni, o koe ke toko lahi, a si hau e koe, ka akunau ma mawhang nau dolu ke ngau koe, whānero nau ngai, sai pe ia, paka pura ngatala mō koe, la ataki. Ka he tanga tau pēko feitu koe unau nofo iange, koe mangere ni mō tau. Koe feitu tu ni, e whai e ka kaike, ka kai koe ke nau na tolu, tau pē mea pura nau kau kai, siat, mi kai, pe koe, pegu fe nau tawa whaolo ngā ngā, pegu nau tukanga nau tō ke mea whaka businessi breu ekonomika, kai ke aho haa ia ke mea whaka lo, kai lawa e tau whanau e tau tō luia o mai o kau, I he ngahi mea koe niki whaka haa iai aho taule o pe mo ngahi me mau inga pe ko values o ta wanga fa fonu mo me pe ai a filipo ko ko ko ta kupi fukieni ke teu teu hani e ke ka u fo la fo ke ta ta no fo community pe ko ange ko la ko ko fa to manu ki to ku ka o ku fie ma ke ia a ho ko tu ke continuation ke me ta to kan ke ke ia ya fa na ko na na to mangere ni o si o ke me ko fe ma ke fa ta fe ma to ko ni e si o ke usia si kon ko a lu ta u lo tu ai tonga moa ku ga ilan e mangere ni o mai ha u tokoni pe resources ke ngawe a ma ho ta u ngai family me kakai
8: mo me ta ha iki ke na wanga ki ai ko inga ni ko ngai fi fata ha nga a lotu mo fata ha nga kakai a o ku ke i ai o ha ke mau be yuf ko hi ko o si fatu ye ko e pe ke toka nga i mau be ko te ke ai be ko me fa ka to a te ke a fi mau be ko ki he yuf o to la he e ka ta ke ha nge ko ko ko me be ko ta le ai ko ia pe pe ka pa ko yuf ko pe ko re ka ko pipi ki mai be ke me ko na o ku le re ka ka ko ya ko ne ke ka ko te tanga ta ne ke ke ka ha u ke na wanga ki ai o kuiai e kulupu ia i loto he tau community, o nau ke iiki, o nau tau motu ae, o kie, ko i ngahi mahu inga koe ia ki nau tolu, o ku kehe ia, mea ki tau tolu koe matu o tua mo whakapotopoto, o kuiai whahinga na tula o ki nau tolu ia, ke mawhana mo hea afua. Ka pauhe i kai ki ke tau hanga toka nga e tawhaaki ko ia, pa e paia, tenau paia pe i loto o, o community. Ko ape ni mo e ako, ako i mo kakai lalahi, ke na wanga ki ai, o ka hau e community, o ke tau tupu ko ni. Whakanganga ki nao tolu, o ange, aie, aie mea koe, aie mea koe, eh? Ke na wanga ki ai. He kai kai, tenau manatu, si, o manatu e whaifukau ko iki, manatu i maupe e yuf. Kau fai fika a ni kwe kata eto kanga ki. Ko uinga pehe. Ko ea kwe ni amu te tangata.
7: Mani lahi au pito ia. Pa kau koko sa ia i hefaka kau kau koe ke anga ki ai. Pa pa ni tau nofo o analaise o a kau parangi. He nau manako kone sipoti. E fata kau reka i gihe o se o agapuru moe me toko ni sipoti moe fe. Ko tau tolu fuke fuka piko piko tau tolu e fua kau reka ke oke ngai umea pe. Ka koe kau parangi o koe ke nau. Pa ka tai miko tupu hake e whanau koe. O ku nau pou pou mo manako i pe i hono pao tau rake o sipoti. Aia koe anga ki ai. Koe mea koe niko tau sio tau tolu ke meo tau community i tonga. O ku ikai ke tau wanga ki he kau i he community moe. Mo fagalere ta umbe. Ko ta vaka kon ke local port, ko ta hai ai fatongia go mo faga bu ke ai. Mo monita kol go ku mi ata ke to ke te te he ta ni mi ke ne fetong ya rita i he ka. O ku ka ka ka ure ga ia te nau faga ka ka. O ko me le le ke ta wo ka u he. Hange go ka u ta be be ga ga wa mo no be be he mata kali go ya una to nga na he ko follow na ka u mai na to lo ka ko ta fa ya ye ni ta fa na ke na ka u mai ke na wanga ke ai pe go ya nga ak ko me ya o pe ma o ke ala tu anga ke ai tu ku pa ke pe commit ke ai pe la la nga ai pe mo wi ko wi ye ai a te na ho ko te na to lo ai mawe. Ai ko ko ko fuka ka ka wen fil buka ma wa ki pro cheke ta ma ngawe ki ai o bi ko va be da e da time da ta la no ke ko ko to ko ni ka un solo ke nga si asi na u be ko in the faith network ke na u ma yo nga u fuka ta ma mangere mo da ko ki pro sek si si ben ka u ne fuka fuka langa fuka ka u ka ke nga unu mai e kautaki lotu. Mwete saka tau mahu inga Filipa, nga unu mai kautaki lotu o nga au e whakataha. Ke o mai ai ufke nga whakakaukau iha mea. Ma ai feitu upe kwa community, he tafe ai ki o tau ngai sesi. Kaku nea kwa kwa ke malama, e Filipa. Kaku sio a kwa ki ai e possible pe ke malama. Aki kwa lau koe, it can be palava doable. Kako e whakakaukau e kaki tau tōru, ka pāi māu e lau Māori e goni ana ta pataki mai ake ngā ue komuniti he tau ene fia. Pea neongo ko lahi au bito taini me ngai kulupu kolea re, paka fuofa, fie fie tau fie fie ai, ka aku keito e lahi bemba ngā ue ke lele ki ho tau komuniti mo tau kakai.
8: Iyo, kore me taha ia moanga i ngā ue, ngā ue whakatoko lahi.
7: Koi, ngā ue whakatoko lahi?
8: Koe, kospeli, sāpate, ko nopea kata, mea, ai, talamai koe ke oko whakarerei. Ka aha taha koe ki te whemaare, ki ai tu o alu ki ai ke mo whakarerei. Paka paka koe ki whakarerei, te haku me tataha community ke mo ke whakarerei. Koe, koe, Pe una kai ke hoko me ko ya eta imo sisu. Ta ko na hoko pe ya. Ta ko foro a ne hoko me pe he ya.
7: Ta ko ko ya me ai e ke. Ta ni mi me ta mi ko. Ta pe na tona sa ya ke ta imo sisu. Ka ke hoko me ko ya. Ka ko na hoko pe mo me ko ya. E vai nga I find a cave of a family, no, Pasiati, my mare. Oh, I can't get lava so long, I come very well, go to Taketu Kau. A family, Meritoa, Pipe Kau, Keo Fire for a lily. I am going to be going out with Frataha, but without the Ilongak, he going out. Be a mouth at Taha, Kimanatu in Mabeo Tau Kakai. Okuya. Etau koloa, because resources. O ku tau hanga o awhangi ko etau teks, e ngahi umea. Ka apu tau nofo koe community, o sisi ki tau ala tau tolo ngāwe aki. Ka kore ai, pe kore paanga ki ai ngai group ke hei. Ka apu malama me ke tam whakatawhi mai ke tau ngāwe aki, toko ne ako tau ngai sia si. E kui ape ngai fonga ki ai, ka koe mea ke tau hu o kauai. E kai ki tau lawe tau tolo mao. Ngai fai ngā maari kui, ka pāti tau whakapukupuku pē, o takitaha nofu pē i hono ki punonga pē kono siasi, o takitaha whae ni ngā kau. Se māwe ki tau hūmai ki tūa kau, mo ilo community.
8: Ake, ko mea koe ko pōpō atu ai, māwe ngā council o mea. O kai ki pēhe ki tau nofu pē, takitaha nofu pē hono ki tūriki. Kau tau wanga hei. Ngāwe whakataha, oktawanga, oktawhetongitong, koe ahoni ke, ke taki koe, koe aho koe, kumae tama koe, oktawako ai pe, i mea koe a, he oktawwhi ngāwe aki whakatoko lahi. Tānei nei, koe. Ai he kawa mua uwe na upalo veape, okupe he koe, koe hala, koe, kauki, ai hape whakamua, koe lupi whewe whakamua. Ala le pule koe tau tua koe hala koe ki he taki koe ngā ue whakasewaniti koe ngā ie koe te alukitari a totolo holo mo me koe ngā ko pau te poto he tari angi te toi poto he angi koe o kiai o te ilo e toko taha o te ilo o latu kiai pe moe moe ongo o au kiai moe manawa ofa moe mea e koha na onga te taratu kataha ke fua maha fupini kilo wanima wakakuti siatu kita ko kireka ka ukei pe manawa ofa moe ilo i e tahataki kene fai ngai tutu uni fai vahe vahe moe mea pehe koe taki lere ia ka ko unga te popo wa tupe fefkau kalava ko silio ko na ko e kaha ulerei o tau fatu molanga ki kahau
7: ko e ki ka u yufu ko ni ko si faria ka nau tol firi mai ke nau kau e to a me ki na ko na magere ka wai ki ka ure ka pa me he sa u tata tu ka papai se stonga ko e ni o Se usare ma, ai me kaureka ko patala noa ke ngilani. Ai e ka whanau koni ko o mai, nau fie fia nau tolu, kako ka kai ke oanga whenga maari. Pe au ku nau hako le rei, laka ma mao nau tolu e te au. Koutala anga ka nau tolu. Mo o mai e ko whenga maari e ni ke mou hoko atu aki e tau ngā ue. Ko kufato ngia oku kono, ono fakasio siwa fai nga maari ke ngā ua ki ki mautoro, ke mouo mai hoko koha whafofonga, ma mangere mō tāuku, e pure anga, koe tau local poti, koe local poti ko whamatala ka nau tolu se mai noi, koe local poti ko nau tolu fai tūtu uri ke ngahi mea whakalakalaka aki, ai fei tū. Ka pau te mou nofu pe mō tolu mō ngahi poti asi. Tama ia te mou, e tai fai tūtu uri e koni koi ke mea, koe mea peho koko e tau fua ai pea ngahi umea ni ihi, koe ke tau lo. Iho tau ngai fei tū, ange ko mangere o tau. Kai oa pe ke tau o kiloto o kau he area, ke hange ko ngā au e kon pai e rita koro. Aia koe ko whakakau kau e flipo ko pe ke ta uhi ko ta mangere, pe te ta mate tau, kai hoa ko ta whakamakapuna o nofu mangere, pe ak to tonu pe ke ta poupou pe a kore ke kau ta kiloto. Ai kau ta kiloto nie ko whakarea tuka nao tau, nao fe mo e kina pe ki nao tau lui, a mea pa kusai pe ia, e koe ngā au e lahi. Tau ai ai mahu inga ke tau hanga o tosiofi u whakakaukau kua. Heko mea tāku sa ia koe ho tā no ka seesu, wa mwende mono taimi. E neko tā mai ana kakere ke uaki i he tawhaki whakalau maari ebe, ko e spirituality. Ka nāne to kanga ia ke ta whole being, ke world being o kakai. Nāne lue matātahina, ne kai tunui ka mwe kakaina, e malanga, ne tangutu whakata. But I'm very active aupito ia I he community. Aia koe motolo ia ki a ki tau tolu, Philip. Koe tau hanga o whakafuo a e tau tui whakalotu, I he tau tokanga, ki he mo ui e kakai mo community. Mahalona koe ki mea bea kou fie ngalami atu kei, Philip, koe ha ho si yo.
8: Teu popo atu pe ki ai fefkau mo tala monu atu pe mo fra amu e lava ni ke hoko ko konga pe ni o teu tangata po ko konga pe ni ho no teu I ko ia fa nau ke nau kakao ke langi lau ko ta tai die ku fa I longa mai ke
7: Maro bi pri po ta ta re pa he ga ke ka fa no ngo maro bi to mo me mai mo tol gwe na me mangere mo ta hu ga we ai ha o kita masi be kita hai ne he tau tupu o guge tui o to tonu ke foka kau mai yo no tala no ai o e kosiri o goni ai yuf pe a ke a si mai ko wi ga fitu ta ke atu ke tala no mo na tol foka kau kau mo train pe a go ki na tol ke na hoko te tau nga o e kau malo bi ta mo me mai ke ta programa ta mo me a ta to ko ko tu e taim ta tau pe o wi ke kau malo bi
8: Malo pe to ko fef kau e grif po pe ia pe mo e polo kalama lanka kau ma e tau tupu. Malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.

0: Taimin Tonga.
1: Taimini te wa tolu pe hoko ai tata. Mau lolo tonga mea mai foki e ni ke tapolo kalama Piemen Tonga. Pea ko whatawange pe o ku uongo lele i atu. A e ngai polo kalama ko ia ko o atu i e fiafini ki a ki mo tolu ki a pina. O ku ieni foki a e foitikite e ua nei he ki ifine mui ko ia ko Faith Matalave. Ko e tapo pasi ni e ua a e ko tikite ia ki he toko whā. Ke nau lava atu ki he tina pe mo e whakaari ari. A e kautare niti i he mala e ko ia o e mōtolo whakataha pe a mo e fine mui ko ni Faith Matalave. O ku whakahoko ini i he pōtoko naki wā ono o sepi te mani. Whakahoko ini ki papatoe toe i he taro pitch. Ko e konga whakieni a e whinga a e fine mui ko ini i ene teu teu ko ia ke wholau atu ki he Fashion Week a Thailand. O ku kau atu ki ai a Faith Matalave. Lahi au pito i ngahi whakaari ari e whakahoko i he pōko ini a kauai a kauhiva i loa a Diamond Langi pa mo kau fine mui i loa i he motolo ko ho o ta utupe ma o mea tokoni mo mamata i he ngahi hiva ta o longa pa mo ngahi ha fo ngahi whakaari ari ko ia e whakahoko ai ko e double passing e ua pe a o gea whehui e ua heni te tomu atukat pe whehui uloa ki. Ko ia pē tēne tō muatari a e whehui uruaki o tonu tēne mau eia a e double pass uruaki pe a tuku atu lewa pe a mo e whehui ko ia honoua ki he double pass ko ia e taha. Sai ko e whehui lewa, ko e hā a e aho o ku fuafua wa ingai e tau timiri ki whakafonua ko ia atonga pe ko e tonga 13 i he tau i ko ia ipu a mamani i e mahina katuu. Aho tēnau fuafua wa ingai pea pehefoki ki he timi ko ia tēnau tau, ko timi a whee tēnau tau. Tēnau tau, ko whehu i uloa ki ia. Fika telefoni ko noa walungi au, noa noa noa ni matolu taha. Noa walungi au, noa noa noa ni matolu taha, ki nau tolu o ku nau. Fika kau mai i he tari whehu i, whetu utaki mai ai. Tau wakai he ki a Cheipoi Falemaka, pea moe fia aonga ki a te koe, lolotonga e tau tatari ko ia ke lai ni telefoni.

0: Ko e tautai mi ku osta mini te taha tolu pia me he taha wā i he pongpongini. Pa ko e tau fasi fokea tai tari aki mo tolu i he pongpongini, pisope, pia pe foka uheina, pia pe he kaonevela, pia mo tolu koni he ope, selui matai se fesi, pia pe he kalisat funaki, pia pe he kia sione kaufusi finau. Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Wate Tolu Tau, Saia Taione, pia pe he foki kia ama Saia Topuluka, Kiko Funmaono, Lokantani, pia mo Paula Reveni, mo Anapopua, Afkaloni hea, pia mo Taaseni. Kaje, pisope, pia pe he kauheina, pia mo Onevela, teu oatu e tau kinikini ate tau polokalama ki he pongpongini, ko e polokalama hono tolu ngofulu ueni o hikureo e whakatua merie ki he pongipongi hongofulu o septema uafe ua ono. Ko e kawe inga, e tonga, ko e tafola au ki fie. Ko hanga e whakalakalaka o taimi o ne vae tu ua, pamo uesia ae maumauluta ae faunga hotafonua o kutau ofa ai. Loma vae tahaua vesi tahavalu. O kutau whakafetai ki he otua mafmafi, he neke i tofa hala, pia tau kauai, he polokalama hi kureo e whakatua merie i he pongpongini, ko hono hongo fulo septema uafe ua ono. O kutau whakafetai, o kutau kau whakataha, mo kina otolu he ata, ongo pamo e ope i he pongpongini, me he otu tonga, Nusilani, Aseria, Amerika, pia pehe ki Hawaii, Britania, mo Europe, pia pehe foki ki Siapani. Kātaki o whai mai ha talateu, ke kawe inga mahu ingani, ke lawa ke whai mea i ha whiui, ke konga uraki e tau polokalama hikure o e whakatua merie me ki he pongi pongi ni. Mahalo pisope.
1: Mahalo pito te tamaka, pe kutau whawhetai ko tonga pe, he pongi pongi whakolo koi, whawhetai ko hea ko tau kau, he uraki polokalama e mahena koi ni. Pea whamalo ki nga tol ko tonga pe, he ata, pea moirea, moiongo, tau kau whata. Taha i he pongpong koin, koe te wita koe kaweni i ha whahinga i he kawenga mau inga mooni o kutau sio kia i he pongpong koin, koe kaweni i he ngahi mea mau inga e tolu, e lava, meai, ke tau sio, meai, o kune hanga o we sio ai whakalaka o taimi me mau mau luta e whaunga e whonua o kutau ofai. Koe urake koe kia i o kue whae sio kia i koe sariote misini, pea koe ngahi mea lere une fitufai hoa tau fitutaki, pe koe ua koe koe ki ai, koe ngāwe koe ni, te ufarea e auia koe, koe ngāwe, koe tolifoia kau ufai mai ki murini, koe ngā whalakalaka koe ia, pea tahareba koe koe ki ai, koe marila tonga, koe marila muri. Koe ai e devita o kou sio e fonga koe ni ki ai, te tau sio, e konga loki koe ki ai tau sio e sarete misini, me tau foi tau peni manoa koni me tau fitu ono o ki he tauni. Koe ngai whakalakalaka kotoa pena tau whanonga mai tonga e ka inga manat maupe. Na iai pe tau i tonga na kei lere pe mini mauki au ke ve tolu he fitu ono pe mo fitu fitu. Ama ke vau noa o ku kei lere pe pe mo ngahi lori lalahi uta pasi se. Pe amai ke vau futupu ke vau ono ngawe mai ake koe pasi pena ngawe mai ake whanua. Nengo e tau masi waka na tau heka kotoa pe pasi o ki Nukalofu. Pe tau o ke ngai ako anga. Ngai ako anga koe na mao et pe ena pasi enge kori aho na koe ngai pena e pe pasi ai ako. Ta koe kaweni ihe ngai tunga whalala ka pito ku tau hake mai whanuka ke ai peku te oe sia e ngai ahon. Koe amai ki he hiwal ke hiwa ono ki waf maono o kamantai e ngai ngawe mai e lahi au pito ai mea lele i tonga ihe taimini. Koe au mai koe ke wafe taha ono o ku toe lahi ange ai mea lele i tonga. Te ka kau ena.
0: E pisope, e kataki pe, o kuki a mate mai e pisope, mahalo pe pu a mea pe pa me ho o neti. E uhena kuongo atu pe, eh? Koia,
1: iyo. Iyo, kuongo mai.
0: Kona pisopa kuke.
1: Pea wanya tangoni ki he wafe taha ono, o au mai ki he wafe wano, ko fai tae ngo fulu koni ka inga, koe kau ya fu whakalaka laka lahi moani. Ka koe he tunga hene whakalaka laka koe ya, te tau tuk lawe pia nai kei kena ngai uesia, ka ku mau inga au pinta he ta whaaki koe ya. Koe, taha koe, whakalaka laka koe ki ai, koe ngā koe ngawe mai koe, e tau o kai ai fao mari na fa e monitoni e tahai nga hita anga ko ia i e taimi ko e sou ko e aho e whakatete gulave kai i kai ko tisi e tau tupu to ngā mo tau ki motu i kai ki aha siriva pe koha koula ko e uta pe ki tahi mo uta ko tōkanga na lava pe ngā ue tangata iki ki tōkanga pe na lava pe he fine iki a wharehanga to ka o mai ke taimi ko e ni o mai whakakalaka ko e ni uta wawse mai ki ai ko e ngā ue ko e ni ai tori fo i a kau i hai meka kau i a si a ngā ue ko ne wisi a lai ta i ai ko e ko mahu inga bito ki tau sio ki ai he pōni ki ai to ka tōlu ko e ko ki ai ko e mari la ko e kau i a whainga tapaka lerei mo i fo i a i ewa he taimi ko he iti ko ni ko he kakai ko mai tolo ngā bito bito e mari la he tunga e mari la ka ko e au mai ko ki he taimi ki whakalaka ko e na tau sio pe e anu o fulu mai whiringo fulu e ase mari la tō ngā me whakalaka fa fa fa. Pe hu me ko mari la muri e wo fu e wa fa ta fitu mo ta va lu le ma ke ta un ko me ko ni si we si e ma ma lu ta na ta fo no ma. Ka e dia te vita ko ko ta ta mi ka fo ke tu ke te ko malo bi.
0: Io ko fa malo a tu e piso pe ka ta u fo ke pe e ka wena wena fo ka tu ka te ko ko hi ko ta un ai fe u i malo wena.
2: Io a ko a bit far my alarm, if I feel like it, I'll fucking mind. Me tau ki i holiday de te maka ta te lele ya tu pe a mi a te rana ka pihe ki e whaif kauka o ne vela son o ne vela tupo o whawhiwhia at mo wha malo lahi ki he pisope pisop slons la la vea wha hoko mai tau whatongia i he pongpongin ka ke he koe kawinga mau inga ko tau whia e pongpongin i pa whawhiwhia ka te tau hoko atu te utuku atu ai whehu i raki e pisope. Ko tau whamoni i fōke ngahi wesia ki ho tau ki whanoa tau ofai. Ka koe hārewa ha whaahinga fōnga lelei pia mō tau kenehanga o Slova aki a ngahi wesia ko eni. Nā ke lawe me pē, nā ke tuk mai ka ko tāna ke pē kiai o pē he tokoa koe. Koe hā me ten Slova ai koe palo parema. Ka ihe taim te tau pē. O ku kei ke lawe kompara parema pisope ka ke ki ihanga nge ka taki o lawe mai ki ai ma alo pito o pisope. Ka foke atu.
1: Ma alo pito no tonu ke kawena hawe ma inga pito ke whai ke hatokanga ke ka aina. He ko kai ke sio kai ke sio kai ko hapalo parema. Pe ma rea pito inga e whakaukau koi whakaukau ko ni ko ha mea e. Elelei ki ai, ki whakalufua ki ai, ki ai, elelei whakalufua. Koe, wakai wakai ki ai, hake koe mahana ko si, koe tau talanoa koni, e ngai uwhakalakalaka koni. O kukai ke to iaha pasi fo ki ai tonga e ahoni, ke to elele holo e ngai koe si e kakai. Ko tai nimi ko tau kuku, muri mea ko toa pevela, muri, me koe ke to iaha mea tai nimi, tan tape koe ni mea lele, o alu e whae ne ngao, alu ke lotu, alu ke ako, alu ke uta. Ko hoko mea lele pa moone tau, hiva ko ia ko supa pa pa ia ma ma be to longa me le le ia pe aku to e le le ia ni fa lu fu ka ko pa ma le ma ko ko ka ja ke fa si o ke ka ke si ko me le le a pe to pe e ta to to ka na ta to ka na ni ko no ina ko ma bi na pe to pe e ku ia nga e pro na polisi ma na hi ta fa ko ia ko supa ma lo i imagina ma ha lo ko su ni po si ulai to imagina ko ia na fa na ko polisi na ia ke na ahi na toka ngai fui toko wafi valungi au. Toka na ahi ko ia fui toko wafi valungi au ko ia. Na mau e toko whahiwa ia na nausi mau mau e mau mau lao ko kakai tangata me toko ua noa ko kakai sisini. Pea koe, ko tau seo koni koe ki ai, o mau inga pita pa pere pere ngese apito e atafu ako ni elon ton ki ai. Te toka ngange manatu ya tonga koe ki hange ko murini ko ki ai. Ko tau seo tuke ngai whakalakalaka ia, o whakaafu ofa apito whakalakalaka ko toa pe. Ka tau toi toka ngange i he tafu ake koe ia. E uko si na si vo i he ripota tau pe kao polisi na e toko ni ma whana e mau whakauri ko na. Saya nak di falang saya melire falang melire. Kau pun dia kau nak, nak kita lihat pokok nak bete moh ya ikut mak ikut. Kata kau ya ingat falang falang kan ingat palu palu tu. Lah, aku pun ingat palu palu macam tak sihir kau gitu. Nga moh lele hau ikut lele lah ikut fay kau itu. Nga kau ni fay fay muri. Ugo miki muri ni pe mak iki melire pe tu lele iya itu. Nga kau ngalang kau fikir halai itu nga ya aku. Kau kiri lain ni pe uak kau kau ikut. Kacai, aku kau ingat dia. Mau nggak beli fa, kesini mau fa hatokan lah. Kaya, aku kosin atau ni mau fa, nana mau mau kau konape ya. Ko kau ye na me ye ki kita to to ka na ne hi ta fa ki ko ya ko to ko to lu hi ba ko ma do ta na ta ma ga me fini ma tu me ka ka ji fini to ta ni na to ya la ke ka ba a me ko ni ko fa uri ko na ko ko ma la we e le ya ni pe ki ke lu lu ke fa pe ko na lu lu ma ko me un sa ya ni ke o na wa ke o ya la ke me le ka to ki ka ko na lu lu lo pe ko ma to ko na ka polisi fa ko lo bo be a ye no fo pe ka ko ma la we la me ye fa ka fa to me le ko ta ta se ko ki ai ko to to wan fa sa te fa la ka ye ko ki ni wesia ta ko nga ko le le ko ni ma ko ki ai ka pa ore te ta fa ka ka ore ke ta wan a te ta ko na si ma ke to ki ga ta ko na lu lu pe o lu ki ri ku pe ko yo lu ki uta ko han de e ko sa do ko to nga mi la ma pe si pa lo pa le ma te ta si o pe he wi ki ko to a pe u hoko nga i fatu ta ma ki ha pero nga i fala gala ka ye uta ko kan ko ki ai pero nga ko ye pe ka to la na e ta u e hala fa ka va ka va ma si e to e pa lo pa le ma la ya ga e to to mi ke si mi ngo da fa ki ko ai ai le ko me u si mo le le be fola ha ke si e da fa ko na ko ha ta ko na e ko la nga pa lo pa le ba ka ka u ye nga i fala gala ka o ko si o ko ki ai malo ko mai ki me lere malo ki sare te misi ni ke fai ke ngawe ka kono ngawe ko ki sare te misi ni ko ya ke fetu ta ki ke abe ki ta fetu o ko mawe nga pito ki ta tokanga ki ta fako ni o wa kona ko kauia i henga hi mea i ene te hanga ko wesi ala ko ni koe ai fononga ko ia fai koe i he halapuri anga e lontoni te koe kau koe kauia i he mea o kousu e taha koe ki ai o hange koe ni koe falala ka mai koe mai ki murini koe mooni pe ai punake koe na moritoni na e fai pe utaia kai kaha siriva kai kaha koura kai kaha ki seniti koe whaka uta pe ki tahi mo uta tak tahu mahu saya nak mari kau mai kini, orang mahu ingat betul kita kanga betul kita fakoni. Kau saya nak fakal kalah kau ni, ia tiada. Nauriah aku si, ia pelukalamba kau ni kita win.

0: kana to o hoko a hon is a modern slavery ko na to bulai o se ka fa ka we ka na la vai ai e 7 buka ka se ni na la vai ai a ko university o na o mai o si na o na pike papa heni ta bu fa fa ta pu si ra se fine pe na o e fa ma ko na me ka ka na o ka na o pe pe ka o mai me europe ko gen malama pe ke ta to e fa si o ni na tu fa la fa na o ko ni ko ki ai ke to ka nga ni pe la ba ke mai me pure ana ke pure ana na o mai ta fa ak yo mai he eight gear na o mai nga nga he mala ke ke e ta fa ko ya ko poli ko ko se la na o mai nga mala pe ke fo no ta o ta ma te afi o fi ma o pe ka ko ka we e nga he ka ta fa ak ke na nga we si pa da we ha ko mai ko he o mai family ha ta mai ka no fo fa ai ko fu ka wa he ta o ye fa ya pe ko ga ha te ka ta nga ya ne ta fa ko ya e ma we ko la ya masiliwa ka ko nga ko ni han ya ia vai tu wa no fo family pa ko ko tunga ko ni ko ko fo no ka ni ko no pa pa le ma ko na tol ko he ni o kai ke ta ha to mi a lo la ya ni ta ka ko pure ana ge pure ana na ko ni o ma ko nga pe ta fa ko ya ko marila o ka ma ko marila ya e lo ton ko me le me ko marila ko ko no we ke ko ai ko ko puti ko pu ga ko a marila ko fa wo ko pito ka ko pe fa la ka ko ni marila muri ko ko ka pa pa le mai ka to lu ka ko nai pe ta marila ta to le mono la il hulu le fa ya ke na ya ke to ni ta ba ko ya ka ma ngam to be sai ko ba ba nai o lai marila muri ma me ko ke sai to ane u me ko ya ko ka u ya nai fa la ka ma ngam to ta to ka ngam e ko nai me ai ko ni hanga wesia ko nai me ko ni wesia ko ni ko ma ma lu ta ko ya ko ti si no fu ga ta to ai to ka ko ya ko ma u nga pit ko e ni te e fitu ta ki la hai ki mu a ko nga ko fitu ta ki ko ihan tuwa ki ko ko ai huwa ka si huwa ko ai ko ko kapa moi puha ko pe pe tonga mo ile ri mo mu la ha ko kres ko ko la ko ya ta ko fo ki ta tu le huwa ka ko ya ko fu fu ka ko o to ko ni pa mo ile ri si no ai mo ile ri pa mo pe pe mo ka ha we fo no ka ko mari la tonga o fi ma o pe tu pe o na wa ke mari la muri e ko na ko ti fa ma mo lu ta ma me ka fo ka to ko ya ko ta ta ni ma la
1: io a famata bito e sope che no tamata i mai e ta ukave inga kave ma inga ni bulava che ta to mai e pomini che ta wakai ki he fakalakalaka ai a ta wakai ki fakalakalaka o ke no lele po te mo no ko ai o foto ko mare ho la de mai ka waki ki he tu e te mini la he ange kai e la he kai e ta ngata to po ko ki ta pasi a lele eh na wala fa mui mui fi heka pasi ko te pasi ke mona pit ka ko ki lave ke te fa ki ko ni hange ko ya ki uta ka na mai ni fo ki uta e me a o ta o he hos mo sariot ko te me ni wal ka ga ka ki uta e ko ngai fa la ka ko ta se ke sai e te me ba pe piso pe ko ko la tu ke wa ma fe ko ni ke lave i mai e pa ta to cross le ke un fa ka we ka ko ke tui ko lo tu o kune malava o feia ai ngahi me an ko tope ai o tau fia ngai mo ia yo tau ki fono o tau ofai ai o ku mai no mai leva piso pe ke lave mai ngai ki te fa ko ia te lava ai fa kala kala ka o ku lava pe ia mo tau ke fa i ngai fonga ku le le ko ko fa kala ka ke ne hanga o sia o la ki e mo ia tangata te ua ke ai mo ne me ko fa e ka fo ke pe piso pe ke lave mai ki te fa ko ia te to cross ka te ira maka
0: ya mo ne vera malo pito malo de lonton ve ka na feli oku ma inga pito ta ka feu ikoni ko no inga te tari sana tono pe pe mi e fatu i he tota ko ni ve ko tota mo ni toni na le fatu ki hi mi ke ta ko i to lunga ki va ta ko e o hi ni o ku ya ki i fo nu o tu yo sen sa ne ma se ke ke lele ko ia pe ko lave ko ko ia to ta ko ni le pe e moritoni ki ai o ku ia i ha ki fo nua o ku tu i o seni na i kai ke mau o tua na te ta mau be o tua na e masiva helele ta masiva helele me klofu nga ni ko ia ta ta i mari a ni ko a dunga fa la la ka e ka ku ne pe he mai le ba e moritoni ku ni ha le ba e fo i ko nga ko hare lu ia
1: Oh,
0: monu. Monu ia eni. Siko tau wau mai tatu ke monu ia koe ahoni. Siko tau to fai fau e, koe fai fato hibi koe ia. O stuui mai ahoni, ka oku I kai ke tau ngawe lelei a ke tai bimu e kuonga. Ia ku mahu inga rewa. Ke tau to e foki rewa ke tau faunga, ke whakamanatu ka ke tau to viai. Ke mahu inga au pito peho tau moto. Koe o tua ke whikau luaki. Pea motonga. Pea ki tau whakalaha ia ki, koe tofi ai e moe otoa. Pea kufu mahu inga au kito lo toni ko hono ingo iki ai. Ka I kai I ka ua siho wa he mea kotoa pe. He ufa matala lea ka poto langa. Reko, mga mea kotoa langa ka Salomoni ki ahi ni saame. Ka ku mahu inga au kito pe. O ki kai begi he tau fufa kau kau, pea matata hea tamai kotoa pe. Ko mea koe ni ke tō ke loloto. Loloto o ngopi moni I loto. Ko lo tuā o pūre. Tuāne whakalakalaka ke whakalakalaka. Tau whiwhia tatu ki ngā whakalakalaka. Ko hae o I tau whiwhia ko tohe whakalakalaka ko kwhai. Ka aku mahu inga pe. Ke aua pe na mamae o tuā me tau tō. Ke aku mahu inga koe ke tau whalala me tau tui ke o tua. O bena hiki e tau tui me tau whalala ke o tua. He koe mea ia kune whai kune koe o tau whakatontonu ko ta tolu ke. Sai, koe hae whakatontonu ko. Tunga ina e kore e se su kune ke whake mai hano whetong. Ko lau maari e maanu ni kata ke lau maari e. Ka ke tau he, ka ke tau longo wat. Mau mau luta e manofo e whonua. Pe tau whe koe koe. Pe takitaha ilo ia, takitaha tuho no tuunga, kwa ke feho pokaki holo ngai tuunga fonua. Ka koe kauia he mea mau ina taha. Oua pena hiki mea otua. He ku kaue otua ki ai. He kohono uhi ngā kone ni kau ke. Te ke whanau ki tau tolu, kone fuo loa e ni afio ki tau tolu. Ko fei e tuunga mamani te tau fuma I ai, tuunga fae fatu e manawa tau. Osi afio pe otua. Pe koe hao ni kou ke tau hahakai lang tau. Tau pāda, tau meite, tau loto, tunga whakalakalaka. Whakalakalaka ngā tonga ngai whanua ko o siao ki ai mamai. Ka kono uhinga ko kikai, o kake mau mauruta ngai tau nofo. O ku tau kei ta taki po tau poto whai tangata. Se ko vile kei, owe na ke pehe o mata o ke poto. Ka ke mana mahega si hawa pe afe mea kovicha. Ka whai I kawe nahi meia o mau inga ko ki ai. Tukuame ka aule ka aia, lahi e ka aia, he tangata I tōno, sai ki whamuope. Ka kai taimi koe ni koe tū koe whakalolo, e utu mese, e utu wai e pia. Ka koe mea ia ku mau inga koe ni koe ki ai, ke tau mo ui whakapoto poto ake e taimi. Pato tau tōanga e taimi, he ka fuwe te kau taimi o alo mau pehe ki ai. Pea ku mau inga au pito ia ki ai, ke owana a to'o I he tau whakaukau, ai o tua me ki tau tolu. Ulaki, na e sila I mo kovinanti e ki tau tolu, tau whai. Tau anō ke ngai polo kalama ki mua, ka kohono mahu I ngai lontone. Ka I kai ke tau kau tato mo tua, kai te tau lava tato ha me mo I me ai ta. Ko te tau tolu te tau hanga peko isileli, ko tau launga peko tau tui alo fita e whanoa. Alo ko ia mai tau whanoa, ka kohono mahu inga ko koi ki ai. Mahu inga, ke tau kau mo tua pe kai ke mama o tua me ni ko kotonga po is lady ho no wa ko ka kai fili ki tau tol na tau fili ke tau tua ke o tua mo u o ko ko tua ta ma po na tau ta ki mo ka ko o tua mo u ai lo ton o ma ho wi nga pito pe ke kau o tua I tau nga me a ko to pe ngai mahalo ke mama o nga hilia te ke tau ria ki ko tau tau tu I fo mo tau tua ke but Mahalo ke mama o fuoroa e ne tō kai mana. Ka ku mahu inga ia ke tau I he o tua. Ka ko ia ko se atu ke he tau kai mi, ka fokia ke te koe mahalo apito.
1: Ka mahalo apito apiso pe ko hi koe whaloroto whapofa ko ia ke tuku mai ko lawe e ke lawe mai ki he koe whalalaka o lele I pe ia te ia pe. Ka ua mama o e tau whakaukau me tau mo I me o tua. Mahalo lele I ke ta koloski o kalani ki a te ita maka pe amo o nevela ke nā. Tau tāna ki pingi te pire malo pit piso pe te vita ka mawhoke at ka mō malo.
2: Iyo, fa malo atu ka vela, ka whoke atu ka te koe, ke haha tāna ki mai pe ko hao whiui, malo.
3: Iyo, malo mito, te vita malo piso pe pe a pe ki a uheina, pe ke ope pe mwe ka whanongo. ko wilo pe ku folo e tau ba ba e ku hage ni ha toi kamata fo o e tau polo kalama
1: tau ki hage wai ai kanta ai
3: io ka ko ko e teita ko e piso pe ko o ko fa malo a tua ko e ko hono mo ni ko ko langa fa kala kala ka fo nu a ku e sia ia ngai me blai a pita ngai fekta ia be ngai ere me ni ti ku le u sia ai anga o langa fa kala kala ka fo nu a mau nga peho hango ko to o mai foi foi fa kau kau e tolu ke no foi e tau tala noa he poni kau fa nong e ko ya e ku e basio mo te vita ko ko e palo pare ma u de wesi ala hita ha fo noa toga ko e palo pare ba fra sistemi si si i ke ya ha kau tangata i tonga u la lava si ofi ai fai nga nga unu ai sistemi o fo noa o fa tau ke nga unu ai fa la ka mama ni ka mari ho ha ko to mai ai ai fa kau kau ko ni kau tanga te vita o palo pare ma ure we si ala ta lo e tau ho tau ki fo noa ko nga o pe al lotu nga o al lotu
1: pare
3: ya e e ke ba te vita ka o si o pa kau ta nai taha pe lotu. O mahu inga ke a ko, a kau tangata koi ni, a ka kaitaki lotu. Hake kau pātere, o tau he o fulu e na o ako he tohi tapu, pe a na uomi mwe lerei koi a o toka ngā ia ke kakai e fonua. Kaike, toko wha aosia de motoru kau whanongo. Kako inga koe taha ia ngai mea, la mea tamake ai o tau fonua, i he whainga sistemi koi ni koe, o el lotu. Ko ki mata i koloa ia e fonua. Pe a kue si ake koe mea koe ni pisope. Ko tānoa mai he mea lere, koe tau sio he Facebooka i tonga. Mea koe mate fatu tā maki, koe kona e sāpate. Se koe se koe tai mea tau sio ai, ke ngāu e koe, o ku ne ue sia ai tau. O ku tonu e sistemi o e sāpate, ke tau nofo he mea nai fatua ke fonoa e koni stuto ne tau hige molmalu, tau hige tapu. Nai ai e uhinga nai langi mamao ai, ai tu ihe na ne osi afio i hono kakai. E taimi nai matua ia e fonoa koe kakai loto lai. Nai tonu ke tau nga unu ke foi sistemi, e lava he pure a ngā pure i lelei e mele. O maari ena nau hango o fatu foki, tari e mea lelei ka uki toka nai whakamotolo. Ai na nau pe, ai motolo mamma fa, ke whakasisi e wate melele, uto e lahi ange melele i tonga. Kawa tonga ia he motolo lele i tahi. Uta amta to heka he melele, no atma amta uti ki tonga. U heka mai e kaure ka tonga ia, heka fu motolo fo, tau ai e tau tolu wanoa wanoa, o seka mai nau tolu e wanoa tolu noa. Kaka si, koi mea ia koi maumau ai sistemi. Tonu ke pure i leirei a tonga e sistemi ke mauha. Mea ko toa pe, tau paloparema fra sistemi. Tau sio ke maumau ke niko e ko tonga ea, osi maumau e pe sistemi e ko niko e fra mauanga. Ue sia tamakia e fonua. Pie pau upe, a kau pau uia, nau fie if marila tonga pe nau tolu. Aia hui, ai hui e marila ia toi ova. Hage hainu ti inu kota ai talanoa ai tau palo wea pehu whanga fwa tapu. Ko ne owa ai tū ia koe ai whainga sistemi ko ni koe i fitapaka. Ai kei koe teita. O maunga peke tuka tuke piso peke mea ka tau tānoa. Hange koe moni ho tānoa ko ni koe he. I he tau lotu o ku mau mau ai fonua i sistemi ai ngāwe o tau lotu i tonga. Ake bishop ko foga tu ka toto me la live ba be taimi ka ve nga mahu inga ni ton ke la taimi ke tara no
2: io fo malo tu ka ma foga tu ena malo
1: io fo malo ta bito ne ve ma o ku lo lo ta bito fo fa fi o la ve mai la ve ki he a fo sistemi en un fo sistemi ma nga me pa mari la a bishop ko ko ta taimi mo ne mo ta ta ka foga tu ke ta fi i ho no tolu. Porque tu falou lota mai pe angan ka venga ko ni la vai me kia oni bela mo oni au pito pito sai o ku ke tu i nai o ku to tonu ke tau ma tu a ki tokanga ange tokanga ki ngai whakalakalaka e ku hake mai ki o tau ki whanua ai o ku tau mate o fai Tako ia te u a whoke piso pehange koe, ko tui ka kano loto e pui piu i hono no tō lūko o slawe me kia ni vela. Ka whoke piso pe mā lo pita.
0: Mā lo pita o tōni pe kukate he mā o inga. Pe koe, pe koe re lawe koe ku lawe ka a vela koe te ki ai. O kumbona pita pe. Koe koe koe sistem o tau ngāwa koe he whonua i tōnga o tōni pe ke whaasi o whakalupu fōke. Whai ha ngāwe kia. E kono inga hako ki ngā ue. A koe koe o tau sio ke ai o kuhai i hea si lahi a o parema. Koe koe koe koe koe koe ranga e whakau kau koe ki ai. E koe koe koe tok lahi au pito e ngahi ngai sistemi muri hano atu koe ki tō ngā fit in i pēm boi tau ngahi me a koe tato whafonuma. Koe palo parema pepe koe koe atu koe ia o koe ngahi ngahi whaunga ia o tau tōru ia ai. Koe ngahi mea koe kā kumahuinga au pite ke kohono mōni o ia. Kohono whalere i pepe kohono mōno sistemi koe ngāwa koe toka koe te. E koe tau sio tau tōru ka wahono ui tua o konstitutone. Konstitutone koe a kumanto ke hato ngai kume ngai whono pule i whautau re papurika hangisi hangi koe ngai whono koe ia. Ka kumahui ngā tōnga ia ki ai o kula ke lawana ngā whi unu koi loto koi ke. Tene lawa ke pou i lewa ki ai ki tau ki ma tape tau pepe ke ki ma anu hake. Ka whutoka moe kawha e mea kou koko koi i tai ni mia. O kuongo whakaloroma o pidea ki ai e London. Pe ka koe mea kone taha koi ki ai e kukutu ki ai. Kohono moni pe ia kohono whakafo owe sistemi. Ngāwe. Ai wha hōpe se wha. Ho rewa ki nāu tōlu koe ni koe ke la ke nāu tāriui to tonu ki ai koe koe system koe mahoinga koe ke nāu mūwha pui ke whai ngāwe. Pe whai liri e ngāwe, pe whai mo oni ma ngāwe, mo to tonu. Ka koe koe lawe mwana koe ke whiu na wā, ke whiu na tōlu e lan tonu. O ku mahoinga pito ki ai, te kono uhi ngā, ke tau sio ki ai koe. E koe, mahalo o koutou ya nao ko kono mooni koi ki ai o ku lawa ke te ke tau whengaue aki i ai ke mahunga pito ke tuku lola mui ki a lawa rewa ke whaihanga koe fwoi kau iha fwoi ngā unu mahunga pito koi ki ai. Te koe konga mahunga pito koi ki ai e tau sio ki ai ke ngāue. O ku alope taia ni koe i he taini mi koe i tūnga koe utau iai tonga. O ku whakaofa o pito. E aho ni tau sia tukoe me murini koe ki ai. Ka koe he, kai koe na upehe ku tau reo ie ki tonga ka mga peke tau sia te hangai mwha fua. I lei whakalu fua e fua kia. Te aku kau i he tawha aki koe te tau sia te lonton kia ke. Ke maho inga pito. Ke koko tui o ku maho inga pito. Te waka i ane ai mo i kua. O ku malam, mame poto i ngā ue mui tau kei i ngā eko ia. Ka koe mo ui koni koe ke mui whai tonu. O ku whai taa vidu ki tau si o kei pe ala ma ui hana a koni koe. Ko ko hono moni koe ki ai o ku koe tau kei i ngā ue mui poto i ngā ue mui lama i ngā eko. Koe whalala koe ki whai koe ngā ue kau ia. Kau ia ngā ue ia koe ke fuu. Tā ku hake atu pe mga he toka te rine ke ki tonga, whaka ngāwe ki tonga. Te aku kui tonga ai mga kakata hei aku. Tā seo pe aku hangi koni pe mga koe o kui ai e kau, kau si ai nai tonga. Koe communist of me i whaafala ki ai. Te aku mahu ngā pito ia. Te ka te au ia aku mahu ngā ke tau whaka ehi me he whaaki ko ia i communist mindset. Te aku mindset. Kau ya ngai me kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k mungkin e ko hono mungkin e ko ngahe lapa katonga iya ko tau koi e ko ngahe palo mungkoko ahoni logi beka te agwe maa to fok pe tato ke fwe stembro lopo e lono pie maa li koto ape mo e fwa la ke mo fwa la me kwe kwe la wike kwe nga kwe ki fwa la fwa kwe maa wika pito ke nga wwe e nga hindi ya kwa iya e hon lo ti kwe siya e haa o tana ki pita la kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa con la felicidad de la vida que con y que está todo lo que hay con un montón de cautos de la idea y con la verdad lo ven ahí porque fue para la idea con lo único que hay con cautas que el peloto con el que hay mi amado te falla que esto es que esto lo loto anche me ma ma ma ne vai se vanno fai them they pass they need e o la che ho bisogno ali ali non hai be cotto coi hai un dato eh cao e la ma bi do perché tao si lo to ba ho dato che un altro che fa per mo fatto così a contar dai di malo
1: Nawa video episode ke ola vai me kita pakko ya. A te to kita na kre gatte pa to fo kita fi fausi pa to cross ke a te vita momen. A ko ma pole ile lei mo ngai nga un fa ka fa la ka. O ko to i okton ke o mai pe ane a fi ta mo pe a mo a ho ni mo fa la ka o fo mari i pe ki nao ke na lu sa ka ta. Ka i kai te tau he he whalaka, kai ngālo e whatunga motua, mengai mea koe kake. Ko hi kake tari, koe tau whiu whaosi i he kawingani e rakonga. Oko make he poka tonga i he potu tahi sau te, pe mo otu motu e pasifiki, aie koe pule anga, pule i whakatui, mo whakoni stūtone, pe mo kalistiane. Pe a koe hareva ho o wakai, ki he ene whiangangai, pe mo e tau, Kavingan, ihe pompongini pisop aia tonga ko tau folau mo tau alukife. Te fokat kakoe ko hi ko e fiwha o siye ke rakonga ta pokama. To foki ka te vita mo nivela. Malo pisop.
0: Palamito lo ka fiw mau pi. Ege ta sio ko ki ai sai kalala ka ai. Peko tonga ai ge faongo tau makehe apitu kakai makehe. Every selected people that kakono mahuinga kakoi kia e leto doni tau kuki fatata be kuki fatata o kwen mo ki bata ua u hiri tu kwa tai nuka hiri e kavena o faka molu e ke maari e o si e kwa mata Kono foi polata koia, tu mau pe fa motu ai e pe me tu mau me kau tu. Tu ka fa ai e la ka kai. Me be fa ka ke tafe be fa ka ke koia. Ata ma ka ka ta ha ai pe e koi ki. Pois ki ka u kai ka kai e tu ho ho ki na to ka ma e fo no to ape.
2: Bishope, kataki pe, bishope. Bishope, kataki pe, kataki bishope. Oku ki motu motu mai a honeti, bishope. Kapau oku mea, ko hinga ke foki ke telefoni, bishope, oku motu motu mai a laini ia, eh? Na, fainga maari ange.
0: Sai, bishope, olere.
1: Te
2: foket pep sop
1: kesi
2: okay. Io, to foket pep ke to wakai mai. Io bishope.
0: Tsai be.
2: Kai pe ke ongo maha ore a uya bishope.
1: Io.
2: Ikai baby shop.
0: Ikai?
2: Io. Ogu ogu. Ya oki mate mai netia.
0: Seven.
2: Io kisai ore mai go ya.
3: Ke ke un go ya.
2: Sio, Ore mai pe o mo folia pe ta ko mai pe mo tumo tu leva to nga ia ko ge mahino ia bisop.
0: Ma lo ko mahalo ko ko tupe ko neti.
2: Ko ia. Ko neti.
1: Ere a sa yena.
0: Ere.
1: Ia. Ko ko pe bisop ma lo.
4: Ia.
0: Oh, my blood. Yeah.
2: Mahal Bishop, now saying that now we are telephoning. Going out, I hope what to. He got your own, my ear, Bishop. But we don't have a COVID on the tea, are we?
1: Mot. Okay.
2: Es el telefoní. Coya. Yo. Ah, mal. Mal. Yo, yo te fui mal. Oye, capaz me ha pasado que tanto ya tu telefoní bishop.
0: Yo.
2: Vela, cafó que tu cateco, Cafó que tu cateco, cojina cae, cafina ya bishop que cao mai que por calama, vela. Kadaki.
3: Yo malo bido e teita. O dube mahalo ke hori tei pe tau. O tau shino o tau tolu ma pe he ai tau. Ya po ni ka ke o ku mari e wei la e fa ta no fa piso pe. E ka ta fa ke ni e ka fa no ai ka vei nga o ku ne hanga o hulu i ai fo i fa ka ka ko ni e wei na. Ai e fa ta la no ke Si foi bem, né? Se o clava aí foi caminha com Deus, o tal noa e mai. A tupunga e tal pehe a honi. O tal wala que me. A tu e o to o mafai foi mafai coia. O tou tou lea aqui. O tou tou lea. Se o clava aí caminha com Nica Paul, e a hatai me tem tal o tal noa e falei. Aí foi sistema com ni. Time go pau to oai ai foi mafai ko me tu i longo a tu e fonua briga me pehe ia e time go au hanga he sistemi fa fa mau anga loga pa ta no e me ko ni ke imagino ke fonua ko ta gata ko ni ko ta no i la hita ai fi hi ne ki na e vai ga ni o ne pure i ai ta fa ki ko ia Me ko ku more ko kapal te mohango siofi ko ka pin point na te foi fa ka ka ni te mo wa be ki ai ha me na to oi e fa ka ka ko ni ai tau malu i fo nua o tonga ai ko tau malu i ne afio o mari ia e we na ta noa ko to ko ni ko lo ya ko ko na lison tu po
1: oi
3: na pe na lison ni ko fa ka le ai tu i e fonua o fatau ke koni stuto ne o hangeha konga koula o ku ave o tuku i kristahi ai fiu kono kufi o tau tuko ta noa o fo i palo pare ma fra sistemi o fra kau kau ko ia lava ke te si o ai kai te iaha mafai e ngai mafai koe nei o tau tui ta moia a koe ko fo ui o hai fo ui o tau tolu kakai Ngai mea nei fratu tama ke tawala, mone la kau palangi, fuwawe pe afu, too fast, too soon. Ke tawala ke ngai falakalaka ko ia. Lotonga nei te kiai ki raha tawako pe iloi. Ayanga ahono fralere o sistemi e fonua. Kaike? Mana tu iko ko tonga
1: ko hina. Ko tonga ta ki popo ta no ta li ke episope. O ke ki mea ko tonga ke anuela mau inga pito ke ta ta no o pia ak me whakalaka o ne ue sia ai ki whono au tau o whai ko tau kawe inga ia. O ke tui o nevela ke ue sia whakatu ta ma ke taimini a social media o kone hanga e ia kau i fwoi whakalaka pia ku
2: Oku fika ora kata ngai e ta pa koia. Oena, kata ki pe, ko winga ko bishop ko tari mai la ini. Ke foki atu ka bishop ko na ku he la ini oena.
1: Io. Bishop. Uolele ya tupe kataki.
2: Bishope?
4: Kawai.
2: Iyo kona ko oena na. Oena?
1: Iyo. Bishope kataki ke te mato e foke pe mo nevela kakoe nei ki I ma popotana mo nevela nei wakai ki he to e ma fai e tu I. Kau ye konga ki ngai sistemi kwa
2: ike. Kupuang watu bishope?
1: Kati o foke pe bishope malo.
3: Renewa ya weina.
2: Weina. O io bishope. Fefe ena bishope?
4: Io
2: o mai. Okay, to mai yang e weina.
1: Io katakwe bishope ko hi ke kwe fa ose tau feu I anak lawet pe ki ai umake hatonga.

0: to ko ni ko ia ka tan ke tonga ko to pe i tai ke na wo fi en ka mala vale le pe fra ko na ni a fra pe pa pa to ti ri va tu le va ho de re ke fi tu ko ke ia ka ske ke na le re e wa ki ko ia sa pe ta mai o ata pe ta monu ta mai ko to pe nu sira ni ko ia ko sa pa te ko ni ko mai ko e ko sa pa ta mai ka mai ka sau ek fa fi ne mo to ko mo te ke ta ri u se tema ke ta ta le le mo to ko ha pe mo fi ma e kalas ke ke ko ye ngai nya le ai te mo la va ke fo ke pe facebook ko ia a ken kas pe ko pe ko ia a aku o la va ke o atu ai ngai a ta de totonu o ngai nya le ko ia la va ke mo fa ta wa me tu ma to lu pe ko ia ma wa ta ngai ka SUV o a o pe ke ngai yu mo fetu ta ke me ka te aku si ka telefoniko no a wa no a fetu riva no ni ma no galo pe pa utot mai pe ke mai ate si ka te au fitu kono e Nelson Street i one hanga ka mumea.
1: Ko kore whenga mare koni ke o atoa e ki whanongo nongo koni ke kau sooti a tutuku. Kau sooti a tutuku a kau tau a ene afio i a te roa ni. Ke maulava hake ki he holo o siasi ingilani, St. Mary Hall, o siasi ingilani, whihanga aki, pe moloto whare ia i he taimi ua ho ata ke whakamanatu ho tau aho, tau e taha walu hono fotuu i he aho togonaki koe ni. Taimi ua ho ata togonaki koe ni, ke holo sias inglani, whehanga ngai koe ia pa moloto whare ia, ke whakamanatu ae, tau e taha walu hono fotuu koe ia ae, kautahani. Malo, pea mei he ongo tangata koe ia kuna tatake ta wha koe ni, Fred Fonua pea mo iloa tuine au. Malo au pito. Koe tautami ostamini te tolu pia mei he taha. Pia kou ate fasi koe ni pia maa mou tolu kotoa pe, mou kauma ki ta polka maa i heope, pongpongini pia pe ke ngalu ea, pia pe fo ke tau whana ho poate, una whanongo le tio mai ki tau polka maa pongpongini. Pia kou ate fasini, pisope, pia maa au pia peka ueina, pia peka onevela, selui matai se fesi, pia peka lisat funaki, sione ka fusfi nau, Penisoni Fifita, Pukuhifo, Mireane Paya Nakailevu, Josefina Fonohema, Pehe Kahoklani Kustafu, Reikoti Tonga, Maasi Taukei Aho. Pehe Kapuna Rei Nonu, Sika Ngaluafe, Sione Tuuta, Fifita Leone, Fifita Maikolo, Pea Mopiula Fakaosi Malanga, Pehe Foki Kia Pulutousa. Whareais Pulutousa, atoe pe fasini Pea Maau i he Pongi Pongini. Pea pehefoka Samson Tike, Paula Tatafu, Feleti Pani, Wate Tolutau, Saeta Ione, Amasaia, Topuluka, Kiko Fulmaono, Long Kanitani, Paula Reveni mo Anna Popua, pa pehefoka Afkaloni hea taaseni ulakai, pia moki motol kotoa, ukumokau maki tapolka maa i he pongpongini. Ko e tau fasta olunga fokeni he pongpongini, pensio, oku oatu foki ia i he pongpongini, pia mo whamanatu ka kumotolu e tau proklama koia i he hafe tolu, ngai fasitu gimu a hongo fulu o i wike. Ko ate fasiko ni pia ma a kumotolu, ko e tangi tangi eni pia watu ia e ovaloto a fasiko ni he pongpongini malo.

0: koi tau taimi os tamu ni te valu pe a mehe taha e pongpongini pe a kou atfo ke fasiko ia pa ma mou tolu kotoa pe mou mea mai tau pulkama e ngalu pe pa pe foke ngalu ea pe a pe ke tau whana u hopo a te I he pongi pongini kage tau foki mai episode pa pe he foki ki a uena o nevela pa mou tolu kotoa tau whanongo mou whamanatu pe kak mou tolu koe tau fasta olunga na I he tau pulkama ka pau pe he tau fasta olunga e vela pe a fefe ai a e futoenga koe tau fasta
1: olunga e puna, le uku puna ki tua pa ki e fupopo
0: koe kage episode mo uena ka uatu e a e talateu koe e tau pulkama hono kaveinga ka toke oma episode hono talateu ae ka tau kaveinga hono ua ko septema ko tahaia ha mahina mahu inga ki ho eiki fafine I he waka o lotu metotisi I tonga ko peseti e ni maua poini tolu mo aho alo I o mere pe ko maria fae a sesu pe ko sisu he aho valo septema e vela aia ko anea fia eh? Wow. He o ia he monu ia hafefine Fai fita, he kone to'o ai fuka tau, koe kolosi ho tau eiki. Ka atake o tuku mai ha tala teu, ki he meani mahu inga, ki he kawe ingani, pia ke lava, ki he fai meai ha fehui. Ka fuki atu e pisope, pia tato kolosi ai ki a uheina. Famalo atu purutousa, iho kau mai me Amerika, te ki asi mai hongo tangata, misa watekini, pa pe fuka tevita manukia. Malo, pisope.
2: Tiasi I he loto fare o he metotisi. Aia kukau kia e tas vesiliana tau ataina tonga. Siasi tonga tau ataina. Pepehe ki he piasi o tonga. Mo siasi o tonga koni tutone tau ataina tonga. Taku mahu inga o pito ai mahina koni ko e tewa ki a ku veke veke taha kotoa pe. Ie kau fetini a konaki. Nau tolu tau I aho mato koni aho. Po ia ko amanaki ke... Fakosia tariui fakatau se tema I tau kotoa pe I he mahina koni. Teko mahoi o te toia e kai ngatonga ko hinga ku tau kau fakatakai I he ngahi mea mahoi nga apito I he mahina koni ko e nau tariui ko e ake nau tou ko. Toko nga ke ngahi lelei kotoa pe I he ngahi family ko ia ko amanaki ke fai e tariui o se tema I he tau koni. Tapi mahina mau inga opito ini ke kakai je sini mahina ko ini ko septema. Na tala no na la me ani nai o fikau aki te mo e fae ko ia a te tu te tu ko ne fae ko ia ko maria te ko ne o ma tu a ko so kini mo ana. Pe na ho ko le va ho no te te ani a te ko fakamana tu fakamama ni la fia hi na I mo aksi si e orthodox behe ki helo tu katolika I mamani. Te koe kauia I ngahi mea mahuinga au pito un tau kaua I he weekend o ia to kamanatua o e septema o e tariui o e tau whahai tau koe ni te aku mahuinga au pito ia. Toko ngahi whae pita koe ni hangena e lani koe ni koe ki ai o iau ai monu ia te fine whae pita. Te aku mahuinga au pito koe ia na nau topa e kolosi. Te koe mahu inga pito ai talanoa ki pafine I pongpong koe ni u tau siope ki ai koe ngahi lelei kotoa pe u tau maun koe ngā koe ni ngahi whae koe ni. Te koe mahu inga pito pe ia ki whakamahu inga I he tau uraki e tau polokala mā I he mahina koe ni ai hono mahu inga al kakai jefine te koe kau ia he kau Kutala noa ki ai, a tohia poto, a Solomone ki ai, ko se fine waisi paifita, ko hai tene mau, ke ko hono mau inga o kuhulu atuia, ki ngasi maka koloa, ai e ko koula me silva, e ko se fine fita wapatia ke siowa, ko enia, ke framalo ia. Tau tau, pe tau tolu, pe tau whai, ai whakamalo ia, pe tau wikiwiki, pe tau talanoa, he no mahu inga kakaite sine, pe a koe mahu inga taha koia, kakaite sine, he taimi koia, nai haia, nai angelo, ki whae, a te tū, ki a maria, nai ni whai, pe tapa koe, uhaia, he tohe a luke, lai urangi vesu a walu. Pe hawa angelo, ki a teia, one lea, pe he si oto ofa, o feina lahi, o ia te koe a e ki, o ke monu ia ia te pine kuripe. Pako e kau ia e ngahi mea maho I ngā pito, ia tau polokala maa kongu noa e pongpong koe ni. Ano maho I ngā mahina koe ni, ke tariu ia kakaite sine, te pehe koe alo I, o e whae a o tua, te ko maria, te ko me, ia pongpong koe ni. Ai o poke atu e, lo tonu hea ko tau tai ni malo piti.
3: Io a go atwe fama lo la to mai ke konga hono wa e da programa he pongi ni pe ko fama lo a to piso ka ma te ta ma ka mo ni fai fai pa mo to ko ma fu ka ve nga fa fo fa ke ma ki ta u ma a a to ka ga fe fine ke ta la ho ma ma inga mo na o te pito ka ta ki ko ia fama lo a to io no ta la te i mai ai ka ve nga ni ka ve nga ma inga piso pe ka ko fe u la ke ko to ko tu Kataki o lawe mai ange ki he pui pui tu a whai storia o e katoanga tari ui e ho e ki whawhine pe am hono maho inga. Aena na ke lawe mai ke luke wahe uraki vesua malo. Kataki sop ka whokeat malo.
2: Mala vito lantoni koe koe tau ia I he I konga maho inga a pito I he lotu meta tisi a hano toka ngā e o e kaina te tine. Pe koe kau e ni he mea maho inga tahena na ngau e ata. I hea ki nga tolu o kuna o fotu o kuna hoko a konaki. Pe nga o fo mea e o toko ni aho. Pe mo taia. Pe koe kau e ni he ni mahi na maho inga pito. Pe koe koe kau sia koe ki aiko tau e ni wa ngau kona kwa I tom. E o ngau e koe ni. Pe koe whakamana tua a pito pe ia pe koe maho inga a pito pe mahi na koe ni ki tom. Ko ia na wahi mea le lei koto tēna lau te teo e whāmiri mo wahi mea koto koe ki ai. Koe taimia I te na wanga te teo I ai. Hapu wala ko owa sine e ki, to koe ne kui, koe kaui he na mea maho inga kuto I he mahi na koe ni kere ki nau tolu. O manako le rei pehe taimi nau tupu hake ai, to wangai mau pehe, fine e ki, Nea mona ki se fine tala mousi I pe e alo mau peo sio ke ne kui ki hati I hoka mele ma. Ki he taimi ko e ni. Ai a koe kao e ni he taimi u mau inga au kito. Ke anga si e nau tauhi I wā, ke he nau kui me nau whae. E te he ke he ngahi. Ke he nau tonko toa peku nau kao mai ki e koe peo rama koe. E koe mahina ko ni nengo peta whamanate tau tole sa pate whae. Ka koe kongo koe ni nau tari ui koe ni kuku mahu inga au pito. He koe no inga kuku nau tari ui, koe no inga koe kori nani te ia moe o tua whakatau. Ka koe maha tu unga I a no hiki a gina au tolu ke nau langi langi ia he mahi na koe ni. Koe mahi na ni hono hiwa e tau. He koe kuatai ni oku ni hangai o whakafai, moe langi langi ia e nikakai te sine. Koe ngā koe nga wale mō lūi a mau e mū. Te nga wale a I te tari whā tau koe ni. Koe kona mau e ngā pito ia ko au sio ki a e nai lave te nge whare tupo. Tau si te rakun sa alo te nai au ki a e nai ne hoko koe. Te fine malanga te nai ne ako naki. Nai tari ui mō ia I mahi na koe ni. Pe pehe pehe ke kui talai walo mga tahau. I tau moia I heno maho inga I he tari ui o mahi na koi. Te pehe ki he ke taine kui ni da ni mahu o hu maho inga o pito ai mahi na koi ni nau toro. Te koe pehe a ko se paika e tō kanga ki ai ko hono uhinga ia a no maho inga I ke tau poroka ma ke tau kamata aki. O tau maho inga ia ko maho inga kai tisini I he kai mea kotoa pehe. Tau mau inga ki nga toluia I tiri wā mwa koula pa mwa kai potokia. Tau no mau inga koe ki nga tolu o ku mau inga ke ke ata ki tua ke ha ki tau tolu e tau loto honga i e mooi e nau kau mai e taru i septema o e tau koinu. Rohange ko kula ure ki mo kuhange ia ko kovina nite ko e whakafo o e nau kovina nite e nau tariu i mo ui i e tau koto. Ke ko ia e lontoni o ku ohono mahu ina ia. Te koe pui pui tua ia e nau wholau mai me he tau ki he tau. Koe ngā te mahina koe ni ne mau inga taha ki nga tōlu koe tau i septema. Ka whoke ati koe hea koe tau tai ni.
3: Iyo a ko ate whamalo lahe i pisope anō. Tala teu le lei mai kawinga mahu inga au dobit. Pea uhange pe koe o whata anoa koe mata i koula koe siliwa pe koe mata i koula ia ai. E tau nofo, oku hake koia oku toi ui foki e kawau au koe vaskola, ka tau wakai ki heno mahu inga, Fa maloto apito pisop kia e ka te ufogat ke feu heno wa, kata to kolosi ke heongo whekau. Pa ke kata ke ange o toi lawe mai ki he pui pui tu a whakahistolia, koia oe alo i o sangata maria, pe ko mere fae a sesu, aia koe ahavalu o septema e koe neafi. Kei lawe mai mua toi ki whaloroto mai te whako ia, kau whokat piso mālo apito.
2: Mālo apito, Antoni, ku kaweni ha a mea mau inga apito ke te sri. Toko ngā he kōsiri o la lahi ko ia fitu ulo a ki, o kua e kong he kōsiri o i loto ai. Na nā whakapapaui apito, ko nā inga koe mau inga, au e fia tōkos, po koe whaaya o ruang, ia maria. Pero nengo ku toki kotoa ku tala noa kia tohida maika wa lima resu la pike pa tala noa kia tohida loma ipseri kia iwa malu resu wa waru ke tohu noa tala noa kia ita mwesta hame taha tolu kia tala noa kia ino maantiu ya kwa mahuina pito ia koe koe tio ke saka pulo pulo koe na e pai ia nengo maantua ia soa kini moana. Ana fata puya pita na mohi pete hema. Ya koe taimi koe na alo ya ya maria. Na e mohoni na hange kwa pitu une tobe e laki. Ya koe le lei taha ya ihe fahina tamata. Ihe taimi koe ya wapige taimi. Wapige taimata. Ya koe no mohi nga ya koe koe kia e koe. Taimi koe na tupu hakea ya ki taimi. Na ne ihe te pare maupe. E whakapuia ne mokui, ne mokui lotu au pito pe. Te aume taimi, e hae angelo kia te ia, i he tohi konia luke wahi ua ki pe tua paru. Te haue angelo kia te ia, te koe rena pai angelo kia te ia. Si oto oku, oke ofeina lahi, oke a te koe a eiki. Oke monu ia i se sine pulipe toko se sine kuape. Ake koe koe koe tau e i e mea mao ina taha. Me hanga e se sine maa mani. O zone whakamana tua i hanga aho. Koe ahana te kia ia i le mahena koe si. A kono aho whamana tua ono pe te i aho alo i anea. Te kuhonga pito ia ki mao tolu me koe kai koe toa pe i alo katolikai maa mani. Te tehe ki he lotu Orthodox. Ono hina ia ai pūpūtu a whikawaki mo tō taha koni. Te koe tō taha koni na te lotu si e maari au pita. Te neengo na au ke taimi. Oe ke ne ta mana, e taimi koe su kua mana koe su su ke na kāre ni. Mana reke reke anō lotu o ke ne ta lake. Koe tō koe ku ose a wai ni. Tako taiti koe na e tako ki nai te masi i tapo i ko se fine, ko hai koe ki o te ako. Koe kawenia i a e ngahi ulo ngā o e tō taha koe ni o kufungani au puto i a kawe kufungani maalunga e ngai mōme. Maalunga taha e mōu i e tapak whae ulo ngā mā. Koe e tō taha nai loto i e maari e pē e ne tāri e ngai mea kotoa pē. Pe au pē ke taimi koe ni na ya oi ko ko ye ko lu se a tu tu ki ko ka u ya me ma ki na ta ko ki ya na tu a tu tu ko to a tu be ka pe fine mo sta lo me ta mo mere koe tōna ki tā pēti me toka taimina e poki mai me pōfonga se su e fini koe naho tāma tāma koe naho whae koe kau iha pēr mao inga tahana ka tonu ke inga pehe si pāia ne mōhi pēna toka ngā ai e tione apostolo pēna hiti ai ki e kiso tau kia I ese so si tai di whaina tā koe na tupu e sepsai o mai tēo Tau piki tai li koe na piki ai mai na kosi. Te awelewa pione ko ia ki pahati moti. O ne tukua ya tuku pliso ne putumbaka ko ki pahati moti. Ego sione ko ia nani. Ne hiki ko speri, ne hiki kseri, ne hiki ka moi. Toko taka hama. O nao e lakue ni na whae. Ko hina ko mātunga ai e whae au tuka. Kako ia ko poki atu e kona ko takai ni malopi.
3: Io a famalo la hea tu pisope a ko toki mahino ka te ao la vei a ho to e ka venga ma inga ni ko hi ko e a alo e ko e a o e fa e a se su a ena ka ka to nga e katolika mo orthodox a ne a valo ma inga au pito pito ka ko hi te ma krosa tu te ta ma ka pe mo de vera mo ki la ve mai ko ha ko ma inga ma to lu e ma ki fanonga ki ai ma la pito ma foke atu
0: Un aro pito e piso pa pe foka o ena mafia fia i he e pa un pongini e ko uhi ko kamata pe ko e tau polo kalama pe a talange ki a vela a e ongo matu a ko ia a mere pe ko maria a so a kimi pe a moana pe a ko fare lotu ko e o longo te me a e katolika ko mau a hufanga anga ia ko so a kimi pe a moana Vale. Soki mi pa moana. Patalan ele va cavela. Ko hingo e ku ngo matua, ko motua ko so aki mi pa ko mafa e ko ana. Na kai ke iloia, na kai ke iloia, ka ku mal no fosio ki ai. Ka ku tu be bisop. Ko me ku hala hala monu ia pe ai. Kage. Kage. Sio. Na mafa faka a ongo ongo mo vela. Ke o ate foi fehui ke o mai e o matu a koi a merepe ko Maria he koe ku fofua ilo a kueni ko kei si iau ta koe mea koe ni na hoko i niua na keke ilo he kuia uhe inape ko hae o matu a koi a merepe ko Maria na e fai a mea koe he fiafi pe eke he fai fekau eke he fai fekau po wahataha kune ilo a o matu a pe kaike Kaki hata hati ni ilo. Fika ulewe fika u tokotaha. Lele ke apo patele, eke ka patele, peko hai e ngo matua, heko nautolu nautau he toi tabu. Sio? Lele pe motua pa fokumata almai, ko soa kimi pia moana. Paki sio? Ko foi ta anua kwa ko keisi mahalo ko mea. Ko ilo lewa, ne kaike ilo he kuya uhei naa ia, peko hai e ngo matua. Kaki he vela, ka ufoke atu. Ko kehe ni ku tau fanongo ki ai he pongpongi ni ko yongo matu ai a mele pe ko Maria ko so aki mi pia mo ana. Malo vena.
1: Mari lai piso pe ko unha poka e te itahe ka ne afi na lele ko he diu si bena e fiu no eke e kakai toko lahi. Kai e ilo e kakai pene to pa os kapa atere ke ne tala mai e. Sai ko e piso pe fa malo atu e fuka venga mawinga koe ni ko usatu ka uheina Mari mari pepe fine
0: fia wei
1: fia wei la cabenga coini ko tanga devita e devita pepe ke ka fanno ko no fo mari ia fa kau ta ko fa tu pe la langa o fa ka sepi pe ma na ma tu nga pe ia me e ta kwa ko fo so lu si dieni ke nga fa la la ka kwa ke fo nua une hago wesia ta fo nua ta ko fo sistemi ni ke to nga e tonga e tariu i fra septemba. O i koutanga te evita bisop. Ko eni, ko to e kaumu e mātua tangata aia i tariu i. O koutalange. O hangarewa e folofola o talamai. Na ia e kautau pou poto e toko nima, o kautau pou ware toko nima. O kune a ko i mātanga. Sai. Talamai rewa he folofola. Na ia e ke kaukiria e toko hongo fulu ko e mātua tangata. Pea fa moi na tole sisu, pea si oke nau bare. Alu e toko hiwa kai toi foki mai, foi toko tahape. Oia kukore atu bisope. kau mwe mea kwa hefe ngai ke taa fia wita tari uye matua tangata. A tuku pe matua fefine he kou ilo ko tau monu ia angasi o nau leo e nau tangi me mwe nau hanga o ohake ai lotu he fonua. Kou ilo ko e monu ia angai atonga. Ki taa fia tu pisope. A mea kwen e matua tangata kufai hono toi fai e tari uye koe ni. Ege kwa kufa maafana pisope. Kwa hai halote tai maafana. Ngai fae, tau te pito ke tau siyo ke kau tou leke leka ngai fioi anga, siya si. Kau foke proklama frame, tau maafana, tau loi mata ia, tau kresia, e maatua, taimi laule, so ne, tau whanau.
2: Koi,
1: taimi kone kone tau oatai, ngai ahoni. Ko tonga foki ke tau, ko tau kato anga pisopi, ka tau te pito ki nusilani. Koi aloen ke rea fa tonga, te mou siyo mai pe, hanga pehe tonga ia, aie mea kotoa peke maafana. Koi. Koi shio koi ki he, ki he, he katoanga koe ni. Oko hanga he kakai fefineo ni hanga whaka maafana e lotu e ponuani.
2: Mahali.
1: Kamo maamani, eh? Pate shio nao teu teu, eh? Oko whaka ufofa koe nao asi mai, shio ki hai ka e whanau nao fie fie. Weke weke whanau ke aiho, aiho nao tari tari, eh? Weke weke, mantu ko tonga taimi koe bisopi. Nai kau e whahi hōsi e huwhanga whatabu, he mea lerei tonga e taimu. Kone whai beha tariu whaka se pema te whanonga tu waha poti asi, nau whahi hōsi. Kone osi a e ki kolo ko ia, e si asi ko ia. Kau whaka maawhana, he e weina. Kau maalohon mohanga ome e fui kaweinga koe ni ke tau hanga teke ai langi bea moe, moe mafie ka kaifefine. Kone ngā ke whakahonga, si e nau ngā au e whai. Ka pahe kai ka kai fefi neu kai ke ilo pe se tau fefi, eh? Koi ako teita koe ni kuku hafe ua be mea kai tukat pe mua bisope ke omi pe ta nao fuka maaloa ho o mai e hingoa ko ilo wai kau malanga ia mautolu te ke ilo na toko hai kai fae hai fae a mere hai ngon matua a mere, eh? Ka takwe mautolu koe na kautama koe na kutoi tapu a te vita mea i toloa ko si mahin pena mou ilo e mautolu uka pena koe mau kau malanga koe ni a mautolu paula le veni mo mea i ere lalo wafu, eh? Ege he foke atu koe ngā koe koe koe mahu inga tau kame inga ni pia whakapa palahi ke kau fine kotoa pe koe ni kumau oatu e ai hekule o tua meri e ai mahu inga o e whasepte ma pia mo itali hui whasepte ma ni hako o mai manatu ke whanga kui whanga whatapu whanga wha e taimi koe e xio e nau mo ui aki hange hange ie fui mea koe ako ai ho nau ki wala fo o ai mo e nau mea kai, eh? Pia nau weke weke ke nau ki nuku alofa, eh? Kwa ngei kwa iko ki spoiler ki nao tolu he aoko ia. Kwa utui mahalo, kau e fwoi polo kalama koe nihe fwa fefia lahi ke tau fin matua fefine nao panongo mai utau hango tala noa i he ope e mahu inga o e fwa septema. Kwa ia ufoke atu e Wayne, kwa ngā koe tau taimi, eh?
3: Kwa mahalo lahi e toa pito te tamata ka pei ki ane vela. Ki hu mai tama te tamaka mo tuki. Tara ko koe nei ki ilo o mātua. Ka koe mawhana po koe lawe kona te tamaka whika o ki nao uwhanga kone katolika o pholahmono te me ko sangata ana pia mo pia mo soa kimi. Pia o toi pehebe mo aserea ni te tamaka ko palokia ke o litkam o whaleleia e pholahmono te me kono hingoi palokia ke ko sangata ana mo soa kimi. Kege o pwhawhana au pito pito pia kum pwhamalot pisok uka venga ko ni ke malo ai ke taula me e kai ke he episodio ko hiko a fa ma fa na pito e ma inga ko ni he ko o ko to e o ka o mi o lave mai o pe e ma inga ko e fa e i he to ko e ai me kolosi a pe mai e ki a te fine ko na ho tama ko na o fa e he ko ni lava ka kato e fa to ngia ma ne fa e kai ke ko hare va ko naki pe mo ya ko mo ui o ma inga ke ta to pisop ke ka o peno lo pe ke ka o fanongo pe mo o fe ho naki pe mo ka venga ma inga ni pisop pe ka o foket ma lo bito
2: ma lo bito lo don de ba ku to asi si a bito nei kai ki a ba mana ki a ku ia ko a o ha fa le fa na toma fa le lo tu ku ki a ta ku mo nu ia i te a tonga le ba la tolo ki no te me ko se sine koni ko lute ko se sine ma opina au peto au peto peia penengo pena e se kau ke noko ka me si ipoi mulpe i eni fae e te fono e au ke ke taimina e pone tatea ni moigo e poto te mate e te mate poto e tanoe tanoe ko e noe ahon o unofo e matua tangata fa si usio ke se mate vale si matua a kasa no fai tuto un kaku maho inga au pito o fa manatu mas di tal tolu si e konga koine tan polo ka matu ko mismo fa loto lai e tal tolu ko hono maho inga e fai se si e te ai te maho inga a fa koine e loton ka foke ai ko fono a suave tal tai nala pito
3: io a fa malo he capito episope hangi pigo lave ko ya univela na kai ha ma mana ki te ke ala o to mai e tau kawinga i no fa ma inga e mai nan ko iko mai fa e o kai piki me ko to ange pa to kolos leva ki a univela pe mo te ta maka o ko fa to nga i ai ka fa e ko to pe o na o fa nge i na fa na tangata e o dai pe la vete ta ma ke ai ni fa kai ha se ye pesa ana mo be po fa pe ana ye te vi tai mo me ai aku ma fu o fang i he fa na tangata sai i he tok mai no ka te au ta ko e o ko e u hinga e tari ui i he septema ai ko no fo ma inga i a alo e maria i mai na ko no septema e ka ko ye te fo ke atu e o ne vela pomete ta ma ka ke mo te fa ka ka to mai te fa ko ya pai nga mari pe ta taimi e ta to la la pe ki ma winga o e fa e malo ka fo ke te vita mo ne vera
0: io ko ko fa malo a to e o ina e ta pe fo ki ka pisope mo to ko ia ka fa no mo ta ta pe nga lu e a me nga lu o pe e si po e pisope o ku ko ku si o ko ia pe hange ko ni o ta hanga fo ki o hiki i e ta po ka ma a ma winga ko ia o se fine ko ne a ko to a pe te ta fo ki pe te tau foki o hange ko ni ki he ki he tohi tapu ki he folwa me a kotoa ko whare a ki pe me a ko ni a lao ko e lao ko e lao a Britania o tau ngawe a ki ngawe a greve a Britania lao a fe a ki Amerika ko pehe ko funu hau ie mamani ku ngawe a ki pe Amerika a lao ko ia a Britania ngawe a greve a Britania a lao a loma tak ngawe ke loma lao afi ngawe ke loma ai lao to itapu ula ki lao ia tala mai ka tau si o leva ku hanga o mai koni ke tau si o te tau foki ko to ape ke to itapu e bishop ke ta ko e wi ko ula ki mana koni a alo ko hainga ne fika o alo ke mana o te kai ki hopo sia ko ne fa e ko ne fa e ko fe fine ko wi ta hanga o vikia ene folofola na fai mihe kolosi, tama koe na hao fae, fae koe na hao tama. Fefe ene mana, ene tali na fai ki hene fae, te kai hoko siya huk taimi. Te kai hoko siya huk taimi, ka koe uhi, koe lea ai fefine, koe ne fae eia. Pet aho koe na kumia tuo maa uai koe ki he tempare, o tala atu koe, ko o fae eni, fanongo kene feui, ko hae fae. Ko winga e ku tati mai bishope, ke tau foki peke folofola. Te tau foki peke folofola. Mahalo kou ki tana ka atpeia, te ketoe ki lava kou faka kakato mai e bishope ka kou ki tana ka atpeia. Ke kave inga maari e koe ni, o fanongo mai ke apurutousa, pe apehe foka piula faka osi malanga. Pehe ka sione finau. Se ne kafu si finau. Pea moaf kaloni hea. Aki nao tolu koe kau tae tui. Maako nao toki tui mai eni ki he tau polkama. E bisope. Ko o falahi atu ke si fanau ho poate. Kau foki atu e wei namo bisope malo.
3: Iyo. Afa maa ta bito e te ita maka ke malanga maari ko ya pa mona pito ke lave pe ko ke ngai me ko ya dai la he ka ko ya episode ko i ko e po ke pe mo ka ko i ke fa lo lo to pe mo i fa ma lo la he a pito e ka venga ma inga ko ni ka ma fo ke pe episode pe pata to fo mai ka ni vela ma lo pito episode pe
2: ma lo pito e lontan ke tama fa ma lo la he tu ki he fo malanga ko de ko fa ka ka ne koi ro ke ne ke sai a bit of the script say in your in about it to lie Tako mawe ka mito au mito ke tau si o lo loto ti ai. Nga e fa'u e punake na ne pe e. Ko e fa'u ke e fa'e e. Ngalo a te si e ku fa'e e. Si i fa'e e. Mo ene ngahi ngā ue. Fa'i fatongia te ma aku. Ikai ke lava ke a au. Pero konga hano wana ne loto ai. E eiki tā poti i mua. Se mau fa'e. Te aho koto a te. Fai fatongia te ma aku. I kai ke rama te aho. E kai nga ku maha wenga a pito a e mahina ia koe ni. Pege te aho u ku o maha toa ke ku ke ofa e ma e a e a o mai ke kai ku na ke fai e laka fai a lea ku ti ke ku ta ku ni fai a lea. Na e si ia hana ki ni i kofu wha afu ofa e ki tui pui te wahina. A kono i ngana ke ki si i sai hau ki tu te nuisi. Pena hanga rewa hau wha e o tu ua. A le ki tu te nu, a le ngai mahu tu te nuisi. E ka inga whanongo te rei ki kau pe loro. Na wongo i lai ahoi. Ke kou ilo hau te te si maa haki se niti. Ke kome ka no ki tu te nifo ke ne tariu e tau kuna. Ka koe o whae a whae. Koe o whae o mo on. Pe a ku kuhinga ina e whantua he tō taha koe ni. A hewa koe ni. A e te fine fita. Koe mo on ia pito pe ia koe kau ia he. E hewa maari e mo on ia hewa koe ia. Nengo na eko na ki lahi awe so flisi e ma kui mo vela ko kui e poto e fui no tae. Ka ko hiva maari a pito e se fine fika. A hono whakahaha mo rangi rangi mo no mau inga whae. E nā mo ke taimi tū mai e konga koe ni ko toko e fuka. Nā, ta ko toko e fuka o e kolo si o nea mau inga ia koe. E nā mau inga a pito e kere e whae. Koe e kai pēke nei, o mi tēwha kau kau koe ni, ko hano hi ngā te, koe ka mata angan mahi na koe ni. Koe kumana tu ki e septema whamu mui i e wāwhi tāwa, wāwhi tāwa lo, i tonga nā lata i e ku whine i ki. Pena tu e whine i ki, hei nā lo kūro au e ki ki te asketa am, ke ai ha hos, ko nea mōne i wāwhi kāwhi la. Tāpane lēna ande whai, ke nga i tari inu no i ke mate a hos. Pa mama ki ati i tarangi tātai ki ai mo mate mo i pūru ke na alu lo ua i ku maupinga i a mua ho. Ma si, o ku wha maa kana o pika. E tau si o te ai, ta tau aga te ke tau maa pia na he mahina ta tau mo no wha maa pinga i o i mahina ko i. E kono, mo nia he ka inga o ku ikai te ke to iai. Ha taimi ni ango pe e ko o ku tau whai pe wha mana tūra e sā pa te e whae he o tau tōtō ngā ka mahina mau inga mahina me ki sā pa te whae me sā pa tamai e wau pe ki he ki he ki he whānau e wha me ka koe no mo oni koe ki ai koe mahina koe ni o ku mafa tuki tuki a pintoria ka ku tau anō te te awa ne ahi. Na ngoi lahi ni ano ko aha whak mana tua ia. Me whae au tua e ringa tōru. Kami he tei me tau me ofa ke whae. Koe e lo tōte ki whola a bongpong ki mei puate. No alo si o ke whine ki ke no whai toha. A bongpong. To koe kau ia he nahi mea mau ina pito. Koe whae o mau ina ngei e tiri wa mga kura. Pe mole ke mo ui hanga hanga katoa. I mau ina te whae. E nei awe kia te ia. Ko se fine ia, monu ia. Se fine fuape. E ku mau ina au pito ia si tau. Tokanga ki ai. Ko hae tau ki lere i taha. Ako tau tau ko ni tau. Ako se mo tau umul tong. Nga hea ki umulele i mai fine i ki. Ako nake na kari i septema. Tapi tadi dia aku mau pinga api dua itu aku mau pinga api kita tol di home lagi lopok melopok kata petong ni mau dia melopok asi mahu inga fae me mahu inga mahina koni ka fokea tika adevera na alo abito lantani
3: iyo ana ki mo pege fokea tu one vela ka koe fa malo tu pitika pisope lave mai koia ko ilo iko mo to fa na tata mo fu ofa fae abito ma na fo pisope na tai me inu sila o ke hanga fo tu ai ti malanga e ka waskola ai e koe o ngoi e mahu inai fae o malo pikiai pe a koia anuwela te ufokea ka koe ki faloloto mai te whakoni o ipu kata tai mi malo pito
0: io ko fa malo atu e weina pape e foka piso pe tota minite e tata ko hi ko vela ku ki laka ki he pato ki hau ka ufokea pe ka ki moua ke tuwange pe tai mi ma piso pe kuwawe apito pe lava ta polka make pongpong ni uena, malo
3: malo pito o te tamaka episode de fuket mo ka koike whakakato mai ta whakio e mga i whama opopo tika lava o whaloloto mai episode mahu inga ke lava mai ki e taim ke losa lio ko losa lio maria oku mahu inga au pito apito. Ko ulawe ipe episode ko lo salio ko lotu, ko foi lotu oku hae e tohe senesi. Aia kwa mahu inga ima nge ko hiko foi lo salio ko ni o Maria. Ka fuka pe episode ke falo loto me te whako ia, malo pito.
2: Malo pito lontoni ko e kawenia te hui mahu inga au pito. Pe ko lo salio ko e mea tawia wala o Maria te kauto. Te tautokanga ki ai. E koe koha mea ia ki kohono koko ngāwa ke loza lio o ku mahuinga pia fumaha tukuto ki au pito. Ano ngāwa ia ki. Te kohono hinga koke ai o ki ai nai kupu i lotu kotoa te ia. O ki ai ano ngai famo o ni fratu i tapu. Te koe kono moi o ni poki o kai kisi mahino ke tola. Kaku ka famoa ka pane maha kai milahi ki ai. Kono ringa kono famata ki no ma uina le tau koni hange ia koha hereta fato mata moha pa malu ki ana e tau mou pe ko kina tolu ko mato ko tau tui ko ko ki ai ono ngawe ati e o be mai ka tau kani o na upe he malu ngana e lotwa e ki na ne a koi ki tau tolu ki a i ka imi ni tai ni pati au pui o fi maa e paa mre ta ki ngawe ati ko mahu ina au pito ia e lo sari o e lo tani. O ko ko hamea ia ke o bega tamine hamea u kamea te te u manga rika so mori mori a ko e hui fato mata ia ko hei ta fato mata lo sari o ia a ko mahu ia ke te lau e te lo sari o te ia u ti hanga ongo i moi ni rota a ko e ko ngahi mea ko toa te ia ko i ki ai hale ko kula ko ki mua ko fa matala ko i ki ai ko Maria ko pai o ko ko te sini ia o ku i na ma ke he te be fa na ta ta te ku ma ke au ki to ia ma ru nga ka wa ne to ko no mo ni e ko ko ki ai o ku i kai ki wa wa te ke ma ku pu si ia e na ri ata mai ko ko te ai na ri de lei ma na o ni de ko ko ia o ku he e lo sa ia
3: a koia i tōt kau fōkia tū koia ko tau tai malo. Pito pisa pe whamaro lahe, pito e whalolot koia. Te maka te fōki ma fōke pe ka koe malo pito.
0: Io ko famalo atu e weina e to minute fitu ki he wa i he watani pe a ko tui pe a ngatana ki koni ku o mai ko famalo ka ki na to koni ku na to ka mai ke programa i he pong pong li ki a pita halali lo pe pe ka komise i kaloni pe pe foka solomone ta palu pe mo ala ni moa ku na to ka mai ke programa ka ko loto pe ke to a lave atu pe ta fa koni ai mahu inga koni o imagina ni he ta wakai ko ki ai episode
2: koi
0: a imagina septema aki ko e kutaru foki ta fanongo ko ia ko ko imagina ni tariu ai ai kakai fe fine ta ko e ko hange ko mena lave ka ne vela ni nai ta nai ai pe hono uhinga ko uhi ko aho ia ko e he ko kulau foki he katolika a ta fa koni ko Maria te komere ko kuini a hevani ko kuini a hevani he kwa ipe ngahi i mea oku hoko ko ta ufa faka kata aki a mea koni mato i kwa kautaha patele he ko kau patele foke oku maari e kwa kautaha kunau tafa aki pe to ngahi ako kato asiasi a e kui ko kautaha maari a ia unahonga toka ngahi ngahi ako koe asiasi kuya ka patele ni ko fuka to ke ta sino fuka loya na wai ko i nga ta fati ko ni episode ka ko ku makai ko ya ki he ki imagina septema ko ta nei nei ke fai kia e tariu ya ka kai fefine hange ko me ko ke la lave mai kai ko mahu inga ko no ko na mahu inga ni ta fati ko ni pea ko te lave mai be ko tu unga ia koe oe fefine i he a nofo anga o ene tama koe kuin yeno hevani koe kuin yeno hevani he kufa pa usi i be fasio koe ke he pehe na e alua te kautaha maria ke hu koe ki hevani ku tō mā pita he mata pāpea moe ki. Tā mā pita i kai hika ki nā hūmena tōru ki he wani. Kolosi mā Maria ki hene tā mā tāla ki ai, tu wange mai. Siho, ki he Maria koe anga koe tuku hua koe. O kako ha mea ia kako anga pe tāla noa episode, kau whanongo. Koe tāla noa pe o whehua aki. I he kautaha Maria, where anga hi kautaha. Kau nau anta pe i he tokotaha. Ka kunau whae ngahi ngā ue keheke. Ka koe ku uhinga koe ia, i he nau aluat whakaolat he matpāke huki he wani ta aufi mai e pita. Ta aufi mai e pita he kuhinga kutai o sisi foka pita ia. Ko tui ta pū ia mo, o hange peko katnari ko oto ngā. O kutai o sisi ia. Ka koe ko kautaha Maria, ta aufi e pita kai, mo alu moto.

0: Venga, kun niin, kei toi ano, ei. Pamalo lähetä pitki ei pisoppe pea kimoki foketki ki fama opo opo. Pamuki toki tuku mä hetä puanki ta polka ma fama lo at. Onko lave i foki foi me koi ni. Ai ta ta hi fa nau. Kaya ha me fi ma ha ki leka. Era close big in fa ai moni ngone ki ai. Petok fa atare me ai petok fa lele le ki ta ta iki. Pero te pe meta im lahi ka ta ta iki. Ka ba ya ha me fi ma. O ra ki ko le pe ka wifi ki fa ata ma. Ka ika e ko piso pe mote vi ta. Ka ye time ta na pe piso pe ko fa ma lo la het ka po ke tu ki fa ma po po mai. Pe mo ke to ki ke le si mai tu ka ta po aki e da por ka ma. E bon bon in. Ma lo pita.
1: Malo mi dolon toni ya fa malo pe ye te ta ma ka ye ne to ma ye ai me ma u na ko en ko maria ko ku ni a he ma ni se ku ye to ka de ri ni a si si ki ai a mo a ki si ma lo ka to ka ma ma o ku ma u na a pi to ye pe fa pa pa ye a pi to ye ki ai a malo te de ri ka o ma ye ta pa ko ya ko e ko tu ye a si si Malo, because you have to compete and be no for that. It's easy, Malo, better than that. It's easy because Hongo, go out of the Mario, the wood, and took it to the Matachi. Now, for the time, we're kind of well, my get over the Bogama, Bongbong in from Molimoria to Kaharia, Kajeta, of Kaukau from Molimoria now. Overlapping your mobile phone for the people. Amana kita umawa ay po ni tini tata mo lonton sa talamunua kaya amana kaya ako at ay polo kalamahi pong-pong ini. Pero yung Gresio, okay, Jesus Cristo, matafa mo oi, pala amaya na po yung malto, polo kalamahi, tini tata mo lonton, yung amana kaya ako at ay kinatol ko doa pehe ata mo lea mo yung uwa lahili kaya fa ito tayo nata.
2: Amen. Amen. Kofa malo atu fisope, malo apito fa malo atu kaweina pamu famana tu pega motolu, ka fanongo ko hafe tolu te mato foki mai o atu eta o programa ko ya koko ngahire o ngen ko la fa ka fo fa apito eta ngahiva ko ya ki pompong ni ko fa kakaka to eni te me he wikere fa tonga o sia pa na fa foki gi break. Kakon mau tu foki mai. Malo episode, tapi kau ini nak malo kalau ni bela. Malo au pito, lama ni tak polka mati pom pom ini. Kau waktu bela tak main fasi, tak mau tahu tari tari apa gihe tahu tu foki mai gihe tahu polka ma ihe pom pom ini. Malo.
0: Malo tevita. Episode malo pito.
2: Iyo malo episode. Tofatu malo. Koe tau tai mi ko hokta tonu e wā, pia te oato e peha tau ngahi hiva, pia tau tokfok mai hawhetolu malo.

0: koi tataimi toitomini te uanoa. Toitomini te uanoa ki tolu i e pongpongini, pia koi tau fasi taitari fokia ki e pongpongini, ne oa tuia e he ngalufani fokoi isa oka hengi hengi, taitari a kimotol kotope mo mea mai ki tau pokama i he pongipongini. E, uena pe mo nevela, koi tau ngahi fasi koi he pongpongini, koi ngahi kauhivani kuna u kaumai ki he polopo. Koi huinga foki e kuto o eni me tamea papa. I e tau polkama whaka osikoi e ui kerea whakatonga na e wata e fasi e ua noa. Ta ko holoki eni e onevela pe amo uena ke hongo fulu. Aia ke to'o a e ngahi fasi koni. He na e kono moni na e lo loa pe ane ha a fasi koi a e ua noa. Ka na e lava pe. Ka koi tau toki whanongo le rei eni ke ngahi fasi koni e hongo fulu kuto e to'o mai koni ke tau ngā ue aki. Pia mo whakamalo i whungawe lahi koia i he wiki rea whakatonga, he koi kawe inga fokia o wiki rea whakatonga he tauni koi hiva, ai mahu inga koia o hiva ke whakatolonga ai e tau ngai rea pakumoni pe. He koe ngahi rea e koi ki tau toi ngai ki tau toi kau omaia e hiva. Koia e koi kau hiva koni ku tau mea, tau ngai koi tau pensio, aina uatu anenai mo whamanatu kakimu tolu ke mou kau mai ki tau polkama o faloto. Koi hei lala tangi tangi. Mapu awaea si uari eno fataimi. Kalapu ka fataha me fo ipaongo. Kalapu loto kai anō mo to eloto. Kalapu whangu maringi ua fitu o sune. Kalapu mosi polo polo ki loto tatau. Pea mo funga one taka lose o pema. Pea usiri wa hufanga lupe. More falala anga. Tupe taiki paea he lotu. Pea pehe foki ke funga ana hulu. Koi maunga kula. Wena. Kwa haa olawe mai ki he tau ngahi wa ka tau kamata, malo.
1: Iyo ako, we hae pa malo lahi na, we hae kietamang, kao mai tanga sani oni vela. Toa mpike ni ki no wae tau kamata, ki e pongpongi, na iko tau ngahi uki mua e hongsulu, ni ki loa ko ia ngahi leo, e ki ngahi mpunga. Pa malo tabi, pa malo te ki break na tau kamata, te ki ngahi wen, ofa pe, Kako hifongi nga e kalo ane wewa si hao e. Kaka nga whaftai tu tahna talawa lelei te o whahoko e. E tau polokalama e te wita. E tau nga hiva. Kako ia e kei tui whalolo. Ka whoke atu. Mahalo.
0: Iyo whamalo atu e weina. E wela kwaha o lawe mai?
2: Mahalo kita te ita koe whetawhere ne. Whanonga atu ko fotutu mai kau hiva koe ni. Whetawhere ni kau hiva i loa kau tamea maa. Maari e oe. Taure tio mana tau ke ngahi wa ko na to lahi a bit u hiva na de vita ko mana tu ki a ko e sai o pe auto to ta me ko ta ka si ti to ta ma po ba ya ko mo unga kula e ko fas ka to ko ne mai kai ke wa u ta pe o mo tu e te pi ko e ki foi ka si te ka ko nga ba ni mari e te vita me ko tu i ko ta tau ko to pe ko fa ko
0: ni e ko ya e vela e wena ko e tau pensio eni hange ko mea neu ko tok fanongo eni ka pisope i he kunelea mai aki ai maari e koni o pensio no o mai ko ia o faloto pea ko e hei lala foki tangi tangi ai fasini ta ko wate fasini ma ki moutolu kotoa na mukau mai ki he tau polklama ko ia ai hikure o e fakatu amelie ki a pisope selowini si lala vea pa peka te koe uena peka o nevela selowini matai se fesi. Pe kalisia te funaki sione kafus finau pensioni fifita puku hifo pa pe ka mereane paia na kailevu so se fina a fonohema pa pe fo ka hoklani kustafu rekoti tonga maasi tauke yaho puna lei nonu sikan aluafe sione tu uta fifita reone fifita maikolo piula fraus malanga pa pe fo ka a fare aisi pulutousa pa pe he ki a pita halalilo kumise ikaloni pia pia ka Solomone taapalu pia mu alani moa. Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Wate Tolutau, Saya Tayone, Amasaia Topuluka, Pape Foki, Kiakiko Fulmaono, Lokantani, Peka Paula Reveni, Pamoana Popua, Afkalonihea, Taseni Ulakai, Pea Pape Foki, Kiakimotolu, Koini Kumo Asiake, Iheta Proclamaka, Wins Atai, Pamo Pita Halalilo, Koyotowani Kun Asiake, Wena, Iheta Proclamaka, Pagua Hatamena, Tumai, ka tokio kuatu malo
1: io pa pa ta pito te vitu mo ne lai ta ku ta fa mala e bon pongini e la la tang tang e ka ta pensio fo ke ta fasta o nga fa ma fa na au ta bit ta ko foi ma mo fo ke ni pa ko tu ka pe fo ke ke ku ka u si fa no le te o na me mai ni apahat te te amo island bay ni wedding atoni ki a sista valencia o tuiva i va fkia maria colet fare ma ka benedict matteo mina fetu u bemo kalasia ha un stao o fae ka motor malo so mo ke me mai kita programa ma to si u fa ki mai kita programa o fa la heta motor a pefo o bene o le ria tu ni ki a a da be ma piso pe ko te a mai te te fomo no ia to fola ki me pane au fu a fa ka ko slon slave ma lo pitsi lava to fatanga pe be foki o pe a mai a piro fa smalanga a o fa ka ko e pe a be foki ke a be be ni ma au e ana popo mo paula le veni te te ke choice to ponia na pa ma tanera o tu ko ki me ku preach Pega hei hea hina whaletau, pea Klosmai ki seneni ma a Lin Teogo, pea mo Epi Vai Kite, pea mo Lavi o Feu mo a Amagira Programa. Selu matase fes, wat malo si ka Amagira Programa, pea koe te foke atu te vita mo ni vela, malo.
0: Io fo malo atu uhena, vela, tu mea e whahinga gona ki avitea e tau, fasi pensio e pomponi, malo vela.
2: Io malo, e te vita neogo koe, koe kamata koe nie iwi te gulisiko ni te vita koe si kawo mai koe mau mea paka iki na heoko pia na nau foki konga ki tonga he waka koe ni na nau o tau ki tonga pia toi mau mai waka foki pa nau foki mai kai ke lava paka toi tonga ukura whanonga ni tio mai hipung pogin te vita mo hei na koe tāne mea maari he alu ki tāne iti ni o hale pe wharea koe fine he putu koe kukulo tonga ikula iwi pe mea pe fine ko si one koe ko tang iu ko pa whanonga to mo rei tio ka ko fie fie ka mea pango ki ke ulamu kai hingoe fefine ka ko ato e fasi koe ni mai ka pulau koe ni ka te koe e taulaki ka peka mele faresiva skini ko siilia ko eseta ko mawaitangi pe po ke me tui mo maria faresiva bene sione ke vini ka umaa nanuola pe po ka mele lopa pe mo wate tolu tau junia ko Anna Muri, pe mo Sonny Levi, pe pega Hingano, pe mo Telai Fehoko, kia pea pega tanga mamai ki tanei tini, so sai a Tonga Faresiva, me tui Faresiva ka pega planite ke Witou, ka planite tau ngā peau, Wan Si ka uma Ana Taimani, pe pega te koe melani a Nisa, pe a kai koe me foki, pe a pe foki ke, tratako e peri tau ngā peau, Pea kai koe a bēn, kia pēka seoski a kaufusi pōre ki he se tuata koenai me totisi i Tareitini, buere pia mui kau tāme a koenai mous ai mousimousi pia mei Tareitini, pia pēhe foki ki a skani, pia mui toenga kotoa, he kai keu teu kamata pē, toenga kotoa kau sote atu tuku, amanaki ke mou Katoanga i ai tau tawalu ai tu association ni koe ni i nu silani pepe foke freti ka uma a iloa. Te foka te vita.
0: Io fa malo a tu vela, pia koe tau fika hongo fulu ni ke pongpong ni e pensio, hange kumea ne lave koe ki ai a vela ko atu ai pe a fasini, pia ma a motolu kotoa koe ka a sotia tutuku e fonuani, pia mo a kore ka motolu i he ua, oi tokonaki koe ni, ke apsias inilani menkuri fihanga ki koia pa moloto fare ia. Fraho koai a katoanga kone hono whamana tau ta hawalu hono fotu a society koe ni pe koe association koe ni. Ato epe fasini pe maa ki moutolu i he pongpongini, whanau wapate. Ko ato epe a fasiko ni pe maa ki moutolu maa loo.

0: pehene na te foki mai fa hinga ya ta uspuria da tol
1: koi
0: ai te na pehere va sio hanga ka tanga tani o pe ko ko me ko ku faile i ko hi ko seru mata se fesi na le o mai
1: mo ni te ta me ko he sio he te ta ke la i tiupi
0: ko ya
1: o ku lahi ko no fehu ia he ta mai ki faile i fo no muri ko haina ne fa hi wa ko ni ko haina ne ko fa u ka hai ak mono lau mau inga no tana ki ngai te ta ko na ga ko ka hau
0: ko ya me me ai mai no pito e e vela ka ke ka ko ko ko e fo ke foi ko ngai wa sai a loto ha anga na e e weina e ai a ko ko ko ko ko loto ha anga na ko ngo ha anga na ia a ha ano te mo ui
1: ko ya
2: Eh?
0: Ko ia fe fine o loto hangana. Aia ko ngu hangana. Ka mo mana tu ieni ko e aia ne mau hoa a uraki moko puna ko ia o o tupo uraki.
1: Ko ia.
0: Eh? Kia fuspawa.
1: Ko ia.
0: Aia ko ko ke o yai ko tu iwa.
1: Tu iwa.
0: Eh? Ko hinga e fo i lave ko ia. Ko tu i pe ia, ko tu i. Ka te to fagafoki, ke to si o ki he. Ke tohi, ai mea koni hange ko rave ko jai, ai tohi a kunchalote. Ne? Ai ta fa ko ia. Ko ia ko fa malo atu ko mise kaloni, malo opito kao mai, pe pe heke kao tuf kapa, tufi pe, oa e, tufi pe mo fanongo mai ke tau polo kalama. Oa
1: mai pio. Maari e mita e tamakunu ne hiwa i.
0: Ko ia.
1: Maari e mani ku e whaka mea
0: ria. Pako ke he pe re oe pensio.
1: Iyo.
0: He ko la he tau ngahi konseti. Ka pate tau nofo pe tato e konseti ake pensio. Oa. Osi e laku e kato e mea ke
1: tea mea su. Ime ni osi moi ai.
0: Ko ia ko famalo atu kango to, selo ima dai, malo au pito e. Kau mai uheina, pia mo, po tau fika hima koi ke pongpongi ni, o atu e he funga anahulu koi mo unga kula. Mo unga kula, ko ta whenga mau pe ke whamanatu mai e weina ke ne toi ilo ange a tala noa koe ni o unga kula o ne vela. Pea kou atu e fasini pea ma mautolu whanaho poate. Whanaho poate mo whanongo mai ke tau polgrama e pongponi kou atu e fasiko ni pea ma ang mautolu. Pea piheka ng mautolu kotoa o kumou kau mai ke tau polgrama he pongponi ni ka wins tahi pea pefoki ka pita halalilo. A Maria Coretti pea piheka kaufo o pore Olivia Kupu Sune Finau Inis Halalilo. Angina finau, selui matai se efesi, pea pehe ka penisoni fifita, pea mo kumisei kaloni mo kautuf kapa, ate fasikoni pea ma ang moutolu. Pea pehe foki ku ate pehe fasini ma au e Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani, wate toltau. Saya Tayone, ama saya, Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, pea pehe ka Paula Reveni mo Anapopua, afu kaloni hea taaseni ulakai. Asa, fareais pultousa. Fenga tu ke ongo tangata kia te vita manu kia te api he foki kia ke tangata koe na pe iyo pia mei teksisi ke na a pongpong yo kau mai ke tau polo kalama ko tuku mai uheina fahinga ke avi kia tau fika hiva pongpong ni malo
2: iyo malo pito vita movela one vela si ofat ke kau folau Gwena si whanawat na e te foki mai waka, whawhetai pe unau si hao. O whaata wharisi o mwik si kau fōlau pe malo si whiki na te tau ki i whatongi a psia na hokoena o whalaet ka moto. Kia le ko tonga ne kau mai mok tātou elan moa. Sion kau fus whinau a pēnai ki afkaloni hea mwik kau whamau mi Huntley. Kia pita halalilo ini salalilo mwik kau whanau lete o mi Dunedin. Sromon tāpalu kumse kalon mwik kau tufkapa so se fina fono hema. O whaat fina kakoi malo si kau mai. Fita mai kolo mai kau tano a mei takawil. O fape mo a mai, pe bege lisat funaki, sika ngaluafe, penson fifita na kau mai muktato. Io a bebe ni, a be mai Planet Cast ke ona, chon tu tamahe mo bege wa, tere ulmo vai mara me kau ngā we, moi tuaki mai e ngai mea lele, pe a pe foki o fe wa a mai, Meleane pae na kan levu. O whaat meleane malo si kao makita punga maa. Sion finau ka fusi malo pito. Pea koia mahalo kinao tole hetai ni kao kose atu. Ane vela mse vita malo.
1: Ia malo vila teita. Ate fasko ni mahu mikeke noloa paula leveni ka peke ana pupua. Pea koia pe foki.

0: atoe whasini pia ma au laki tui vai pia pefoki ki a siu pia mui kau flau pia mi hemri toni koe koe whee tangi atu wafu pia pehe ki a flakseni a junior tākala junior flakseni pia pehe ki a mawhike tunga whasi Andrew Tau ko Unaloto Kafoa skani tau ngā ko peka timote manumua pia pehe ki a ki a ula a whane lua ula pia kai koe a pefoki a te whasi koe ni ma au a Sena Foto Aika pe pega Maria pe a mo Matila koe a Elevita foka te ka koe kato ki laua te toenga koe ni a nai whasi hoko
1: ni hoko ufamalo atu e aia koe tau fikahiva ni ke pongpongi ni koe mo unga kula pe me funga ana hulu ko famana tu pe mo tol ko to ta lo tonga nga u he tai ni me hange ko kumise kalo ni mo ka tu fika pa ate fas ko di ba mo tol ka nga u ko to nga fare manki pe ke ka fa uri ta ta pe taxi ka fa uri nga lori ta se ni ula kai mo mo tol ko ia o fa uri lori ko me pe ko famana tu ia tu u tu me alere ke fonu ke ua pe pe ka fred pani fredi koe mea lahi pe ke whakawai re te o mo whanongo ke tau ngahi a whasi ke mou a-ai ki he pongpong ini. Koe a kou ate whani tau tolu koto tau lotonga ngā ue. Kau security, ate whasi koe ni pia maa ki mou tolu. Kau ngā ue marae wakapuna, koe tau wakana na te whok mai me tonga. Koe kaike buke ke mau pe koe hahano uhinga, pena e lava to, pena koe kove matangi i tonga. Koe kage. Ko atu e pe fasini pia maa ki motolu i he pongpongini taulotonga ngā ue i he pongpongini. Malo.
2: Pa, pa, ta,

0: Ko e tau taimi i toi tamu ni te tahani ma. Toi ku atake ni maa bongbongi ni. Pea ko tau whika tolu foki a ki he bongbongi ni. Ne o atui a tupetaiki. Ko e pae a hello tu. Kaike. Ko tau whika ua koi a ki he bongbongi ni. Ko e foi paango atu e kalapu ka whataha. Uena. Ko aha olawe mai ki he tau whasikoni na e tokosi. A whika tolu uena malo.
1: Io malo pita te vita enko ku tope agi foi kanaloto oi foi hivani ko e mava i he pure anatola si tenghia to ta pe ofa he paiani te ngata afe mare opito pito ta was mai pe no ko kafo a ka tapu te va no hai kai hanu ko i ko e mamahi na filipe e ia mane opito pito kai kai ke tau to e a fala lo pe fala he fi mani mahino opito pe fa malo ka seri yo mo tu pitai ki funga mai ta ki ki pa e lo tu ka fo ka te vita mo ni mala
0: e o fa malo a tu e u hina pe a tuku mai ai pe tuku mai ai pe fa inga ki afga e tau fikaua e pong pong ni me klap ka fata ha ko e foi paango malo.
1: Ia mama pito ita ko tu pe ma ko mami ngata ha te tu ko tu ko mahama a pa ma mari na to ko tope no mai pa ha ko na ke toki u mai mi falena ka ko ate pe ni a pa ma ka fa ma ma ko to pe i he tano a hina ma lo so mo ke a mai mo pu pu ke fola mai e tano a pa ma fa ma ma mai mo ngai ku mete ka fe fo ki ki a kum se ka lan me ka tu ka ba me ka nga we na to ko tope no to nga u e hange ko ta to no o pe e fa la la va te fa tu nga e pongpongini pepe foke na tol kotope ku na wofa ke na hoko atu e pongpongini ki ahoni atu ai faskoni mak mutol ka foke te ita malo
0: io vela
2: io te ita malo bito mauga ke ate faskoni te ita faskoni au tia mai ka utonga kotope ono na ouna ngai pare kai heni ka koe tesi a pepe ka melia me ngata mo moi fare kai hoku ngatonga hunga hapai pe boi kau ngawe koto pei mo lo tonga teu ia te tau mea kai ke hon kai koe pepe ko tomu pe mo fare ono pasi e o mi ala paha koe ni na fare kai koe ni o tahu ui koe pepe mo iha koe ni o ni o ngota mai ki koe ia pepe ke fare kai koe i papakula Samuela pe mo ake sa tupou ani lipati pepe ko ke a sililo helu pe mo losi helu o wana na ua e whakabiribiri koe ni o tahu hu pe mo Billy Wolf Grammy fore kai ko ya bui otahu pe pe ke ba club pe mo e ka ba pa yo tahu pe mo e ka fo ka ko to pe to mai pe mi club fo fo nga pe mi lo to otahu mo fo no mai wa te pas ko ni ma mo to lo ka to pe pe mo to nga ka win ka ko to pe pon ma bu ka te nga we ya ho ni wa te pas ko ni ma mo to lo te ta ko fo ki at
0: io fa malo at mo to lo to lo to nga we pong pong ni ko at te ta fi ka wa fo pa ngo Motolu e pongpongini fanao bate, atepe fasini pia maa motolu maloa.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you never take a fair yard to your Samoa, need to learn to allow for lover, my lord say formally langing ma. Usi my lord for a phone, a telephone, your left office full of say ten, my lord feelings full on, a lima to the tassi PIP and many out to wrong. Sound all the title New Zealand first left young about Vasamana, your Winston Peters. It's a tell Tangata on the Matangata no New Zealand, na yema wole pension in Faye on a palota. Sa fa a little name for Matalanga or Faye and the parties, Fayung of Fingata. Ile poaye to tell Nanga about a moa yard to tell for Abitoa, my Vano Taua, I'll let you all fing up palota telling. Na fa Allah wi loyal New Zealand first il vaya se talwai a fa ye filifilial New Zealand first en a tangata nu on New Zealand yang va a mole New Zealand super ma le lua fe los fuluiva wo tau nu I carry bus se vaya ngol vaya nga on New Zealand ole ala tu nga lu le fa tasi ma le le carry bus el a fa ni fa na sa tu toy ma le tau lo na lu on lo langi le fa pa pa ina Esilia malefansi lau au penga wa avesia maleponi men's panka ili taulanga upesio. Fae male New Zealand Defence Force, ole ala fuwa inaifana isi oneone tu ufuwa ili intakata onunofuwa imale sao ngale muu. Mo tangata ole onunofu mangalulu upesio, wafaya lene ngalwe nga avesia sala matianga olewa ona yai, ma isi nofuanga ole osi omia efale, nofuanga faitele, mafale ole malo. Ole ava vion mfaye tanga te talo sanga po applicants mo visa New Zealand tonga on fa nga ina se awala fa ngo fi o talo sanga e ala se no fa nga fo mo talo sanga visa New Zealand nuku alofa family immigration New Zealand ole ava nga yo ya le no fa nga fo mo le se mo fuwa asau le fa ali le fa tono nga lue nga mo ma tu mo le pacifica ya Janine Parsons Wana tu nga lulu e ye fai ngofio na maua o unanga o visa mo tangata talu sanga I tonga, ma ole alango lango le nofuanga tangata talu sanga, isi awala fa a fai ngofie. Wutisalaina e nauru po o naoero lona ofisa ampasa Yerusalema, ma aviai matunu ulo na tolu el pasifika wa ausia lea tulanga. Femeni sui presjene o nauru ya Lionel Ajimaya, wa awina atu sife au ila ulangi ili tulanga wala to wo o yai. Pemel minister alwa ifafo Israelu ya Gideon Saang, watautino Israelu, ole a au neatu mea fainga luenga faafo mai, medical equipment, mawai tau mafa ufa mamaina, mo naoero. Na siyesi atu Mr. Saang, isuba ya yuni, ina uwa mai alitutaleino le mpasafo wafiti Yerusalema, isi sauninga saa awele pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. Esilia malisifulu wafi tangata fainga ruenga na maalo saa faile solo tete e ia aipo o senta isifulu lua ole atunuu ili aso ananafi. Olo umana umiai e tangata fainga ruenga na maalo le si itia utatongi efe tau lelei male tau ole soifuanga. Femelumine sao tupe ya Nicola Willis ole toi faa leleia po ole overhaul ole afa iti tia imitanga ruenga na maalo ai faa teleina le faa unga ole AI po ole poto teknolosi ma isi mea fainga ruenga Matili iwa atuwai ni tupe fa asao se tele. Femelifai lautusi wal Public Service Association ya Dwayne Leo. Ele mafayita nga tufai ngarwe ngale malo. Onu faa wawu au unanga la tuwe tufa atinoina. Onu ole le lavo tupe ala malo. Maletala faa iu. Ose ilo ilonga talua ineyo a oonga. Wafaa liyele afaa utamaitila iti pasifika. Olo ya oonga amata. Wafaateleina ili lima tesi maleono pasene ili vaa lelua afi sifulu iva malelua afi lua sifulu lima. Peitai olo yaini polenga fiitaa e ubinga lifa ititio lea ufa ifa ya unga angabaa ali Pacific ali Pacifica ECE malelua afi tolu silau iva lima ililua afi sifulu lua. Pemalisu ipule ole AUT Pacifica ya Dr. Jacoba Matapo ili enasifa afita uli lea ili Pacifica ase polenga ipulenga wa onga ili atunuu atoa. Tamo telefona uline yaso manutele ina lau tapua inga, inga pula Maria Makelita tuu, so ifua.
2: 531 PI.